0: naman
1: 107.1 K5 News FM
0: Olongapo City
1: 97.7 K5 News FM Dumaguete City
0: 95.7
1: K5 News FM San Jose Antique
0: 94.5
1: K5 News FM
0: Calibo
1: 100.9
0: K5 News FM
1: Rojas City
0: 89.1
1: K5 News FM
0: Pasig City
1: 103.9
0: K5 News FM
1: Bacolod City
0: Ito ang himpilan na kampiyon sa balita,
1: kampiyon sa musika,
0: kampiyon sa drama,
1: kampiyon sa komentaryo,
0: at kampiyon sa serbisyo publiko
1: sa Iloilo City
0: 88.7
1: K5 News FM
2: Championing the lives of the Filipino.
3: K5
2: News FM
3: Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Kamusta ka mo mga ka-purpose? Kaya pa?
6: Yes!
5: Kinakaya pa?
6: Yes!
5: O kun, kaya-kaya na?
6: Yes!
5: Upon kita sa pagdiskubre sang aton nga purpose kada Sabado. Diri lang sa Kamustahan with Pedro.
7: Kamustahan!

0: God is love, and let's let His love shine now. Alright, God bless kid sa inyo tanan. And, hi, wala gid sang mas manami pa nga obraho naton kundi ang palanggaon naton ang tagsa-tagsa. Pero, ang pinakanami pagiyad ko maintindihan naton, nga ginpalangga kita una sang Diyos. Alright, so it's 11 minutes past the hour of 8. You are listening sa inyong mga Radyo Subong. And this is called Kamustahan with Pedro. You could also join us at K5 News FM Lulu 88.7 Facebook page. Like the page and share it with others. But this very morning, we will be talking about God's love, the foundation of our faith. This is nakakuha ni naton ang passage sa 1 John 4:7 to 10. Idiretsyon ta na ni Sir Paul. And ara na siya. So if you are taking down notes or kung ara ka mugalantaw sa inyong cellphone or sa inyong laptops, you could screenshot sang aton subong nga gina istorya and you could share it with others. All right. So diri nakita naton, what is love? The mark of a believer. Sa next slide kita, Sir Paul, no? Love, the mark of a believer. 1 John 4:7 to 10 provides an anchor for our faith and relationships. So, kung hindi naton ini maintindihan ang amusin nga paghigugma, mabudlayan gid kita mag-live sang aton nga kabuhi, not just personally, but even kung sa inyo nga may mga asawa, may mga partners dira, sa inyo nga mga partners, sa may mga kabataan, sa inyo nga kabataan, or sa inyo dira nga may ara nga ubra, or sa inyo dira nga may ara nga mga negosyo. So, ang love sinigali, this is the mark of a believer. Love is the distinguishing mark of a true believer. Dapat ikaw, ikaw gali kag ako, we have to have this trait na dapat mapinalanggaon kita. Hambali na imo nga tupad, palangga tagid ka, no? Dapat kita mapinalanggaon kita. Written to a community seeking the essence of their faith. So ano kuno ang isa kabasihan that we are of God if we learn how to love. Exploring five facets of God's love that transforms our life. So subong, istoryahanin naton ang pagpalangga nga gina istorya diri sa Bible. And hopefully this could encourage somebody. Kag kung matyagan mo, if you are listening, subong, pangunahan ta na kangadaan. Kag matyagan mo, wala, inya, may kapalangga sa akon. Hindi ka na manumdom. Kay subong, istoryahan naton ang pagpalangga sang Diyos sa imo kag sa akon nga dapat i-share man naton sa iman. So next slide kita, illustration naton, there is Hosea and Gomer. God commanded Hosea to marry and repeatedly redeem an unfaithful wife, Gomer. Diri mo makita nga sa amuning nga story ni Hosea kag ni Gomer, nakita naton nga si Lord ya palangga niya kita biskan mag-inano pa, galing dapat kita ma-decide man kita nga palanggaon ta siya, no? Istoryahon ta na karon. This living parable illustrates God's unwavering love for his unfaithful people. Kisa kita gapalayo kita sa Lord, kisa kita gahambal kita, kaya ko na ning kabuhi ko, hindi ko na ning kinanglan si amuni, si amuna, hindi ko na kinanglan ang Dios, ay nako. Okay nako, pero hindi. And then there's gonna be times ko, Lord, nang salagin ko, Lord, hindi na ko deserving sa imo pagpalangga, hindi amuna. Ang pagpalangga sang Lord is unwavering para sa imo kag sa akon. Basta maginulsol kita, we have to accept that we were wrong and mahabalta. Lord, buligi ko. Hindi ko ni kasara nga ako lang. Magbalik sa imo, buligi gid ako. God's love is not based on our worthiness, but on His steadfast heart. Hambaldari, it is a love that pursues, forgives, and restores us when we stray. Sa inyo diri who are listening subong, and maybe you are ang inyong kabuhi are is far away from God, ambalanta ka mo, it's not yet too late. Balik ka mo sa Dios, may plano ang Dios sa inyo kabuhi. Ang pagpalangga sang Dios sa inyo wala naguntat. Ang pagpalangga sang Dios sa inyo ara hinulsol kita sang aton nga mga sala, balik kita sa iya kay ang iya pagpalangga ara gid sa aton. Amen. tandaan gina naton ang Diyos wala nagauntat sang pagpalangga sa aton. Gani man, no? Sa inyo diri, shout out nung pas, shout out si Imo Romar. God bless you, bro. Helmer Felicidario, good morning. God bless you. God bless you, gid. Sa inyo tanan. So, tandaan gini nato. Next slide. So, here, we will be talking about five, kung sa ano pa, facets of God's love. God's love is the source, okay? God's love is the source. Wala na sang iban nga source, kundi ang pagigugma langgid sang Diyos. Nagambal diri sa 1 John 4:7, "Dear friends, let us love one another, for love comes from," kay sino ko no? God. Hindi kita makalove sang iban nga tao, hindi kita makahigugma sa aton asawa, sa aton mga kabataan, sa aton mga friends, sa aton co-workers, sa aton mga tiya, tiyo, lolo, family, sa aton nga mga tanan-tanan nga ara sa palibot naton, if we don't understand that God's love is the source of everything. Ang genuine selfless love, which is called agape, originates from the Creator. Kita mga creation. Ang ini nga love nga agape, naghalin sa aton nga Creator God. Our ability to love is evidence of being born of God. Hindi kamo, hindi ako makahambal that I am born of God kung permi lang ko akig, permi lang ko gambal, ah, si amuni kaya mo ginang ginsakit yung ginko, ay amuni kaya mo na hindi. We have to learn how to love others as God has loved us. Love is our spiritual DNA inherited from our Heavenly Father. Again, sa inyo dira, namatsagan yung budlay na gidya, Pastor Pedro, magpalangga sa iya. Na, yung mga first nga pamangkot. Do you still, me and you still understand that the source of our love is God? Or ang source naton, kung sinodira ang mga ginalantaw naton sa nga social media influencers, sinodira ang mga ginabasa naton ng mga pakitbo kayambot, sinodira ang mga, no! Ang source gid naton is God. No wonder why we have to read amo nga nabasa sa mga bata, the Bible. Yes, that's the book for me. I stand alone in the Word of God, the Bible. Dapat mabalik kita sa Word of God kay dira naton maintindihan kung ano ang paghigugma sang Dios sa aton kag sa tagsa nga mga himata sa aton nga palibot. Repent and renew, Pastor. Tama na, Ma'am Rosemary Agramon. Good morning, Ma'am Beng Beng Vivian Pagtulonan. Maayong aga, gid. A blessful Saturday to all. God bless listening. Dalom K5 News FM Galvaldon at Beng Beng Printing Press Services. Salamat, gid. Good morning, Ma'am Beng. So, natuto rin eh, Panier. Good morning. Good morning, gid, sa imo. Second, here. God's love defines His very being. Kanami, no? God's love defines His very being. Whoever does not love, grabe ni, does not know God because God is love. Ka-amazing, no? So, hindi kita gali mahambal nga kilala nato ng Diyos kag wala kita nagahigugma sa aton isig kapareho. Sorry kay Lee, di ko siya, sige di ako muna yun. Sa libro nga basketball, Sir Polok, is ano, ano man, God's love niyo, si Kuhon ko ni. No, but no. Love is not just something God does, it is who He is at His core. Love defines His very being. God is a loving God. Yes, ginajudge ang Diyos ang sala. Yes, there will be consequences of the wrong things that we have done, but it doesn't discount that God is love. Karabe. Every action of God is motivated by and consistent with His loving character. Mahinig gugmaanon ang aton nga Diyos. Kung ang Diyos naton nga iginaalagaran, tuod-tuod nga Diyos, ang outward naton nga makita sa aton, maging loving kita nga mga tao. maging very compassionate kita sa mga tao. To truly know God is to be transformed by His essential nature of love. Excuse me. Alright, so God's love defines His very being. Sa aton, di bala, even ako, gina-remind ko ang self ko, being a minister, we see a lot of things that's happening in the world. But will we judge them? Will we say nga, ay, amuni, kaya mugin man sila muna? Or will we ask God, Lord, paano ko ni ma-show ang akon nga love sa i- ang imong love sa ila? Lord, paano ni nga ikaw ang Diyos ang makita sa akon kabuhi subong sa the way ko mag-react kag hindi ako ba guilty gid ko sina. So God's love defines His very being. Kanami, no? Sang Diyos nato nga ginaalagad, no? Alright. Grabe yung way kong datang kadlaw yato. Next slide. God's love is demonstrative. Good morning, Ma'am Bebs, Tita Bebs Celeste, good morning. And also Baran Fernando, good morning, good morning. God's love is demonstrative. Mabaldiri. This is how God showed His love among us, aring sadya. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. Grabe. Diri kaya makambal ka. Thank you, good Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father God, for sending Your Son, Jesus, for us. This is the love of God. Ang love sang Diyos, hindi lang nakambal, mapinalanggaon ako, but this is a love that is demonstrative. This is a love that gives. This is the love that saves. This is the love that sees you kag ako nga makasasala kita. No wonder why God loves us kag mahabal hindi dapat si Sir Paul sa amoy na kagwapohon nga magpaimpirno lang. Tulo kadra balay mo tupad, or if you are listening subong matyagan mo ang ayan ka sa impirno. Init pa lang gani subong summer, di ka nakasaho, mapasok ka lang sa tambutso sang imo nga motor, di ka nakasaho sa uling sa makita mong rice cooker da ang plancha ta na, no, hindi ka na gani kasaho sa impierno pa. Hambali mo tupad kag kamo dira ang ara sa group chat, hambalo mo da panglangit ako han. Panglangit kita. No wonder why God's love is not just temporary. God's love is eternal. Kay gusto niya ikaw kag ako maupod sa iya nga ginharian, which is a langit. Proven by action, God's love is not an abstract concept. It is demonstrated through tangible historical action. Makita ang pagpalangga sang Diyos. So kung ako gali mahambal ko Sir Paul palangga ta ka, hindi gali na nga palangga ko sa kaya sige tagaan ko sa sang pagkaon, tagaan ko sa sapatos. More than that, if I have the love of God, I would want to demonstrate this love in showing Him nga hindi gali ikaw dapat magkadto sa impyerno, dapat batunon mo si Jesus kay para ululupod kita sa langit. Profound sacrifice, the sending of His one and only Son represents the ultimate cause and depth of His devotion. Imaginable, gimpalangga iya ikaw kag ako hanging padalayang iya nga one and only Son here to save us from all our sins. And this divine purpose, the goal was clear: to provide spiritual life to a world separated from its creator. Kanami. Hindi ko na ni pagpadugayon pa. If you are here and you felt like wala gid may gapalangga, si mobalan mo, sinong kinanglan mo ang pagpalangga sang Diyos sa imo, paano batuna si Jesus sa imo tagipusoon? Let Him live in your life and you would experience this love that is not just temporary but is eternal. Pray this prayer with me. Kung wala ka pa sang relasyon sa Diyos, or you feel like your life is on a mess, you feel like wala sang direksyon ang imo nga kabuhi, batuna si Jesus sa imo tagipuson. Accept Jesus and say, Father God, thank You for my life. Thank You for Your love. Forgive me of all my sins. Ang balagid sa imo ba? Cleanse me from all unrighteousness. Jesus, I accept You as my Lord and personal Savior. Come into my life. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen and amen. If you have prayed a prayer, find a Bible-believing, Spirit-filled church, and there you could see, and there you would establish, bag-o ka na subong nga creation, be with God. May ara nga obrahon ang Diyos imo kabuhi. He would fill you with His love, and once He would fill you with His love, makita mo, ma-appreciate mo ang life, ma-appreciate mo nga, gaginhawa pa ko, ma-appreciate mo nga wala ka ng hospital, ma-appreciate mo nga wala ka masakit, ma-appreciate mo nga may kamot ka pa, may TL ka pa. You could still live a life nga upod ang Diyos, kaya may ara nga pagpalangga siya upod sa imo. Amen. Amen. Number 4. God's love initiates our salvation. Wow, kanami sini. This is love, not that we love God, but that He loved us. Ay, kanami gidya. When we begin to talk about the love of God, it changes our perspective on how we live. It changes the way we act on things. It changes the way we feel things. It changes the way nga mag-look kita sang life. It's because makita naton, ay palangga gali ako sang Diyos, hindi lang dira nag-remain. Because He loved me, dapat ang iban nga tawo makakilala man sa iya kang makita nga ang iya pagpalangga para gid sa tanan. God's love is initiatory and unmerited. He sought us first. Wow. Grabe. Wala kasang dapat ubrahon para ma-deserve mo. Ang pagpalangga sang Diyos, ginpalangga yan na ikaw kag ako. Before time began, our love for God is a response to His proactive affection. So what we would do, we would say, Lord, palangga naman ka. Lord, buligi ko that as I love you, I have to share this love sa iban. I have to share sa iban ang imo nga pag-change sa akon nga kabuhay. I have to share this love nga nag-fill sa akon nga mga void nga mahambal ko. Lagi ka palangga sa akon. Kag palangga mo man sila tanan. This truth underscores God's grace and our total dependence on Him. No wonder why starting today, if you are the one who's holding the steering wheel of your life, let God do it. Si Lord pa drive ang imo nga kabuhi. Si Lord ang pa cruise ang imo nga kabuhi. Si Lord ang i-allow nga magbulig sa imo mga decisions because He's the God who knows what's best for you and for me. Amen. And the last, God's love provides atonement. And sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. The love that we must have is the love that forgives, the love nga nagkita naton diri, propitiation. Christ's death satisfied God's justice and remove the barriers of sin. Hallelujah! Amen! He bore the penalty for our transgressions in our place. And through His blood, we receive forgiveness and restoration with God. What an amazing God that we serve. So biskan ano pa ang imo kag akon nga background, biskan ano pa kahigo sang aton naliligan, biskan ano pa nga sala ang aton nga nahimo, balik kita sa Lord, mabalik kita. Lord, patawara ako, ginaakseptar kong imo paghigugma. Lord, ga-pray gid ko nga manumbalik na gid ang akon Ginoo, Lord God, nga relasyon sa imo. Wala sang religiosity, wala sa kung ano nga ritual. You just have to return to God, and I'm telling you, His love is available, and I'm here to tell you nga subong may ara gid ubrahon ang Lord sa imo kag sa akon nga kabuhi. Amen. Grabe, wala nang hihigit pa sa pagmamahal ng ating Diyos. Yeah. Tagalog to. Good morning, Pastor Rhea Andelo Santos, Arki. Good morning gid sa imo kag sa inyo dira. Last slide. Living in the light of God's love. God's love is our source, our definition, our demonstration, our initiation, and our atonement. Let this profound truth compel us to love one another and reflect His character in all we do. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. Hindi mahapos, pero pwede. You know why? Because at the first place, kita hindi man tatanit deserving sang sininga pagigugma, pero naghambal ang Diyos, hindi palangga ko kamo. I'll send Jesus on the cross for your sins, and I'm gonna wash away every guilt, shame, condemnation. And starting today, you and I could live a new life with God. Kalimti na to. Ang mga nanliligad, hambalon mo, Lord, mga lagad ko sa imo. Lord, ihatag ko akong kabuhi sa imo. Lord, ginasurrender ko na ang tanan-tanan sa imo. Buligi ako, Lord, kay gusto ko man nga ang iban makabati man parte sa imo. Tandaan mo gid, if you are listening right now or if you are watching me right now online, hambalan ta gid ikaw nga ginhambal gid sang Lord subong gid nga adlaw nga ang iya pagigugma ready gid para sa imo. Ang iya pagigugma nagahulat sa imo, panumbalik ka na sa iya, talik di na tong mga naniligad, talik di ng mga sala dira, mabal ka ti grabe na gid kalaot sa akon, wala sa kung ano pa kalaot nga bagay nga ginoobra mo nga hindi pwede mabag-o sang Dios, kag hindi pwede ma wash away sang iyang blood ni Jesus that he paid on the cross, and you would have a new life and you would enjoy life in with God. Subong, you would see that you have a purpose sa imo nga kabuhi. You would see ang imo panimalay hindi lang galidira, but there's something greater in store for you. You will see nga hindi lang gali ikaw isa nga baka-baka, hindi lang gali isa nga mangita kwarta, hindi lang ikaw isa nga galalain kasubong, kay you are making everything in your own capacity ka permi lang palpak. You would see nga ang imo negosyo may ara pagali potential. You would see nga imo trabaho gali, it's more than that. You would see nga ang imo panimalay kung ano man nakagarot sang imo panimalay. God could change the atmosphere where you're at. You just have to receive His love for you and for everyone around you. Amen. Tandaan mo gid na, kay sino man lang sa aton ang deserving sa sini nga pagigugma sang Dios, wala. But again, don't allow the enemy to put in your mind, ay ikaw, ay ka na yung puturo, ay ikaw, wala na chance sa akin, naginamo, ikaw sini, ay ikaw, hindi na, balik ka pa na sa Lord, kay Lord, Lord mo na, wala na na, wasak na yung kabuhi, wala na na. No. Balik ka kay Lord, because He would be there to restore you to your original state sa imong life. Makita mo may ara nga potential imo kabuhi. He has a destiny for your life. He has a purpose for your life. Kag we are so excited, upod kita, no? Sa sining a journey upod sa imo. It's 35 minutes past the hour of 8. We will be watching this video. Ang do pang bata to, sir po, nga video nga una ko nga ginsend. And hopefully this could explain sa imo nga pagpalangga sang Dios para sa imo kag sa akon that we have to share with others. Hindi pa kamo maghalin, kay after the video we will be talking about a lot of stuff pa. So hopefully, no, ang pagigugma sang Lord will abound in our lives, and I'm so excited sa ubrahon sang Lord para sa inyo kabuhi. Watch this video and hope you will be blessed.
1: In 1 John 4:7 to 10, we are invited to embrace a profound message about the nature of love. The passage urges us to love one another, highlighting that genuine love originates from God Himself. It teaches that those who love truly demonstrate that they know God, for God is the very essence and source of love. This love is not merely an emotion, but a reflection of God's character within us. By loving others, we reveal our connection to the divine and embody the true meaning of what it means to know God. God demonstrated his profound love for humanity by sending his son into the world. This act was not simply a gesture, but a purposeful sacrifice, with Jesus coming to offer himself for our sake. The true measure of love is revealed here, not in our attempts to reach God, but in his initiative to reach us first. By loving us before we ever loved him, God set the ultimate example of selfless and unconditional love. Through Jesus, we see the depth and sincerity of God's commitment to humanity. As we reflect on God's boundless love, let us remember the profound impact it has on our lives. This love calls us to extend kindness, compassion, and understanding to those around us. Just as God has loved us unconditionally, we are encouraged to love one another with open hearts. Let these moments of peace and unity remind us of the scripture, "Love one another as I have loved you." May this message inspire us to carry love forward in all that we do.
0: Alright. Kanami gid na sa nga ginaobra sang Lord sa aton. So it's 37 minutes past the hour of 8. May ara gid nga pag-aobrahon ang Lord sa inyo kag sa ako nga kabuhi. Yes. And now, as we are talking about love, no? Lapit na lang ang Mother's Day. Kag Happy Mother's Day gid sa inyo tanan-tanan. So mga nanay, lola, mami, tita, nag-adopt ang ilang mga inablos, tanan-tanan sa inyo dira, Happy Mother's Day! Hi, naged. Kamu bala dira, nga may ara pa kamo nga chimpo nga mag-greet sa inyo ginikanan, kag sa inyo mga nanay, mga tita, lola, i-greet nyo good. But as we continue, we will be watching again one song that we have written years back. This song is called Mapatawad. And hopefully this would remind us that this Mother's Day, ang paghigugma sang Diyos mag-abound sa aton. And if God has loved us and has forgiven us of all our sins and trespasses, tani hindi naton pag-isipon ang mga kung ano man dang inubra sang aton nga nanay sa aton, lola sa aton. But this would be the time of reconciliation. This would be the time of forgiveness. This would be the time balikin nyo to si lula nyo, si nanay nyo, kagmambay ka mo mapatawad. And hopefully, no, biskan ka mo pa ang ginsakit. It's better for us nga kita mag-forgive. It's better for us nga kita mag-initiate sang sine. Kay balaan nyo, life is too short. Tandaan ginaan ninyo, hindi na nga araw na to si nanay nyo, si lula nyo sa dalom, 6 feet down the ground. Mama, balangga, tagit ka, matawaragit ko. Na, hindi nila na maobra. But this time, as they have still this air to breathe, please do so. Appreciate them. Taga-igit sila sang inyong acknowledgement. And hope this song would remind us all. This song is called Mapatawad. Watch this video and listen to this song. So, natawa natin.

Really doing great things in our lives. Just a little bit of a story for everybody. No, there was so many times in my life nga nagrebel man ako, especially kay mama na ako na yan. But I really don't want to tell you guys this story. There were moments in time that mabatian ko si mama ko every morning while she's doing her devotional. No, praise the Lord. Sumindro ko nga bata, Lord. Lord, kaluhi mo, Lord, maguhaman siya. Ayan, but those were the moments that I say to myself, hindi na matabo yung mama. Madinungol ko yung gapon, mo ko ni gapon. Wow, do, kamo ano do, kamo man, do ka relate man. Fast forward so many years after that, God has answered my mom's prayer and abi nyo ako lang na diriga pong ko subong hindi. I am here because of my mom, of my mama, no, si mama. And this is a tribute to her. And not just that, we talk about God's love. Si mama ko to, she could have been a great CPA, but she sacrificed her love for us. Gipadako niya kami magulutod. And not just that, wala na siya na kontento anong kami magulutod. Nagsagod pa gid siya sa mga halos pila 200 to 300 ka mga kabataan. She was the project director of Compassion International and they are sponsoring sa mga kabataan nga mga kubos nga hindi kaskwila, gapanginta sa sponsor ng preskwila sila, ginatunan sila party sa Word of God, ginatudloan sila about doing life, no? Shout out sa inyo dira. If you have been part of Compassion Philippines sa Full Gospel during my mama's time, no? Na-appreciate ko gid ang pag-effort nyo even sa times that my mom was sick. And now, mga kabataan, mga professionals na, may mga negosyo na iban are really top sa ilang mga corporate nga mga jobs, iban naging negosyante, no? And, gisaga pa mangkot ko na sa unang bako, grabe ba, why naging ganit simpo ni si mama sa amon sa balay, magsagod pinis na sa mga kabataan, eh? But as we have spoken, kagina, diri ko na intindihan, ay, okay, kay gusto ni mama, as she had experience ang sininga, love sang Diyos, nga ini mga kabataan, they would not grow up as someone nga wala nakaintindi kag naka-experience sang pagpalangga sang Diyos. Dili ko nakita ang hambal ni mama, kag I know in her heart, mabasa kung hindi ko ni pag-ubrahon para sa next nga generation, sino na lang ning mga tao nga mag-amuma, kag mag-atipan sa ila, kamubala dira nga mga kabataan, kamubala dira nga nagdalagko kamo nga ang ginamuma kamo sa maayosing inyong nanay, tandaan nyo gid, ginpadako kamo para hindi nga magdako kamo, may ara na kamo nga own ninyo nga utok, own ninyo nga desisyon, kag magpinagusto na kamo, no, you have to pay it forward and we owe it to the next generation. The reason why nga makita nyo diri si Pastor Pedro dumawasdak ng ako nga mga puwak diri kahambal sa inyo, wala diri si Bishop Lerio, sige lang, mabalik naman siya sa next week. It's because we have to all together impact the next generation. We still have to believe that the next generation, may ara pa silang a purpose, may plano pa ang Diyos sa ila, may ara pa ubrahon ang Lord sa ila, hindi pa tapos ang Lord sa Pilipinas, kumambal ka mo, ayaw muna nagkakatabos subong, no! We still have a choice to impact the next generation. Kag, mga nanay, mga lola, mga tita, mga mami, saludo gid ako sa inyo. And this very time, with all my heart, together with K5 News FM and Kamustahan with Pedro, we really appreciate sa inyong effort, sa inyong pagbata sa amon, sa inyong pag-amuma sa amon, padidi sa amon, change ang diaper, padulong sa eskwilahan, tudlo sa mga amon assignment, ano pag yung ngek, dumahibi, naku diya. Ay, naku sir, pala naman ni man. For really paving the way for us. Kung sino man kami subong, it's all because sa inyo. And I would not discount even the mga pastora, even mga ministry heads, mga kababaihan dira, who have
also impacted our lives.

0: sa 88.7 K5 News FM Iloilo. God bless you all, mga kapurpose.
1: K5 News FM.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Sa bagong buhay, programa nga magahatag sang giya hindi lang para sa aton kaluwasan kundi para man sa kaayuhan sang aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sa aton susyudad kag komunidad. Gabay sa bagong buhay. Kaupod si Court Mediator Bishop Lerio Celeste.
2: Wala na sang rebellion, wala na sang druga, kung ang Ginoo God-fearing kakahadlok sila kay mga katawan kabati na sa pulong.
1: Gabay sa bagong buhay. Mabatian kada Sabado, alas 9 tugtog alas 9:30 sang aga, diri lang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Gabay sa bagong buhay.
3: Si Jesus ika papabayaan.
4: Mayong aga sa tanang tagpanamatik, ang tumananaw sini nga programa, Gabay sa Bagong Buhay. Ginatamyaw ta kamudra sa langit nun nga panamyaw, din makamungabayan sa bugos nga kalibutan sa sini nga doog. Ginatamyaw ta kamo sa langit nun kagmatinis taasun nga panamyaw, sa sini nga kahayo sang Diyos sa ton kabuhi, sa liwat utod updanyo ako sa pagpangamuyo sa sini nga aga. Ginoong Isus, nagpasalamat kami sa imo sa sini nga tinion nga ikaw ang Diyos kamahanan buhi, nga dalang panamon ikaw ang Diyos nagahatag kusog kabakod sa amon sa tag sa kakabuhi sang tawi. Thank you Lord, nga kaayo-ayo mo Ginoo kami Ginoo, tagaan mo Ginoo amay Ginoo sang kay gayunan Ginoo nga sa sini nga tinion, ang imo pulong ay mo Ginoo nga pulong nga gamhanan Ginoo ay gabantala sa bugos Ginoo nga kalibutan kag ini mabatian sa tagsa tag palamati Ginoo sa tagsa Ginoo sa tagtumalan aw Ginoo sa sini Ginoo nga kay Ginoo sa kagiganan si Ginoo. Salamat amay sa kaayo mo Ginoo kag sa sini nga aga kayo ayo sang Dios sa atong kabuhi. Amen. Salamat gid sa sini nga tinion nga ang tagsa ka mga katauhan sang Ginoo nga nagapamati sa sini nga aga makapakaon sang ila tagsa kakalag ay ti amo ni pinaka importante kid mo, hindi lang ang tao mabuhi sa tagsa ka pagkaon sa sining dutang luwahaan kundi sa tagsa ka pulong sang Dios. Ang tinapay sang kaluwasan amo ni dapat ang aton nga pagahuptan gid sa aton kabuhi. Ang tinapay sa kaluwasan sa 1:6:35 nga nagasiling, ako amo ang tinapay nga nagahatag sang kabuhi sa tagsa nga nagapalapit kag naga ginagutom. Ang nagatuo hindi nagid pagutomon ukon pag-uwahon. Na amo nang pulong sang Ginoo nga dapat i-maintain naton. Ang kabuhi sang tao wala gid mahimo kung wala ang Dios sa kabuhi sang tao. Ang kabuhi sang tao isa lang na ka pulbos kung mapatay kita, wala na. Pero kung may Dios ka sa kabuhi mo, ang imo kabuhi madinalag-on gid magapamayag pagkasamtang kakabuhi ka sa sining kalibutan. Ang promesa sang Ginoo sa aton sa langit hindi hamak mo. May ginaaman sa tunga kwarto balay nga para sa ayang mga katauhan, mga pinili. Di diri sa duta yang ginaaman sa aton sa kalibutan diya kasakit, pagantos, pagtilaw. Wala kita sang magum diri nga kalipay kay nga ang aton nga ginahimo sa matagadlaw nga tanan, mabugtaw kita matrabaho, mabugtaw kita mangita sang ginanglanon natin mapuli sa balay, makaon, matulog ang mula na unula kita sang Ginoo sa kabuhi niya. Pero kung may Diyos ka sa kabuhi mo, ang tanan mapo sa imo, malapit sa imo. Ang tanan mo to hindi mabudlay ngod nga may gagabay sa imo nga balaan ng espiritu. Kaling nga diferensya kita sa aton utod. Ang aton gisa pangunauna, madulong gisa eh. Ang aton tagipisoon, malayo na sa Ginoo, wala na ang presensya sa Diyos sa atong kabuhi. Ang ginahimo na itong gisa, hindi na kayaya sa tubangan sa Ginoo. Amo na nga kisa, ang taho nga malayo sa presensya sa Diyos, malayo man ang pagbakamayo sa Diyos, iya bangod nga ang iya kabuhi, hindi siya mapinatawaron. Kaya kung mapinatawaron ka, ang kabuhi mo, may Diyos nga nag-aalalay sa imo, may balaan nga espiritu nga nag-convict sa imo, kung nag-tudlo sa imo, kung ano ang mayo mo ngayon. Patawad lang, mula nakasimple sa mga promesa sa Biblia, inatagaan kita nga maginulusol kita sa aton mga sala. Pag hindi tayo magpakasala, balik kita sa Diyos. Agot mapatawad niya ang inyo mga sala. Ang Diyos gamanan, siningnay, kasanduta, ang Diyos tagiyas ang tanan. Kita way kita maimo. Kinaklaim na itong madamo kita manggag, kinaklaim na itong nga. Madamo kita siyang propiedad, pero ang Diyos ang tagiya. Salmo 24:1, iya ang tanan. Nga ara sa kalibutan, bisan pang nagakabuhi sa kalibutan, ti ano nga ang himuda. Wala agid sa ikasarang ngayon nga bugal, kung wala ka sang Ginoo. Ang mapabugal mo lang siguro, tiyan mo na na yan, kinitaan mo lang, ang income mo lang, bangod ang imong kabuhi. Nakapokus ka na sa pangtutanon lang. Nakapokus ka na nga mabuhi mong imong lawas, mapakaon mo sang tudo, pero ang imong espiritu, hindi mo na mapatambok. Ang ginapatambok mo, imo na lang yung lawas. Mabutan yung blakadlaw nga, mabdan ka sang pagpang-atake sa mga malaot ng espiritu. Kaya ang kaway, hindi na ito makita mo. Ang kaway, nagahuga kung sa palibot ato, naras sa tubang sa likod mo, aras sa kilid mo, wala ka kabalutok, bun ka na lang. That's why, ang pulong sa Ginoo nag-remind sa aton. Oh? Sa unang Timoteo 4:8, ang pagana sang lawas, may kapuslanan, pero ang tanan nga bagay, mapuslanon pa. Gid ang espirituhanon nga paghanas tungod may ini nagasaad sang kabuhi para sa karon kag sa palaabuton. Ang aton tuhutod nga pukusan ang palaabuton aton nga maabot ang tion blakadlaw bla nga magtaliwan kita o kun bayaan aton nang lutang luwaan eh. Hindi kita bla magtalang-talang paglambot sa langit to, hindi kita bla mag pangita rason lang nga ginaukman na kita kay nga ati diri sa duta may naimo kita nga sala because wala na sang instruction ginatag sa imo. Ang instruction na ginatag sa imo ginabaliwala mo na, ang instruction ginatag sa imo wala na sa bungog mo. Pagbunag na sa kalibutan ti isa na ginbunyagan ka o gintugmaw ka para nga ang sala mo mawala, ang sala mo magdangog pa sa Ginoo, makilala ka sa Ginoo, tigadako ka ang imo nga sala, wala mo gina baliwala mo lang ang imo nga mga kasalanan na imo. Kundi nagapadayon ka sa hindi maayo nga mga hilikoton diri sa duta. Ang instruction sa imo wala na, ang instruction sa pulong sang Ginoo. Are di instruction sa to no? Amo na gani nga sa matagadlaw nga tanan kung ara sa imo ang pulong sang Ginoo. Tubig ka bakod ka mag-aalalay sa imo, ay kung saligal mo lang yung kalibutan niya, mukasakit ng pirmi. Pag-antos, wala sing maayong maabutan kung kita lang kaugalingon lang naton, ang aton ginaatupad, pag wala na kita sang pagkabuhi lang pagkabalaan, hindi ba sila nga imuon gid ang tanan nga perpekto kagad kay wala sang perpekto diri sa kalibutan si Jesus gid lang. Inablang imuon mo lang nagakaayaya man sa panulok sang Dios. Hindi ka magsakit sa pareho mo, hindi ka mag atag sang problema sa pareho mo, hindi mo pag-iaras ang hindi ka mag-imo sa katotohan sa pareho mo para manami man ang pagtatalsi mo sa mga tao sa palibot mo. Iba utod, kunara ka sa Ginoo. Inutsuli na nasala mo, wala na time. Ang oras na kalakat, ang adlaw na katumot na kadasig na magdulom. Pagtulog mo, pagbugtaw mo, aga na. Ang kabuhin nato, wala ka dugang kundi nagabuhin. Nagabuhin ang kabuhi nato nga maabot ang tiyon pagkakuman kita, magabot ang tiyon ang atong kabuhi. Iga, sintensyahan nato sa langit. Kakita magatubang sa mga sala na imo nato, hindi na magulat utod. Kaya gabalik ka na sa duta, kaya arin ang imperno sa duta. Utod kayo ayos ang Ginoo. Ini nga pulong ang muna ang pulong nga buhi nga nagahatag sa aton sa kabakod. Gatag usog sa aton. Nagahatag paglaom sa aton. Ang paglaom dali sa duta o malagi lang. Ang kalipay dali o malagi lang. Ang aton kabaglos dali sa duta o malagi lang. Maamot ang tiyon pila edad mo subong 45. May 25 anyos ka pa. Naging promisa ang Ginoo sa 70 years nga kabuhi mo. Tingawa eh, ngayon na ang 25 anyos na makahimo ka pa sang mayo sa Ginoo. Balik ka sa Ginoo. Ang Ginoo nagapangita sa imo, ang Ginoo nagaulat sa imo. Tanda iutod. May tinion pa. Makaservisyo ka pa sa 25 anyos na makapangalagdan ka sa Ginoo. Bawi ikaw. Untati na magbakasala. Kayo ayos ang Ginoo. Utod. Ang kabuhi naton wala gid sang kapustanan kundi naton pangidangop sa Ginoo. Ang kabuhi naton isa lang gid ka. Abo. Nablang ka kuno yupon mo bla gapalid. Kuno yupon mo hindi ko na makita bungod nga ati. Ano man lang ipabugala kon sa tong kabuhi man. Kahit ang Dios mo nagatag sa tong sang ginhawa. Itagaang kita sa ginawa, ang problema lang kaya ang instruction natin sa Diyos, why natin ginamintin? Ang oxygen sa ginawa, ta, why natin ginahigup? Ang hangin sa ginawa, ta? Ari din hangin sa ginawa, ta, oh, sa pulong niya. Basa, palang ang pulong niya, bala. Iga kabuhi, bala. I-meditate mo adlaw kagabi, kaya na makita mo ang pagkamadinalagon mo. Makita mo kung din ang kaayos ang Ginoo sa imo kabuhi. Basa sa Joshua 1:8 para maibaluan mo kung ano ang pulong sa Ginoo ang ginambal dira. Kaya rin niya promisa, magmadinalagon ka sa pagminitate mo sa iya pulong sa pagbasa mo adlaw kagabi. Amo na mga promesa sang Diyos nga ratang sa aton, galing wala natong ginamaintain everyday, wala natong ginamaintain kundi ang aton niya, malayo kita sa presensya sang Diyos bungod nga ana, dulom naton pangunauna. Dulom ng tagipusoon naton, may mga tunok-tunok na tiyo. Ari ng kadulom ang katabon sa aton sa pangunauna naton. Nabuyo na kita sang di maayo nga pag apakabuhi diri sa duta. Ang Diyos gamanan buhi sa langit kag sang duta. Ang yabalaan ng espiritu ga pangalaptap sa tagsa ka mga tagpalamati sa siningaga. Sa tagsa ka tagtumulanaw. Sa tagsa ka mga maluya. Nga nagadangob sa Diyos sa tagsa Ginoo ka mga backslider nga nag-halin sa ilang mga obligasyon nga ginatag ang Ginoo. Ang Diyos nagaulat sa inyo, ang Diyos nagabantay sa inyo. Kamuna lang ang ginulat sa Ginoo nga magunang balik sa iya. Ano bang diniyon? Wala na siyang oras, wala na siyang adlaw, ang inadlaw, madali na lang. Tingwaan na naton utod nga magpanumbalik kita sa Ginoo. Kayo ayos ang Diyos. Ang pulong sang Ginoo gamhanan, there is power in the name of Jesus. Kung ikaw nagabasa, kung ikaw nagapamati sa siningat iniyon. Kung diin ka man kasulok-sulukan sang pungsod, sang kalibutan, nga malambot sang sining nga signal, ini nga stasyonan, ini nga programa, gabay sa bagong buhay. Oto, di ka kabuhi mo. Pasudla sa imuno na tagipusoon, ini ang tinion, ikaw magbago. Ini ang tinion, ikaw magbangon. Ika ini ang tinion, ikaw magpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpaginpa
5: Patlo sa problema nga gabot sa kabuhi mo. Ini ang tiniunutod nga ikaw makawala sa gapos ang kaaway. Tingwayo tod. Kadako basang inuras kadako pasang inadlaw nga nabilin sa imo nga makaserbisyo ka pa sa buhi kagamahan nga Dios. Ini pagtuguti ang kaaway nga adlaw-adlaw. Bakulon ka lang adlaw-adlaw. Kastiguhon ka lang sang problema, sang paminsaron nga di maayo. Hindi pagtuguti si Satanas nga adlaw-adlaw, gamuhon niya una-una mo. Gamuhon niya imo pamilya, panimalay mo. Tinion nga magpangamuyo ka, mag-ampo ka sa Diyos. Tinion nga magbangon ka, bilang isa ka warrior sang Ginoo. Bilang isa ka mga ngaway, bilang isa ka leader sa panimalay, leader sa simbahan, leader sa tagsa ka mga churches, ng mga mabakod, mabaskog, leader sa spiritual, sa mag-abuhi, putang Diyos. Ayo-ayon sa Ginoo. Utod, imo na initinion na magpanumbalik ka sa Ginoo. Imo na initinion nga igabalik mo ang imo relasyon sa Ginoo, ang alignment mo sa Lord, ang alignment mo kay Hesus Kristo. Ang imo nga pag-focus sa imo pangunauna at pag-ipusoon, i-concentrate mo sa iya. Ang imo tagipusoon na nga batutinlo inay na, nga magmatinlo, nga mag-ilig na. Ang intsakto nga pagdaloy sa imo tagipusoon nga wala sin tunok-tunok, dulaan na ang kaugoto, ang inabla mga hindi mayong paminsaron nato ang kagang balatyagon sa tagipusoon ng mga kaisa na. Dulaon ta na ang mga panulok nato lang inablang madibil ay na hindi na mayo sa pariyo nato. Dula, unta na ang bata na kisana nga mga marites na, hindi na mayo kisana, makaguba na sa pariyo naton. Isoklob lang naton ng presensya sang Diyos. Nga magatag sa aton sang kalinong, magatag kalipay sa aton. Bigya ka buhi ta ba lang Ginoo, hindi man kita tod perfecto, pero inablang, may natawag ka ba lang delikadisa sa kabuhi mo. Nga matahap ka bala magsakit sa pariyong mo bisan sa istorya lang, matahap ka magsakit sa pariyong mo bisan sa panulok lang. Kahit kunimuon mo ina, gapakasala agad na sa imo kabuhi. Dako nga pagpakasala mo na, gamay kagdako, sala man agiyapon. Tandaan daw tod, ang tao nga wala sa iya ang spirito ni Kristo, hindi iya ni Kristo. Binuwatan, Romait 8:9. Tanda iutod. Paano bigkaron ang paghublag sang balaan ng espiritu sa kabuhi mo kung malayo kay Kristo? Malayo ang imo pagdangop sa Diyos. Malayo ang imo pagpalapit sa Diyos. Malayo ka sa pulong sang Diyos. Malayo ka. Kaya nga, ang imo pang nauna, natiplang ka na to sang kaway, natiplang ka na sang hindi maayong mga bulaton sining kalibutan. Tandaan natin utod nga ang kabuhi natin gamay lang gidipot nandiyan sa kalibutan. Ang kabuhi natin umalagi lang. Wala kita ya nagabato di sa kalibutan na kundi maabot ang tiyon bikadlaw, mabalik kita to sa ginalinanta. Kung sino lang tugas atin, mabalik kita dito sa iya. Kung baga, gimbutan ka di sa duta, bagot nga may instruksyon ang Ginoo sa imo, may ginapahimo ang Ginoo sa imo, galing ang problema lang kay wala mo ginahimo. Wala mo kunahimo kung bangod nga ama tinamaron ka. Matamad ka sa buluaton nga ginatag ang Ginoo sa imo. Tiway na time. Kinakapos na kita. Batuna ba lang kusog nga alin kay Jesus? Batuna ba lang kabakod nga alin kay Kristo Jesus? Kaysa magatag sa tonsang kabakod. Binuwatan 3:16. Kabaskog. Pagtuo kay Jesus amo ang naghatag sang kabaskog. Kay kung tuhan talang ang trabaho ta, nga dako sweldo ta, pag sweldo na ton siya tapos bulan, hindi na nato na ma-perfect nga kung bito sweldo ta. Kaya nga, pag bato na ton, diretso na naton sa itong mabalairan, nato kung ano mga problema naton nga gina-tender naton, pagabayaran na naton, kaya di, siyempre, kakabuhi ka, kakaon ka, ang imulawas gina, patpakaon mo, kakinanglan ka sa imo, nga kinanglanon sa matagadlaw nga tanan, Di mo na gani utod na kung ikaw na nakabuhi kay Jesus, wala niya bayad ng pulong sa Ginoo. Ari di ang kaalam. Ari di ang kinanganon mo. Ari at anang tanan ya kinanganon siyang aton tabuhi. Ang kayuhan.
4: Oh.
5: Ang healing. Aton mabaton. Ang pabor. Simple lang. Sa mga instruction sa Ginoo lang, kung mahimo naton, mabaton naton yun na ang mga kayuhan, pabor, sa aton kabuhi, kung malapit kita sa Ginoo. Kaya walang bilang Diyos. Simbaha siya. Exodus 23:25. Simbaha ang inyong Ginoong Diyos. Kaghataga niya kamo sang bugana nga pagkaon kag tubig. Arasa niya ang kinanganon naton pagkaon kag tubig. Kaya tiki, ang kabuhi naton malayo kisa sa iya eh. Ang kabuhi naton malapit iya sa aton yung mga kinanganon, gidya nga importante gid nga wala sing kapuslanan man nga ginasunod lang naton sa matagadlaw nga tanan. Kumbaga, kita ya nagaantos kita sa mga pagpangtiplang ni Satanas sa atong kabuhi, pagpangatake ni Satanas sa atong kabuhi. Bangod nga malayo kita sa presensya sang Ginoo. Kayo ayo sang Ginoo sa siningaga. Sa mga kauturan tada nga nagapamati, salamat sa pagsubaybay nyo. Sa mga tagtumalanaw, ginakalipay ginamon nga sa giyapon, yara ka mo nagasubaybay sa sininga tinion. Yara ka mo nagabantay sa sininga programa. Yara ka mo nga nagaambit sa presensya sang Ginoo. Yara ka mo nga nagaabang bangod nga ini ang pinakaimportante sa aton kabuhi, ang pagpakaon sang aton kalag. Busgon tang kalag ta kay may kapuslanan ina. Batunon na si Jesucristo. Ay ikakabuhi tang balaang nga espiritu kay ang pagpakigaway naton diri sa duta indi iya sa lawas nun nga pamagi. Ha? Nagapakigaway kita spiritual, ang problema di nato makita, ang gumuntang, ang pagtilaw, ang kamatayon di nato makita, ang masakit, kibot ka lang atakiyong sa umlatian, bakit nga traidor na amo ng kampo ni Satanas ang nagapangatake sa ton. Managaling kung why sa ton na ang espiritu sang Diyos, ano ipakigbato na ton, isa lang kita kautek ni Satanas, malain na paminsaron ta, o tigang kita sang masakit nga ginaboy sa ton ni Satanas, magalain paminsaron na magadugang pagigbatian na ton. Amo na utod sa kaayos ang Ginoo. Nga dapat atong dalupang doon ang kaayos ang Ginoo sa atong kabuhi. Dapat igamintin niya naton ang iya pulong. Nga kung sa diin, kung ikaw naga basa sa pulong niya, ikaw naga tuon, siya magatagsimus ang kabakod kay isog kaalam, ihibalo. Ara ang tinago nga kaalam sa Ginoo. Ara ang tinago nga kaalam sa Biblia sa pulong niya. Amo na yung sansaran sa kabuhi na ito, no? Sa pagtuon na ito. No? Amo na yung gargada ko. This is my M610 Bible. Eh, kung ini ang kinakaptan mo sa imo kabuhi, may paglaom ka. Kung alang-alangon nga wala ka sa nakaptan, may dakpa cellphone mo. Isa mo lang ka-scroll, isa mo lang ka-pindot. Makita mo ang versikulo, ang pulong sa Ginoo. Download din sa mga Christian song. Kagiklaim mo, this is my Gatling gun Bible! Amo na kayo sang Diyos, wisdom, kami ito na pauna-una naton, isang dito sa Ginoo, palukpang pulong sa Ginoo, there is power in the name of Jesus, sumbunga si Satanas, James 4:7, sumbunga ang kaaway, kaysa makapailayo sa imo, utod, may mga pulong ang ginatag ang Ginoo sa aton, Zechariah 3:2, Satan the Lord rebuke you, rebuke ka ang masakit na tiyan sa kabuhi mo, palukpa ang bumba, ang bumba, palukpa ang bumba, bumba sa pulong sa Ginoo. Amuna kayo sa Ginoo sa siningaga, galing utod, salamat sa kayo sa sining na tinion. Salamat sa kayo sa Sinigapulong Ginoo, Ngamon Ginoo, Ginwaragwag sa Sininga Stasyonan, Sininga Programa, Gabay sa Bagong Buhay. We thank you, Lord, ikaw ang kayo ayong Diyos, Ginoo, ang imo balaang espiritu magalap nang sa bugos ng kalibutan, ang imo espiritu magalap nang sa tagsa ka mga tao nga nagpalamati, nga nagtumalanaw sa mga tao nga namaluya, ang aming mabaskog sa mga tao nga masakit, nga mag-aayos sila, Lord, God, sa Sininga Tinion, Ginoo, ang imo balaang espiritu magatandog sa ila, tagsa ka leader, tagsa ka pastor, tagsa ka preacher, tagsa Lord God, ang mga tawan, binili mo Ginoo sa bugos sa kalibutan. Gali Lord, salamat Ginoo sa kayo mo sa siningaga. Utod, ang Ginoo, magakari, malapit na lang, mag-aman kita. Tandaan natin utod, wala na kita time sa aton nga pagkabuhi din sa kalibutan. Ginoo, salamat sa kayo mo sa siniginoo nga tinion. Salamat Lord God, Ginoo nga, wala mo kami ginpabayaan. Salamat gid Lord God sa kayo mo Ginoo nga sa gigapon niya ra ka nang sustain sa amon bisan pa sa amon mga kinanglanon sa amon Ginoo may Ginoo nga mga ilikuton Ginoo. Salamat sa matawag at law Ginoo kag salamat Lord God sa pagproteksyon mo Lord sa mga katawan pinili mo Ginoo sa bilog nga kalibutan. Pagproteksyon mo sa mga pastor, sa mga tao nga nagapamati subong, sa mga tao nga tagtubalanaw. Salamat Lord God Ginoo sa kayo mo sa siningasasyonan naging gamit mo Lord God Ginoo sa pamantala sa ipapulong Ginoo. We thank you Lord siningap programa Gabay sa Bagong Buhay Ginoo. Gani Lord, salamat sa kaayo mo amay sa sini Ginoo nga aga. Hindi malipat utod, may panimbahon kami buwas nga aga, alas 9 sa alas 11 Ginoo sa Faith Mission Church dala sa may doctor's hospital sa West Timawa sa Pransang Gasoline Station. Yara kami dala utod sa pagpanimbahon upod tumusamon sa pag-worship, pagdayaw, pagpasalamat sa Ginoo upod tumusamon utod sa pag-roar sa pagpakigaway sa mga kaaway nga gagapos sa sining kalibutan. Upod ka mo sa amon utod sa pagsugata sa presensya sang buhi nga Diyos ni Abraham, ni Isaac, kag ni Jacob. Salamat utod sa kayo sa siningaga. God bless and God bless sa inyo tanan. Maayong aga.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

mistakes and I offer sacrifice. I just go

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga palira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
2: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
2: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Sa muli ay aking inaanyayahan ang lahat na nakikinig sa ating palatuntunan ngayon na sumama sa ating ginagawang Bible Study Series. Ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Welcome po ang lahat na sumali sa ating pag-aaral. Atin pong isangguni ang ating pag-aaral sa ating Ama sa Langit sa pamagitan ng panalangin. Let us pray. Dakila at mahabagin naming Ama na nasa langit, aming ibinibigay sa inyo ang lahat na papuri at pasasalamat sa lahat ng kabutihan ninyo sa bawat isa sa amin. Pagpalain po nawa ninyo kami sa aming pag-aaral ngayon at buksan ang aming pangunawa upang malinaw na maintindihan namin ang inyong mga salita at lalong lumalim ang aming kaalaman sa katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Sa nakalipas na pag-aaral natin ay ating pinalawak ang ating kaalaman tungkol sa pagpapatawad ng Diyos sa kasalanan batay sa dumanak na dugo ni Jesus sa Kalbaryo. Ating napag-alaman na ang biblikal na pagpapatawad ay dapat nakabatay sa dumanak na dugo dahil may umiiral na batas ng pagpapatawad na nakatala sa Hebrews 9:22 na nagsasabi, "Sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan." Kalawa, napag-alaman natin na ang pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan ay naaayon sa umiiral na patakaran na ito, sapagkat siya ay nagpapatawad batay sa naibuhos na dugo ni Jesus. Ipinaliwanag nito ni Apostol Pablo sa Romans 3:23-25 na kung saan ay sinabi niya na ang lahat ng mga taong nagkasala ay pinapatawad ng Diyos dahil sa kanyang biyaya. at ito ay kanyang ginagawa o ginawa sa pamamagitan ni Kristo Jesus na kanyang inialay bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayan na siya ay matuwid. Romans 3:23-25. Inialay daw po ng Diyos si Jesus bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ang dugo ni Jesus na nabuhos ang ginawa ng Diyos na legal na batayan ng kanyang pagpapatawad sa kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya at upang patunayan na siya ay matuwid. Ang dahilan kung bakit legal ang pagpapatawad ng Diyos ay sapagkat ang ating mga kasalanan ay tapos nang binayaran ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at ito ay ginawa bilang pagsunod sa umiiral na patakaran. Kung ang Diyos ay magpapatawad sa atin na walang dumanak na dugo para sa ating mga kasalanan, hindi po masasabi na ang Diyos ay matuwid dahil hindi siya sumunod sa patakaran. Subalit dahil tayo ay pinatawad batay sa dumanak na dugo ni Jesus, kaya nasusulat na ang pagpapatawad ng Diyos ay matuwid. Sa puntong ito ay may isang pagtutol o katanungan na bumabangon. Paano maging matuwid ang Diyos sa pagpapatawad niya sa atin batay sa dumanak na dugo ni Kristo samantalang ayon sa umiiral na hustisya ng korte sa sanglibutan ay dapat na ang sariling dugo ng may sala ang dapat na dumanak. Ibig sabihin na kung sino ang nagkakasala ay siya dapat ang parusahan. Si Kristo ay wala namang kasalanan, pero bakit ang kanyang dugo ang ibinuhos sa halip na ang dugo ng mga taong makasalanan? Ito ang tanong ng mga kapatid nating Muslim scholars na naniniwala na hindi makatarungan ang turo ng Kristyanismo na nagsasabi na ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak bilang handog sa kasalanan ng buong sanglibutan. Sa kanilang isipan, ang pagpatay kay Kristo upang ang mga taong makasalanan ay mapatawad ay labag sa patakaran ng hustisya. To them, it is an act of injustice for God to punish Jesus who is innocent of any crime and let all men who are guilty of crime punishable by death to be set free. Nakuha po ba ninyo ang punto ng pagtutol na ito? Ibig sabihin po nila na injustice ang ginawa ng Diyos dahil kumbaga si Pedro ang nagkasala at dapat patayin pero pinalaya siya at sa halip ay si Juan ang pinatay. Dapat daw, sabi nila, ay yung mismong may sala lamang ang panagutin, hindi ang ibang tao. May mga Kristiyano rin na nagdududa kung tunay na matuwid nga ba ang ginawa ng Diyos sa pagtubos nila, pagtubos niya sa lahat ng tao sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Niisip din nila na ang tunay na hustisya ay kapag ang mismong may sala lamang ang pinarurusahan sa kanyang kasalanan. Ang kanilang pinagbabasehan ay ang patakaran ng Deuteronomy 24 verse 16 na nagsasabi, hindi dapat parusahan ng kamatayan ang mga magulang dahil sa krimeng nagawa ng anak ni ang anak dahil sa krimeng nagawa ng magulang. Ang mismong may sala lamang ang siyang dapat patayin. Ano po ba talaga ang intent o layunin ng patakaran na ito at paano po ito uunawain at ipatutupad? Tingnan po natin ang isang aktwal na pangyayari sa kasaysayan ng Israel na maaring makapagbigay sa atin ng clue kung paano unawain ang nasabing patakaran. Ating basahin ang 2 Kings chapter 14 verse 1-6. Si Amasyas na anak ni Joas na hari ng Huda ay nagsimulang maghari. Siya ay 25 taon nang siya ay nagsimulang maghari at siya ay naghari ng 29 na taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay Jehoyadin na taga Jerusalem. Siya ay gumawa ng matuwid sa paningin ng Diyos, gayonman ay hindi gaya ni David na kanyang magulang. Kanyang ginawa ang ayon sa lahat ng ginawa ni Joas na kanyang ama. Nang matatag na ang kaharian sa kanyang kamay, pinatay niya ang kanyang mga lingkod na pumatay sa kanyang amang hari. Ngunit hindi niya pinatay ang mga anak ng mga mamamatay tao ayon sa nasusulat sa aklat ng kautusan ni Moses, gaya ng inuutos ng Panginoon na sinasabi, ang mga ama ay hindi papatayin dahil sa mga anak o ang mga anak man ay papatayin dahil sa mga ama, kundi ang bawat tao ay mamamatay dahil sa kanyang sariling kasalanan. Ito po ay ating binasa mula sa Ang Biblia, Tagalog Version. Si Amasias ay naging hari ng Huda matapos na si Haring Joas na kanyang ama ay pinatay ng dalawang alipin. Sa 2 Kings 14 verse 5 and 6 ay ganito ang nasusulat naman sa Magandang Balita Biblia. Nang maging matatag na ang kanyang pamamahala, ipinapatay niya ang mga alipin pumatay sa kanyang ama. Ngunit hindi niya idinamay ang mga anak nito. Bakit? Ituloy po natin ang pagbasa. Sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moses, ang ama ay di dapat patayin dahil sa kasalanan ng anak. Gayon din ang anak na di dapat patayin dahil sa kasalanan ng ama. Ang may kasalanan ang siyang dapat managot sa kanyang pagkakasala. Sa karanasang ito ay ating makikita kung paano inunawa at ipinatupad ang talata ng Deuteronomy 24 verse 16. Ang interpretasyon batay sa pagpapatupad ni Haring Amasyas sa patakaran ay ganito. Kung sino ang nagkasala ng krimen na ang parusa ay kamatayan, dapat siya lamang ang parusahan ng kamatayan at huwag magdamay ng iba. Ang keyword dito ay ang salitang idinamay. Hindi dapat idamay na parusahan ng kamatayan ang mga magulang dahil sa krimen na nagawa ng anak ni ang anak dahil sa krimen na nagawa ng magulang. Ito po ang tamang unawa at pagpapatupad ng patakaran na ito batay sa karanasan ni Haring Amasyas. Ang ibig sabihin pala ng patakaran ng Deuteronomy 24:16 ay kung ang ama lamang ang nagkasala, dapat siya lamang ang panagutin mo at huwag mong idamay na panagutin ang kanyang anak. So kung pinarusahan mo na ang ama na nagkasala, tama na, may tamang hustisya na doon. Pero kung pinarusahan mo na ang ama, tapos ay idamay mo pa na parusahan ang anak, sobra na yun. Hindi na rin hustisya yun dahil para kang dalawang beses na naningil ng isang utang. Siningil mo na nga ang ama, siningil mo pa ang anak. Ito po ang ipinagbabawal ng patakaran ng Deuteronomy 24 verse 16 na huwag idamay na parusahan ang anak dahil sa kasalanan ng ama. Kung idamay mo na parusahan ang anak dahil sa kasalanan ng ama, ito ay malinaw na injustice sa panig ng anak. Justice para sa nagkasalang ama, pero injustice para sa anak dahil hindi siya kakumplot ng ama sa pagkakasala. Sa kaso naman natin na mga tao at ni Kristo ay wala pong ganyan na injustice na nangyari. Hindi naman tayo pinatay dahil sa ating mga kasalanan, tapos ay idinamay na pinatay din si Jesus na inosente upang sabihin na may injustice nga na nangyari. Kung tayo ay pinatay at idinamay na pinatay din si Jesus dahil sa ating kasalanan, ay talagang may injustice nga na nangyari. At masasabi natin na may nangyaring paglabag sa patakaran ng Deuteronomy 24 verse 16. Justice para sa atin dahil pinanagutan natin ang ating sariling kasalanan, pero injustice para kay Jesus dahil pinarusahan siya na hindi naman siya kabahagi sa kasalanan natin. Nakuha po ba ninyo ang punto? Ang objection siguro na medyo may punto ay ang argumento na injustice kung si Pedro ang nagkasala, subalit si Juan ang pinatay dahil sa kasalanan ni Pedro. Iba ito sa kaso na nabanggit sa 2 Kings chapter 14 verse 1 to 6. Dahil doon, ang injustice ay ang pagpatay sa ama na may sala, tapos ay idinamay ang anak na pinarusahan dahil sa kasalanan ng ama. Sa argumento na ito ay hindi pinarusahan si Pedro na may sala, bagkus ay si Juan ang pinarusahan dahil sa kasalanan ni Pedro. Ito ang kaso na kahawik sa kaso natin at ni Kristo dahil tayo na nagkasala ay hindi pinatay at sa halip ay si Jesus ang pinatay dahil sa ating mga kasalanan. May punto ang argumento na ito dahil totoo na hindi tayo ang pinarusahan kundi si Jesus ang pinatay dahil sa ating kasalanan. Sa panahon ni Ezekiel ay ating mababasa na ang mga Hudyo ay pinaparusahan ang mga anak dahil sa kasalanan ng kanilang mga magulang. Sa Ezekiel chapter 18 verse 1 to 4 ay ganito ang mababasa. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ano ba ang ibig ninyong sabihin sa kasabihan ninyong, mga magulang ang kumain ng ubas na maasim, ngunit ang mga anak ang nangingilo ang mga ngipin? Ako ang buhay na Diyos, sabi pa ni Yahweh. Hindi ninyo magagamit ngayon ang kasabihang ito sa Israel. Akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak, at ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Ang bansang Israel ay may sinasambit na kasabihan na nagsasabi, mga magulang ang kumain ng ubas na maasim, ngunit mga anak ang nangingilo ang mga ngipin. Ibig sabihin na may mga pangyayari na ang mga anak ay pinarurusahan dahil sa kasalanan ng kanilang mga magulang. Sa halip na ang magulang na nagkasala ang parusahan, ay ang mga anak ang pinaparusahan dahil sa kasalanan ng mga magulang. Ito ang ibig sabihin ng kasabihan na mga magulang ang kumain ng ubas na maasim, ngunit mga anak ang nangingilo ang mga ngipin. Hindi nagustuhan ng Diyos ang ganitong gawa na nangyayari sa loob ng kanyang bayan. Kaya sabi niya sa kanila, hindi ninyo magagamit ngayon ang kasabihang ito sa Israel. Ayaw ng Diyos na ipagpatuloy nila ang gawain ng pagpaparusa sa mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang, dahil ito ay labag sa umiiral na patakaran ng Diyos na nagsasabi, ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Ipinagtanggol ng Diyos ang katuwiran ng patakaran na ito sa harapan ng kanyang bayan na sumasalangsang nito. Sa Ezekiel 18 verse 19 to 32 ay ganito ang sinasabi ng Diyos mula sa verse 19 pataas. Maaring itanong mo kung bakit hindi dapat pagdusahan ng anak ang kasalanan ng ama. Sapagkat matuwid ang mga gawa ng anak, sumunod siyang mabuti sa aking mga tuntunin, kaya dapat siyang mabuhay. Ang nagkasala ang dapat mamatay. Ang anak ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng ama. At ang ama ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng anak. Ang matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pagiging matuwid. At ang masama ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Marahil ay sasabihin ninyong, hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Maaring ang sabihin ninyong hindi tama ang ginagawa ko. Sasabihin ko naman ang ginawa ninyo ang hindi tama. Kaya nga, bawat isa sa inyo ay hahatulan ko ayon sa kanyang ginawa. Magsisi nga kayo, tumalikod sa inyong kasamaan bago bumagsak sa inyo ang parusa. Malinaw sa ating nabasa na iginagalang ng Diyos ang patakaran na ang taong nagkasala lamang ang dapat pagbayarin sa kanyang kasalanan, at hindi siya nalulugod sa sinumang sumasalungat nito, dahil ayon sa kanya, ang patakaran na ito ay matuwid. Kaya ang tanong, may injustice ba na nangyari sa ginawa ng Diyos nang ihandog niya si Jesus bilang kabayaran ng kasalanan ng sanglibutan? Ang sagot po ay wala. Bagamat parang injustice para kay Jesus dahil tayo ang nagkasala, subalit siya na walang kasalanan ang pinarusahan dahil sa ating mga kasalanan. Subalit ang totoo ay wala pong injustice na nangyari. Bakit? Dahil iba po ang kaso niya bilang tagapagligtas ng sanglibutan sa kaso ng binabanggit sa Ezekiel chapter 18 na kung saan ay pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang. Bakit iba sa kaso ni Jesus? Dahil ang mga anak na binabanggit sa Ezekiel 18 na pinapatay dahil sa kasalanan ng mga magulang ay hindi naman sila tumatayong tagapagligtas ng kanilang mga magulang. Ibigay ko sa inyo ang aking karanasan nung pumunta ako sa immigration office ng Indonesia upang magpa-extend sa aking visa. Sabi sa akin ng immigration officer, hindi po kayo pwedeng bigyan ng extension to stay in Indonesia. Naisip ko agad na unfair ang kanilang ginawa dahil alam ko na may mga foreigners na binibigyan nila ng visa extension. Kaya sabi ko, bakit po sir hindi pwede? Samantalang yung ibang foreigners dito ay binibigyan ninyo ng extension. Ang sagot ng immigration officer ay ganito, magkaiba po kasi ang sitwasyon mo sa tisitwasyon nila. Yung visa na nakuha mo ay visa free for 30 days at ang visa na yan ay non-extendable. Samantalang yung visa nila ay yung regular na visitor's visa na binabayaran at ang kanilang visa ay extendable. Kaya ang visa nila ay pwedeng ma-extend pero ang visa mo ay hindi pwedeng ma-extend. Magkaiba po ang sitwasyon ninyo. Ganon din po na iba ang kaso ni Kristo bilang tagapagligtas at ang kaso na binabanggit sa Ezekiel chapter 18 verse 4 na kung saan ay pinagbabawal ang pagpatay sa isang anak dahil sa kasalanan ng kanyang ama. Ang batas na mag-apply sa kaso ni Jesus ay ang batas ng pagtubos sapagkat siya po ay tumayong tagapagligtas o manunubos ng sanlibutan ayon sa John 4 verse 42, 1 John 4 verse 14. Ano po ba ang sinasabi ng batas ng pagtubos? Basahin po natin ang nakasulat sa Leviticus 25 verse 47 to 49. Kung ang dayuhan o ang nakikipanirahang kasama mo ay yumaman at ang iyong kamag-anak ay naghirap at ipinagbili ang sarili sa dayuhan o sa nakikipanirahan sa iyo o sa sinumang kasambahay na dayuhan, pagkatapos na siya ay maipagbili, ay maari siyang tubusin. Isa sa kanyang mga kapatid ang makakatubos sa kanya, o ang kanyang amain o ang anak ng kanyang amain ay makatubos sa kanya. O sinumang malapit na kamag-anak sa kanyang sambahayan ay makakatubos sa kanya. Kung magkaroon siya ng kakayahan, ay matubos niya ang kanyang sarili. Leviticus 25 verse 47 to 49. Ayon sa Biblia, ang isang taong na ibenta bilang isang alipin ay pwedeng matubos ng kanyang kapatid, amain o sinumang malapit na kamag-anak niya. Ito po ang patakaran ng pagtubos at ito ang sinunod ni Jesus bilang manunubos natin. Tayo pong lahat ay nahulog sa pagkakasala at ayon kay Jesus, sa John 8:34, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Sa makatuwid, lahat ng tao ay naging alipin ng kasalanan dahil lahat ay nagkasala. Dahil dito ay sinasabi ni Apostol Pablo sa Romans 7 verse 14, sapagkat nalalaman natin na ang kautusan ay spiritual, ngunit ako'y makalaman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Si Jesus na manlalalang natin ay pumarito upang tubusin tayo mula sa pagkaalipin. Subalit, kailangang tubusin niya tayo alinsunod sa patakaran ng pagtubos na nagsasabi na ang may karapatan na tumubos sa isang taong na ibenta sa pagkaalipin ay ang kanyang kapatid, amain o kamag-anak. Dahil dito, kailangan na si Jesus na Diyos sa kalagayan ay magkatawang tao upang siya ay maging karapat-dapat na tumayong manunubos natin. By taking upon him the nature of man and becoming a part of the human family as our brother in the flesh, Christ could be able to legally redeem us from the bondage of sin. Dahil dito ay ating mababasa sa John 1 verse 14 na si Jesus ay naging tao at siya'y nanirahan sa piling natin. Philippians 2 verse 6 and 7 ay ating mabasa ang ganito, kahit siya ay Diyos, ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Dahil dito ay sinasabi ng Hebrews 2:11 na hindi nahihiya si Jesus na tawagin ang mga tao na kanyang mga kapatid dahil siya nga ay nagkatawang tao at nasumpungan sa kalagayan ng pagiging tao. At dahil siya ay naging kapatid natin, karapat dapat siyang magtubos sa atin. Ang katotohanan ito ang sinikap na ipaliwanag ni Pablo sa Hebrews chapter 2 verse 14 to 17. Ating basahin. Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus tulad nila. May laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalayan niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa Hebrews 2 verse 14 to 17, natin binasa yan. Ayon sa talatang 17, kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Bakit? The reason is obvious. Upang tubusin niya tayo mula sa pagkaalipin, dahil ang patakaran ng pagtubos ay nagsasabi na ang may karapatan sa pagtubos ay dapat malapit na kamag-anak tulad ng kapatid, amain o kamag-anak. Kaya ang talatang 14 and 15 ng Hebrews chapter 2 ay nagsasabi na si Jesus ay naging tao rin tulad natin na may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diablo, at nangyari nga na pinalayan niya tayong lahat mula sa ating pagiging alipin ng kasalanan. Kung tinubos tayo ni Jesus na hindi muna siya naging tao tulad natin, masasabi nga na hindi makatuwiran ang pagtubos ni Jesus sa atin dahil hindi siya sumunod sa patakaran ng pagtubos. Subalit dahil tinubos niya tayo sang-ayon sa batas ng pagtubos, kaya makatuwiran ang ginawang pagtubos ni Jesus sa atin. Wala ding injustice na nangyari dahil yung patakaran ng Ezekiel 18 na nagsasabi na hindi pwedeng parusahan ang anak dahil sa kasalanan ng ama ay hindi aplikado sa sitwasyon ni Jesus bilang tagapagligtas dahil may sariling patakaran ng pagtubos na sumasaklaw nito na siyang dapat sundin, at ito naman ay sinunod ni Jesus. Kaya nga, minahamahal na mga kapatid, nawa po ay tayo ay magpasalamat sa ating mahal na Ama sa langit dahil sa kahangahang kaligtasan na kanyang isinagawa sa pamamagitan ni Jesus para sa ating lahat. Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak sa kamatayan upang sa pamamagitan ng kanyang mahal na dugo ay mabayaran ang lahat na kasalanan ng buong sanlibutan, at legal na mapatawad ang ating mga kasalanan. Maitatag nawa ang inyong pagtitiwala sa Diyos matapos na inyong malaman na siya ay matuwid sa kanyang pagpapatawad sa kasalanan ng mga sumasampalataya sa kanya. At huwag po kayong mag-alala doon sa objection na nagsasabi na injustice ang ginawa ng Diyos dahil labag ito sa patakaran ng Deuteronomy 24 verse 16 at Ezekiel 18 verse 4. Dahil ating natuklasan sa ating pag-aaral ngayon na hindi naman pala labag ang ginawa ng Diyos sa kanyang sariling patakaran na yan. Wala na po tayong oras, kaya tapusin po natin ang ating pag-aaral sa pamagitan ng panalangin. Manalangin po tayo. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan ninyong binigay sa amin tungkol sa matuwid na pagtubos ninyo sa amin mula sa parusa ng aming mga kasalanan at mula sa aming pagkaalipin ng kasalanan. Palaguin po nawa ninyo ang pagtitiwala namin sa inyo bilang matuwid na Ama at kay Panginoong Jesus bilang aming personal na tagapagligtas. Huwag na po sana kaming magkaroon ng kalituhan pa dahil sa mga ibinabatong objection na nagsasabing kayo ay hindi matuwid, sapagkat aming napatunayan ngayon sa aming pag-aaral na tunay na kayo po ay matuwid sa lahat ng ginagawa ninyo, kasama ang ginawa ninyong pagtubos sa amin alinsunod sa batas ng pagtubos. Ito po ang aming dalangin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.
0: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayOhen at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pabakan sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, sa ka-sales rep.
8: So na,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pabakas sa mga butika.
9: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
10: Nagaburo na nga akon ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend
9: Food Supplement for Men.
4: Para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman,
9: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo ang atay.
9: Happy kanunay.
4: DTX 500.
9: Masalika.
4: Epektibo!
9: DTX 500!
4: Mataas pala ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
4: Ikaw ba na ang may diabetes?
9: DTX 500!
4: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compounds!
4: Nga nagapanupo!
9: Kagakontrolar!
4: Sa imo blood sugar!
9: DTX 500!
4: Masalikan!
9: Epektibo!
4: DTX 500!
9: E3 Bio!
13: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Gamay na akong nga buyon.
9: D3 Bio.
4: Ang D3.
9: Yung may Physio.
4: Physio.
9: Yung may D3.
4: D3 Bio. With Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio.
4: Ang D3.
9: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
9: Yung may D3.
4: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM.
1: K-5 Galinga One Time.
2: Hindi talaksan ang kama para mapamatud-an nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, baniglang ayos na.
1: K-5 Galinga One Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calvibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: 라디오
1: 강병원의 라디오
2: K5 뉴스 FM championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 7:05 na sa gabi.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: mga ka-K5, blessed Saturday na evening sa aton sa ring mga suki nga mga tagpalamati. Dari sa K5 News FM, Iloilo 88.7. And of course, sa aton sa ring mga suki across Iloilo City and Iloilo Province. Sa bukas nga Western Visayas, kag sa bilog nga kalibutan, kamusta ang inyo sa ring weekend? Mga ka-K5, it's Saturday night and syempre kada Sabado, kaupod ninyo ako dari sa programa Saturday Nights with Langga Kim. Ang inyo, Langga Kim, na laging may patikim. Babatian kita mga ka-K5 dari sa K5 News FM Iloilo and of course sa mga relay stations daton sa Iloilo Province. Dara sa mga taga 1st District of Iloilo, maayad-ayad yun yung gabi ha. Nga pamati ka mo via K3 News FM Yagao. Dara naman mga ka-K5, maayad-ayad man yung gabi sa mga taga 2nd District. You're listening via K3 News FM Laganes. Kamusta? Nagapulupan niya po na kamo. Mapulupaang ang aton siring panyempo mga ka-K5. Nung nagahiwa us ka kapangita, ang kakainal kapangita ang lawas ko sang halo-halo. Ang grabe ha. Sa mga ka-K5 naton, ano ba lang nga gina-crave niyo subong? Ang kilala ko, gatanaon subong nga craves ang pagpalangga. Agay!
1: Ay, tuon!
0: Amay ako no, genuine love, ngayon di siya ko no paghinto.
1: Ay, tuon!
0: Sa mga ka-K5 naton, dira naman sa 3rd District of Iloilo, nagapamati ka mo mga ka-K5. Dira sa aton siringa pagpangalakad. Sa K3 News FM Kalinog, upod natin dara si ka-K5 Kuya George. Kamusta ang buhay-buhay? Sa mga nag-commute-commute sumong, pauli sa ilatag sa mga kabanuahanan. Kahapoy, no? Pero kung may choice pa lang kita, kung pwede pa lang hindi kita mag-ubra, no? Kung pwede pa lang hindi kita mag-work, pero ti, kailangan natin na ton. In order to survive. Okay, siyempre, kung empleyado ka do, haluson ka man magmanggaran, no?
1: Ay, tuon!
0: Ano ba ka, K5 Andre?
1: Tuon!
0: Kailangan mo subong, ma-ubra ka sang.
1: Ay, tuon!
0: Legal man yapon.
1: Ay!
0: Nalanegosyo ka da. Muna po, like upin po kung ikaw ang breadwinner. Siyempre, ikaw ang nasa ligandra sa mga manghod mo na nag-eskwela pa. Makairayad yun nga gabi, dira sa aton siring mga suki nga tagpalamatin. Dira sa 4th District of Iloilo, nagapamati ka mo via K5 News FM Pasa City. Doon nagdulom-dulom, yun man ka K5 Andre. Dira sa lighting. Kasi pwede ma... switch gamay. Sa mga ka-K5 nga nun, huwag natin dara sa K5 News FM Pasa City, si ka-K5 Ed Marlikin niya, K5 Dre. K5 Ed Mar subong, no, sa Pasi. And of course, dara naman sa may Quinto Distrito. May mga birthdays dira, may mga fiesta. Pala natin, subong it's season of fiesta, basta magpulan sa Mayo. So, fiesta dira ka, kahapon natang fiesta mo dira sa may... San Miguel, Iloilo. And of course, dira man likewise sa may Pototan. Saan ang fiesta, Pototan? Kahapon man, or the day before yesterday. Kahapon lang. Grabe, dira na miyasta ka to, I get. Ahoy, wala gandang may nag-imbitar. Oh, nag-shot po, no, ka. Kasi pwede mong matwist ng isa kalay. Ito, kadulom sa aton. Sa mga suki naton, yung mga tagpalamati. Dira naman sa Quinto Distrito. You're listening via K5 News FM sa Sara. Uy, nalak, galing na ito. Ah, sige, karoon na nga pagbalik. And of course, dari sa Iloilo City, sa mga mahiling magsulo jogging, pareho kay K5 Kisha Marie Hanaisay. kami nagligan, nagsulo jogging kami. Eme-eme lang, i-video-video lang. Tapos video, tama na ano na yun mo. Ako na, balila K5 Kisha nga, best in pakuno-kuno.
1: Ay, tuwa!
0: Kadlawan patadaan ni K5 Andre.
1: Ay, tuwa!
0: Kadlawan tapa ni Sir Jun Kapulot.
1: Ay, tuwa!
0: O ni Enrico Sorita pa.
1: Ay, tuwan!
0: And of course, sa mga listeners natin dara sa Mandoriao ha, na nag-walking-walking dara sa Aeroplaza, sa Mandoriao gani, no? Sa may Sunset Lafayette Boulevard. Na mga nagahungi tayo dira, tapos ikaw yung, ay, gatulok-tulok ka lang. Mamba ka na lang, ay, sana all.
1: Ay, to
0: what? O ikaw, kaki-five kisha, ga sana all ka na lang yung subong.
1: Ay, to what?
0: O, ganahong ka isa mo. O, sobra mo pa dayaw, nagligad ka, kaluoy ka na lang.
1: Ay, to what?
0: Ay, to what, good ya. Ang sobra mo ka pa dayaw, di ba lang kaki-five joan magtubo? Ato ni, wow, grabe, kaki-five Joren na nationalis. Sa mga listeners nato, sa area sang Haro, sa mga nagabiyahe sang Sikad, nagkaraga, tamsak-tamsak, ganyan. Nagatamsak ang ilang mga Bluetooth speakers sa ilang mga Sikad. Nung nagtulotambok, yun man ako, kaki-five Andre, no? Nung hindi na ako, amo nakaslim. Ahay, sana all, dumalib ko buwas, ah. Wala pa, bidriyabi, no? O, diba sa'yo, may ara nga pungsod ata mo. Nga Arab lang, pwede ka ka-leave. Tungod sa'yo mga heartbreak. Broken-hearted ka, pwede ka ka-leave mo. Gusto mong yat, eh. Wala ka choice kung mag-duty ka. Sige lang kada, CR mo lang. Dito ka lang, kanabi, ngayon ginaon mong ripo, luha mo na gali katulo.
1: Ay, tuot!
0: Sa mga kaki-five naton, sa mga taga lalapas naman, ah. Kay Mami Immaculate, maahid-ayad ganyan gabi dira sa inyong atanan. Kamusta ka mo dira, ha? Sa mga call center agents, dira sa may lapit sa Lapas Plaza. Doon na ni Mago, kaki-five, Andre, kung doon nagdako, nagin ko. This is not very me. Balik ka K-pop Kisha, file ko leave me alone. Araw ba lang gusto mo mag-move on pagyad ka K-pop Kisha, tapos gina liwat-liwat nila pa numdom si mo. Binayaan ka. Gin ano ka? Ginamuha mo lang na.
1: Ay, what?
0: Ahay, Mayo, panisi ka K-pop Joanne. Balik ka K-5 Jore Nacionales. Buyag-buyag kita natin mo, Ma'am Kim. O, nagbuyag ko gani, no? Nagligado ka, slim pa sa ako. Ano pa ba? No, pwede na ko bato wrestling sa bumba. Sa mga listeners nato, nira sa my areas ng Lapus. Sa Rizal Lapus, ha? Kay Mamaymay, Ma'am Kaykay. Nira sa Dekamay. And of course, kay Tita Rana Mapa. Kay Mama Victoria Gidman. Ano ganyan pangalan ni tita naman, yung isa naman. Nalimutan ko, abe, sorry, yun ha. Sa mga listeners natin rin sa may city proper, sa mga arap pasubong sa Iloilo Central Market, Iloilo Terminal Market. Kamusta ang buhay nara? Pulupaang namit ni mag inom sang soft drinks ba o inom soft drinks?
1: Ay!
0: So, nagligad lang ganun, nagambal si Doc Ramiloy nga, dapat ko, no, healthy living mo.
1: Ay!
0: Probably, nag-jogging na kami ni K5 Kisha. O karon tapos programa, ma-jogging ko bla.
1: Ay!
0: Libuton ko, bilong na syudad.
1: Ay! Aga
0: pa dayaw.
1: Ay!
0: Ano naman sa mga suki naton sa area sang molo, sa mga nagapulo pang api-api dira sa buong. Kung nainitan ka, ice coffee, imu eh. Naman sa mga taga-Arevalo. Sa mga viewers naton online, may ka-K5 lang ka, Janila Ray Agayas. Pag-greet lang da sa may Tambubuhan, maabay sa Cebu, Naguimaran. Kamusta signal to the sir sa radyo? Madra sa may Galiego family, kay Ronilo Gananchal, watching from Tagaytay City. Sana o. Oh, gusto ko man makakadto dara sa Tagaytay. Sige, kamo lang daan ang agatan. Dara kay ilang kamar, Borka. O ma'am, yes, diba nanambok ako? Nanawabalalawas ko. Holy God, gusto ko magtambok. Gusto mong hindi na ako magpadugang. Natama na ni. Dara sa mga tanan, nga mga volunteer responders, sa mga taga-ICAG, or ICAG, sa mga taga-Federation Fire, sa mga katapon, no, sa Bureau of Fire Protection, dari sa Iloilo City, sa mga taga-Philippine Coast Guard, sa mga taga-Philippine National Police, sa mga grupo taga-tada sa PDEA, sa mga taga-LTO, dari mga grupo tada, kaisa nag-tulutan, oh, dari mga taga-LTO mo, manakop ka mo din sa comment section, chari!
1: Ay, tuwa!
0: And of course, ambal da rin ni K-K5 Japet lang ka, Jam. Ama doon, nahidlaw. Gid ka si mo ba? Nahidlaw ko sa moment. Kaya gatulotambay. Tato sa may, ano, sa may Haro Plaza. Kapungko likod sa lakyan. Olo istorya. kakaon, tatos ang una, ah. Wala mo ko kakaon, balot mo. Oh, sunod lang. Oh, ginagustuya gini magtawag na makitaan ako sa National TV. Sa uli, ah. Darating din tayo dyan. Aba, magtulog Tagalog na tatuin, oh. Kailangan, Kate Nicole Sibunga, Malia, ma'am, pwede ka absent sa klase if brokenhearted. Pwede man, ah. Balon mo lang ang sakit ngipon mo. Ah, sakit ngipon.
1: Ay, tuwa!
0: Ah, ang sakit ngipon. O, kung ano man din ang mga ka-K5 ang inilabatsyagan subong, whether you are brokenhearted, you are in love, ano pa kid, grabe ka sakit ang nabatsyagan mo subong, feeling mo na try-duran ikaw, feeling mo dubinayaan gid ikaw. Pamati lang din sa ato na, dadamayan kita. Wow, dadamayan kita.
1: Ay, tuot!
0: Dadamayan yung kayong lahat. Ang bali rin ni ka-K5, Janelle Ray Gaya. Sambali ka to di mampag-greet lang diri sa kay Olit, sa Kasilman, dala sa Cebu na Gimaras, Gaya's family, watching from Tagaytay. Kay ka-K5 lang ka, Jet Ka Lopez, nagdako, gawaguya mo lang ka, Kim. Ako ganing ka-diet na mo. Amo naligad, wala Mama Yash, nga gusto mo pa ya mag, ako yung nagligad, di isang gulo gamay-gamay, gid ako. O, di gusto ko mag uluundan. Pero kung kaisa, no, ara na, no, gusto mo naman magbalik sa mga bagay, kati nagligad, ara sa imo. Huwe! Nalain na na, ito ka-relate na si ka-K5 Kisha, ha? Kailang ka, Juwan, si Are, shout out K5 Kim sa Camariosa, Sara Family, watching from Barangay Manampunay, Leon. Happy Fiesta sa Manampunay! Oh, wala ganito pag ang dada mga kilala ko da. Oh, si... ano dra? Si EJ! Ano siya galing niya sa New Zealand, bo? Oh, EJ Camariosa, kamusta ka da doon? Sana all dadamaya. Ako ginaya! Ako ya, wala ko yaga pang baya. Ay, wala ka pang baya.
1: Ay, what?
0: Wala ko yaga pang baya. I am here to listen. I am here to advise. And I am here, of course, no? Your shoulder to lean on. Shoulder to lean on. Basta Sabado, ganit bala, nag-possess ako sa Espiritu Santo ni Maha Salvador. Tara, kailang ka, Kim Ariazon Flora. And of course, tara man, kailang ka, Kate Nicole Sibunga Siguran. Or Sigurigan. Kailang ka, Joel Cabanilla Candole. Ang sino pag-idaring na limta natin. Ma'am Kisha, Ma'am Yasha Salbon. Kailang ka, Den Asman. Dobri ka cute-cute. Yudya, kailang ka, Kim. Cute yun man, no? Pero may kobra yun ang salaan niya, estudyante pa, kuya. Oh, hindi. Nakagraduate na ko, ah. Nagkobra na ko. Pero may kobra yun ang nagkakasalaan. Bla, kuya, pero may nga. Ka very young. Ano, ala college student pa. Kailang ka, Chris Banyola. May gabi. O, dira kay Ma'am Yash. Musta dara sa uton, ma'am, nyapon ka na. Wala kita sa may mahungit da si mo. Agay. Ang sino nagpamangkot, may kapamangkot da rin si Sir Janelle Ray Gayas. Ma'am, dalaga ka pa. Oo, sir, dalaga pa. May pabana mo. Tawa ka K5 naton sa mga Sabado. At syempre, istoryahan naman nato, no? Tara ka mga palamangkutanon. At syempre, nagkakiranglan sa mga sabat. Nagkakiranglan nga masanagan kita tanan. Di ba mga ka-K5? Sa mga taga-Sumag, dara sa may Bacolod na dabla. Sumag, Bacolod City. O, may mga nagatanaw sa aton nga taga-Kapis, pero wala po kung gano'y katapak sa Kapis, ah. And of course, may ayad man nga gabi mga ka-K5. Tara, kailang ga may may lajaw. Tara sa mga ka-PN naton, sa mga taga-Panay News, dira nga grupo, tada. Kay EJ, kay Maymay. And of course, our question for tonight, mga ka-K5. Question mga ka-K5, kasi syempre, dapat magsabat ka mo, ha? Kung nahuya ka mo, dara mag-comment sa comment section sa ato niya Facebook Live. Yan, friend nyo ko, bla kaya accept ko mo da yun. Ako niya Facebook page. At Facebook page, Facebook account kali ah. KC as in K-A-Y-E-C-E-E. Kung add friend nyo ko na, nanguyaan ka mo na mag-comment sa live. Actually, may page man ako pero laka ko lang ma-open ami mo. Our question for tonight, mga ka-K-5. Langga, langga, langga. Sa ikapila mo ba lang nga karelasyon, ikaw labing nga nasakitan. Agay. Ang malila ko no, sakit ko no, kapin pa kon first boyfriend or first girlfriend. Pero may arap man yung nasakitan sa ikaduha. Nakilala ko to sakit-sakit, gano'n sa ikaduha. Ako no mo, do, arap lang. Ang bali ako no, hindi siya affected, pero dugo pro. Pagkasunod nga, love mo, broken hearted na sa shared post.
1: What?
0: And of course, kung may mga music request ka mo dira mga ka-K5, feel free lang ha nga i-comment rin sa atong siring Facebook Live. Kailang ka, Kayla Hamelo! Shout out dira! Shout out dira kay ka-K5 Angelo Segura Ebrio. Shout out B kay Hambal ko man ako. Anong luyag mo nga ihambal? kay dugutan aman ang kilala ko. Aragat yaki pa ibang Jay ho. Sa comment section sila mabangigay.
1: Ay! What?
0: Kay ka-K5 Angelo Segura Ebrio. Nagatulo tanaw lang ko sa mga shared posts niyo. Pero nang gangay humyuhum lang tanaw. Dira kay KM Kalopez. Kay Kayla, dira. Good evening. Tukaran mo lang ko nung sila, Kay. Ang arapang, ano, pang bigo. Dira kay lang ka, Ma'am IFB Vlogs. Hello, ma'am. Pa-shoutout lang kay Kap Daday sa Uton. Kagkagawad ba, Totoy? Dira sa may binggawan. Kay Amka Lopez. Dira kay Daryl Parcon Fuerte, watching from Durando, Malagapis, sa Parcon Fuerte family. Open kita na aton sa nga comment section ah, kung gusto nyo nga magpa-utwas, magpabatsyag sa inyo nga mga balatsyagon. Kapin pa kon ang mga kilala ninyo, ang gusto ninyo pabati-batian, nagkatanaw man. O kung nagpamati sa ilang mga radyo. If you have failed relationship, boy! Request ka mo song ang mga pambigo bala ay para makarelate kita mga kilala ta. Pero wini nga tutok man sa aton nga pagpangalaga da aton ring nga station manager ka K5 One and French and aton si Drak nga CEO Dr. Emil Itangoy. Our first set of playlists gina dedicate yun aton Drak sa mga grupo naton nga mga sawi. Ahay, been there than that. Ay, ikaw ka K5 Andre, kagay ka man yan ang broken hearted. Thrice ka na nang in broken hearted. Sa ikapila mo, ikaw sakit-sakit. Sa ikatatlo. Our first set of playlists, mga ka-K5, nga ginadulong sa inyo sang kaalaman sang Clinica DTX Coffee Mix. Uman sa Ampalaya Chia Seeds or Ampalaya Chia Seeds and the Sugared Sugarcane Extract. Okay, at least ba na, no? Kape ka na nakadetox ka pa. Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C, agad matagan sang proteksyon ang inyong alawas. O hindi man matagan sang proteksyon, good dahilin sa pagka-broken hearted, pero at least ang lawas nyo healthy. Our first set of playlists, a song from Cup of Joe. By the way, may concert din ang Cup of Joe kay 500 sa ano? Sa may ICC, sa Icon. Base po dito, ito kasulun. Masulun. Kalanda ako to kayo na, batchmate ko kayo na, nagtanaw kita. Kaya pa, shoutout, yun ang darang yung business. Ang, ano to ganyan, man? Yung i-check ko bla Facebook page. A song from Cup of Joe Multo. Bawa sino, sa inyo bala, sino ang inyong atotga? Or yun nga the one that got away? A song from December Avenue, sa dulo ng walang hanggan. And a song from Moira de la Torre, Before It Sinks In. Kaisa, no? Matyagan mo, hindi ka affected. Pero pag sunod adlaw, kapin pa kung mamaglas, jeez, alas dosis sa kaagahon. Tira naga-sink in. Oras, sabiante, sa isang minuto, sa makaligad, ang alas 7 sa gabi. Standby. Magabanong balik kita, Dri, sa ito niyo, pagpangalaga, Dri, lamang, sa Saturday Night, with Langga Kim. Saturday

0: K5 News FM, the official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Sa mga taga Quintong Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
2: D3 Bio.
3: O si Karen, kadamo gitsang akon hair fall, lag hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mahigo bala ang imo dugo?
2: DTX 500.
4: Masamit ka bala gina allergy?
2: DTX 500.
4: Ang DTX 500
2: ang nagatindlo sang imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
2: amo naman
4: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy.
2: DTX 500.
4: Masalika DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. I Care Gold.
6: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabakal mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
1: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, 8 Pan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplanta na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas ka antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio!
11: Ang D3 Bio!
10: Yung may VCO!
11: Ang VCO!
10: Yung may D3!
11: Mabakas mga butika!
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
14: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: K5 News FM.
17: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
18: K5 News FM.

0: Saturday Nights with Langka Kim. Langka Kim.
1: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo. Alas 7:48 na sa gabi. Mga ka-K5, nagapanumbalik diri ang aton nga pagpangalagad. Bagong panyapo na, be. Dari ka lamang sa programa Saturday Nights with Langka Kim sa K5 News FM, Iloilo 88.7. Pa-share ha sa aton direct nga Facebook Live sa mga suki natong nga mga tagpanamati and live viewers. Agad nga mag... Lapnag. Magrami mga lapnag. Pwede nyo na ma-share ang inyong thoughts dari sa aton sari nga palamang kutanon. Mga langga-langga-langga. Sa imo, ikapila pa lang ang relasyon. Ang labigin ikaw nga nasakitan. Sa liwat ang aton palamang kutanon. Langga, sa ikapila mo nga karelasyon, ikaw labing nga nasakitan. Kumbaga sa mga excess mo bala, no? Mga ka-K5. Basahon na ito ng inyong mga comments. Ako na kuya, kamutra nga mga comment yun sa comment section. Pwede nyo i-PM sa ako. Mga ka-K5. And of course, dira ha. Ang baliri. Ay, kay Ma'am Bings PSJ. Kung ikaw pa mangkuton, Ma'am Bings PSJ, ikapila abing karelasyonin mo. O before, ang do nag-cause yun sa heartbreak mo. Ano halos, hindi ka katulog mayo. Halos, distracted ikaw sa work. Halos nga do, hindi ka kakaon mayo. Ikaw ka K5 and Ray. Ikaw kagi ka man nga do, hindi ka makakaon, do hindi ka ka-focus, kung heartbroken ka. Kaya bigyan mo nga lang ang tawag nga gugma, no? Mabal na to nga, tonto nga gugma. Abali ka K5, Kisha Langga, Kisha Marie Cataluna Hanay Say. Ang balya, hindi na ko mag-tell, hay, kung ako magsugid, basi maabdan ta kampiyon talk show. ikaw ka K5, Kisha, ikaw, ano bala ang tawag na, no? Sa imong status subong, kamusta ang imong heart kung ikaw ang pamangkoton? Kaga sa ikapila mga karelasyon, ikaw nasakitan gito do. Tamo dres na nagahambal nga ti hambal nila ko no ang first love. Para dabla kay para sa kanta, hambal nga first love never die. Ang first love mo kapin pa konti syempre no. Dara na ang first time mo nga ma-in love ikaw. Dara first time mo nakabatyag kagid sang kulo kilig-kilig. First mga experiences mo dara as a first love mo. That is why nga kung kaisa bisan may mga panibag-o na sila nga mga partners, hindi sila gyapon. I mean, hindi man ganyan nga naga gusto nila balikan to, pero hindi nila ganyan malimtan ang mga inagihan sa first nila nga mga partners o kung labing ulan nila nga mga ex mga ka-K5. And ang bali rin nilang Leo John Belliones. Ang bali para sa akon, sa last nga relationship ko, kay nasakitan, kay wala nag-break. Kay nag-break kami nga wala nag-intindihan na eh. Ako na kung kaisa mo, mabudlay man. Kung kulang bala ka mo sa ginatawag nga communication. Alam lang, ma-misinterpret sa imong nga partner, abi, no? Galain-galay ang paghangop sa sitwasyon. Tapos hindi ka bala ka mo mag-meet halfway kumbaga. Ang balda rin ni Sir Jet Calopez. Baya sa ika-apat lang ga Kim, binigay ang lahat pero hindi pa rin sapat. Ay, amo na kung kaisa hindi man assurance nga tawag na no, nga ginhatag mo na ang tanan, hindi ka na pagbayaan. Kung kaisa may times mga ka K5 nga ti probably hindi lang gid ka mo ang para sa isa kag isa. Maybe you're not just meant for each other or maybe hindi pa

subong kabalan na. Doon sakto gino. Okay, for example, several times ka na nga nasakitan, several times ka na nga nakabatyag sa ngratawag nga heartbreak, heartache, kapila ka na abigin atonto, ginluiban, o kung kaysa ganin, no? Mas masakit pa nga kind of breakup. Arab lang wala man sang third party, o pero arab lang tawag na, no? Do wala na kapusang spark sa isa kag-isa. Do feel nyo, do wala na blasang kilig. Wala na sang exciting or excitement sa inyong relationship. O, di ba na? O, may nagambal man din. From Langga Mayan. Ang bali ha, Langga Kim sa akon. Sa akon din ha. Ikaduha nga partner before. Kahit amo to, abi ko, mapakasal na kami. Araw ba lang, ginaano nyo na, ginaplanuhan nyo na. Amo na yung pila kabilog inyo nga bata. Pila kabilog inyo nga bata, saan o ka mo mapakasal? Ano ang inyo nga dream wedding? Ano ang inyo nga dream house? But according diri kay Langga Mayan, auntie, despite of all the planning, wala man sa lagi hapon nag-work out. Kaya ragit-yagit man yung pinagtagpo ka mo, pero hindi kayo itinadhana o para sa isa kag-isa. Maybe there's someone better for you. Ay kung kaisa ba lang kalain man, kung for example, nga nagasakitan ay nakamusang balatsyagon pero hindi nyo papag-let go ang inyong relationship kay nagahinayang kablar na nakanugunan, ikaw mga ka-K5, kay there will be times, or probably, masakitan ay lang kamugyapon sa isa kag-isa. Kapin pa kon ng mga issues nyo between sa inyong aduwa or sa inyong relationship. Amo man sa gihapon, nagaliwat-liwat, wala sang pagbago, then amo gin na, namlamam Yash Aselmon. Amali rin nilang ka Yash Aselmon. Amali lang ka Kim, ang pangatlo ko gid. Grabe nga nasakitan. Ang last ko gid ba lang nga na BF. Sakit gid tuya kay ga-expect ko gid ko bisya nga siya na ang last ko. Ang pamanahon ko, kay nakaplano na eh. Abi ko siya na gid, nagahimuhimo na ko gani bago nga pirma or signature nga ginagamit ko pa yung apelido niya. Ay, grabe no. Isa bala kapin pa kon lawig ng relationship niyo, for example naglabot na mo 3 years, 4 years, 5 years or even more. Okay, may mga friends man kita gani no, iba nagalabot pa sa 10 years or 11 years ang ilang relationship, pero at the end of the day duga ka fall out of love bala sila sa isa kag isa. Mga ka K5, ambal pa rin ni Ma'am Yasha Salbon. Tapos maambal siya nga ako nagid kunuhas na sa katubtuban. Parang may ginagina chat sa ako. Kaso wala man galito pa. Ang amon to nga breakup, wala pa closure. Pero sige lang, pass is pass. Naka-move on ako. Hindi siya kawalan. O kaisa, no? Ang sakit niya na, or for example, bago ka lang halin sa breakup, or fresh pa ba lang sakit? Probably, it will just heal mga ka-K5. It takes time man. Maybe months, or even years. Depende man akong kaisa sa pinagsamahan niyo mo. Ano bala kadalom, balang pagpalangga mo sa iya. May nagamba ganit rin nga, hindi mo paghibian ang isa katawo kung hindi mo siya palangga. Kung for example ha, sa mga ex nyo dira, ang bulaganay ka mo, nag-nguy-nguy kagigid ka, nag-ibihibi kagid. Then probably, tiyan mo na eh, nag-exist gila ang ratawag nga pagpalangga mo or ang commitment mo sa iya. Pero ang expectations mo bala nga, abi mo siya nagid ya. Abi mo, hindi inagid ka pagbayaan. May sadaan, may kapromisa nga, hindi tagid ka pa yung pagpahibion ah. Wala iya ka gani, ginpahibi, pero ginpanguy-nguy lang ka. Agoy. Kung ikaw may pamagoton, kay ka K5 Angelus, dara kay ka K5 Kisha, dara kay ka K5 Kayla Hamelo, kay Sir Jet Calopez, hambad rin ni Langga Arnel Elevenson. Ang labi nga nasakitan ako sang intunton niya, as in sakit-sakit kidya pagamit ya Langga Kim. So pariyos ang basa mga eksena sa pelikula. Harap natin siyempre sang una, no? Wala pa sang messenger, wala pa ya sang social media nga ginatawag mga ka-K5. Sang una, for example, mag-long distance ka mo sang imong karelasyon o kung sang imo partner. Gasulatanay ka mo, send letters mga ka-K5.

0: Oh, by the way, shout out Andra kay sa mga taga-Panay News dara. Kay Langga AJ Marcelo Palculio. Shout out Langga Kim, shout out lang kay Isaiah La Rosa, nagapamatig in Zubon dara sa mga taga Pavia Iloilo sa Palculio compound. Ambal ni Langga Kisha Marie Catalunya Hanaysay. Ambal sa una malandang promise wa ay mantupa. Tuod na. Nakilala ko daw, tuod na ha. Anong problema? Hindi consistent? O may mabalos? O ano request mo ka K5K siya? Kay patukaron na to na. Ang bali lang ga, Dowen Bolivar, Quinanola. Ang bali, it's true good ma'am Kim. Kami 6 years kami isang BF ko, pero hindi pagali kami. Pinagtagpo, pero hindi itinadhana. Amore ka na yung bali na to, ngati hindi assurance ang kadugayon sang relasyon. Ngati kung kamo naging man niya, bala sa ulihi. Kay kung ka isang destiny nagahimo siyang pamaagi, agod nga. Pabulagon ka mo, kay base. You're not meant to be good man niya. Or you're just, do parios nga, do engineer ikaw ah. You're building a man for another woman. Kung you're building another woman, or you're building a woman for another man. Ay, sa mga engineers din ha, alam lang, ang mga natunan niya sa inyong relationship na apply sa panibag-o yan naman nga relasyon na. Arab lang gina-crave mo sang una sa inyong relasyon. Wala yan na nahimo sa imo, pero sa bag-o yan nga karelasyon, nag-grow na siya, kag dito yan na na-apply, tanan-tanan. Anong i-request mo ka kay 5EJ Palculio? Ma'am Yash Aselbon. Pero yung mga K-K5, gamit ka mo dira asang DTX Beauty Soap. Para for example, no, broken-hearted ka dira, at least yung tuntok ka dira sang imong nga partner. Bukon kung gabi gina-down kagid sang crush mo. O gamit ka sang Clinica DTX Beauty Soap with ampalaya leaves, mga K-K5. And syempre, may papayaman siya. Para at least magkitaay ka mo abis ang imong ex, magkitaay ka mo sa imo dira nga crush. Nag-glow up ka na, clear skin ka na. Ang ba nilang ka, James Vincent Balondo. Ang baliyaway pa ganit relasyon, nasakitan na. Aha, yung maroon kayo sa no, mga puppy love, wala na ito, no? Especially sa high school, mga ka-K5. Ako, sa una, may nangin crush man ako for 9 years. Salin sang elementary hasta ako mag-college. Pero may miga na to siya. Ay, re-play na to, no? Ang mga songs sa Rika K5J. Bleeding Love. Bot yung sinunod na ganun na kanta. And a song from Ben and Ben, Lifetime. Is there a lifetime waiting for us? Oh, karon mga ka-K5, pwede git ka mo ha, maka-comment, kag makatawag. I-save nyo na dito, ano, nga itong siring hotline. Oh, para makatawag ka mo pagbalik na ito, no? Sa numero nga 0919-098-6314. By the way, happy Mother's Day tomorrow sa mga nanay dira nga nagapamati dira sa aton. Happy Mother's Day. Kagta syempre, no? Sa mga kabataan nga nagapamati, I hope nga i-treat nyo dira ang inyong mga mothers. O wala ka mo sang ihatag nga kwarta, wala ka mo sang ihatag nga regalo. Teka mo lang anay panglaba, ka mo lang anay hugas pinggan. Mother's Day na great tomorrow. And a song, Beauty and a Beat ka na, by Justin Bieber. Lifetime, Bleeding Love, and a Beauty and a Beat by Justin Bieber. Madi3 Biohealth Alert kita, Ana. Yung mga ka-K5, standby ka mo ha. Tawag-tawagad ka mo karon ha. Again, 0919-0986-314. 0919-0986-314. Kung gusto nyo, di ba, pwede na duha ang nagatawag. Kung gusto nyo, sabda na. Tanay on air. Kung gusto mag-match up dira sa Subong, napangita ka mo dira sa true love. Pwedeng-pwede kayo. Oras, 3 minutos, makaliga ng alas 8 sa gabi. Standby mga ka-K5. Magpanumbalik kita dira sa ito niyo pagpangalakan. Dira ka namang sa Saturday Night with Langga Kim.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
4: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gayno, makaserbe sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya maguntat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: So ang D3 Bio may aras ang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin, nga na sarang, no, makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Paagi sa paghapin sa intestinal walls agud hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner,
4: dapat
5: sa lawas.
4: Dapat hindi gidya.
5: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
4: kagaya
5: sa
4: atay,
5: atay, no?
4: Kidney.
5: Para mabuligan nato ng aton yung mga detoxifying organs, so kinailan naka D3 Bio kita kadadlaw.
6: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka-D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
4: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
6: Correct.
4: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon, may mga parasites, no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 Bio lang malakas. Kung may pakakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw para adlaw-adlaw man ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga ulo.
1: Masami nagapangihi.
7: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
7: sa imo blood sugar.
1: DTX 500
7: garantisado.
1: DTX 500.
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts. Exciting freebies! Kagmadamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
1: D3 Bio with Vizio.
10: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
1: You my Vizio.
11: Ang Vizio.
1: You my D3.
11: Mga butika.
1: D3 Bio.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
1: You my Vizio.
11: Ang Vizio.
1: You may D3.
11: Mga butika.
1: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
1: nga nagapanubos
7: ang imo blood sugar.
1: DDX 500!
7: Garantisado!
1: Epektibo!
7: Ara mismo!
1: DDX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi!
1: Masami ginauha!
7: Si may diabetes ka na!
1: Mag-DDX 500 na!
7: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
7: nga nagapanubo
1: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
1: garantisado.
7: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka. I Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
15: Nagaburo ng akong ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akong nga tistingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Una ko nga nabakal ang I Care Gold Capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang I Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa I Care Gold kag I Care Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
1: Mighty C!
16: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C!
16: Mabaka sa mga butika.
19: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
20: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Ga sakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Max4 Biotics. K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa K5.

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Gala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katong katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: X10 Food Superman Roman.
8: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
7: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for men.
9: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: X10 Food Supplement for Men.
10: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidants.
10: Nga amo naman
11: ang nagatindo sa imo atay.
10: Mas tagtindo ang atay.
11: Happy kanunay.
10: DTX 500.
11: Masaligan.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: Mahigo bala ang imo dugo.
11: DTX 500.
10: Masamit ka bala ang gina-allergy.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
11: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
11: DTX 500.
10: Masaligan.
11: DTX 500.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: K5 News FM.
15: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
16: K5 News FM.

las horas sa K5 News FM Iloilo, alas 8:17 na sang gabi. Nagapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalaga. Diri gyud sa K5 News FM Iloilo sa programa Saturday Night with Langga Kim. Langga bidra kay Langga Rosemary Agramon, bidra kay John Robert Agramon, kay Langga Micah May Benedicto. Raman ha, kay Sir Edgar, kay Mami Gemma, kagsaduha nila ka mga kabataan. Kay Langga Helmera Felicidario, maayad-ayad gidira nga gabi. Langga Alex Asabo, dira sa may banwasang miyagal. Lovely Villanueva, nagapamati gidiri sa aton nga pagpangalaga. Pwede gigam mo ha, makatawag mga ka-K5 sa numero nga 0919-098-6314. Again, 0919-098-6314. Sa mga ka-K5 naton, sa liwat ng aton nga palamangkutanon. Langga, sa ikapila mo ba lang karelasyon ikaw, labigid nga nasakitan. Labigid nga nagmuy-nguy, kag naghilibion. Ikaw ba, Ma'am Rosemary Agramon? And kamo, paano bala kamo mag-move on? Sa mga greatest love ninyo, sa mga nag-fail nga mga relationship, pero supposedly, tiabi nyo, amunagin na sila yan. Wala, Langga Alan Christopher Breva, kamusta dira? Sa may Mandurriao, Iloilo City, dira subong sa may barangay, dira siya gani, sa may Bulilao.

0: from Langga John. Abaya Langga ki. Ako niya nasakitan gid ako ya sa first kong karelasyon. Kay di tutugid ya ko ya naka-learn sang almost everything ng mga first time. Nasakitan gid ako didto kahit syempre hindi ko pa wala pa ko balo kon pa na mag cope up kag kon pa ano mag move on basically. Pero ang bagani nila mga ka K5, it's not always the first love nga dira kagid ya masakitan, not always. It's because nga ang most painful breakup is usually less about which number of relationship it was and more about what it represented. Pero may ara man nga ti kung kaisa no. May ara sa iba nga mga tao na affected gid sila no. Or deeply hurt gid sila sa mga first heartbreaks nila. It's because of the kinatawag bala nga first emotional imprint. Amo nang first experience nimo sang intense nga attachment. May ara ka sang ginatawag kong kaisa bala nga separation anxiety. Naanad ka sa iya, naanad ka sa presensya. That is the very first time that ito may na-attach kid sa imong tawo. So the loss mga ka-K5 feels unfamiliar and overwhelming. Kung for example, mag-break ka mo, may napulupang kita mo gid bala, no? Ang presensya. Isa gina-stalk-stalk mo pa siya sa social media, mamiya siya cellphone. And ang ginatawag bala nga idealization. It's because nga ti syempre ang first love often tied to ginatawag nga innocence. Kag usually abi mo amo na siya ang imong forever. Kag basically kun when you're young pa, nakapen pa kun high school, college, more of fantasies pa bala no ang mga medyo unrealistic ng mga expectations sa relationship. And of course no comparison. Mga ka-K5, you haven't yet learned that heartbreak can be survived. Pero may mga later breakups man nga can hurt even more. Especially kung nag-invest ka sang more time. Naglawig pagidangin yung mga relationship. Just like for example, naglabot na sa 4 years and up. Kamu nga na nagahambal, no? Nga once ko, no, nga maglabot na sa 4 na katuig or even 3 years up ng inyong relasyon. Ang pagkatingan ni ka-K5, hindi ko dapat na kuno yan. Na step up na ako, no? It's either magpakasal ka mo or whatsoever na ra. Okay, usually, ang bagani nila, no? Ang odd numbers bala. For example, ika-3 years nyo, ika-7 years ninyo. Dragon na ya ang may mga certain yung mga challenges sa inyong relationship. Nga i-test gid kung ano ka mukha committed sa isa kag isa. I-test gid ang salig ninyo sa isa kag isa. I-test ang patience ninyo sa isa kag isa. Kag i-test kung ano nyo ka palangga ang isa kag isa. And of course, ang mga later breakups na ng mga ka-K5. Siyempre, dira, ano, nag-mature ka na, nag-grow ka na. Damo na kamusang gina-share ng mga plano sa isa kag isa sa inyong kabuhi, sa inyong nga relationship. Kung for example, amo na nga edad, mapakasal na ta. O for example, sa amo na nga edad, masettle na ta. May 2 na kita kabata. May 2 na kita kabata, isa bae, isa lalaki. Kung for example, about your career, na-plastar nyo bala kumbaga and na-istoryahan nyo gina-ina sang maayo. But then, usually, ang mga ginplanuhan ninyo, gintuman niya sa iban nga babae or gintuman niya sa iban nga lalaki. So, kay di blada mo sa mga even sa mga celebrities na bala, no? Halin sila sa mga long-term relationships. Pero, ang mga ka-K5, after breakup, nagdayunay sila to sang, despite kabinulan pa lang sila to mga ka-K5 sang iya bagong partner, nagpakasal na dayon, no? Wala. And of course, mas masakitan ikaw sa mga later pagid man yung mga breakups. But for example, there was deeper commitment. Kapin pa ko nag-live-in ka mo. Aba mo pa ginabudlay ka kay 500 kung for example. Amo nag-live-in ka mo, nagbulagay ka mo. Amo naman na nga kwat mo sang gamit mo. Amo naman na nga baluskay mo dress ang gamit mo. Oh, akwaton mo naman, sugaton ka ni nanay mo, ni tatay mo, or mga group of friends ni mo. O mga ka-K5. Isang budlay, balik kayo man lang ka mo balahaw. Mabal na rin nilang ka, ingetera ka sa buhay ko. Ang yung Facebook name. Good evening, K5 Kim. I'm always watching Dress of My Jedha. Ang Balyadri, mabi ko siya na ang forever ko sa 14 years na mon. Pero ang batasan niya, kayaan niya man ko, masakit eh, galing no choice. Mas pinili niyang pamilya niya, ma'am. Now, naka-move on ako. Thank you so much. Kag naka-ara na sa abroad. Amo na kung kaisa mo, there are times nga iba nagabulagay. Kay, kung for example, ma-explore mo na bala ang batasan sa imong partner. Kapin pa ko nag-live-in ka mo, kaya ang baga nila, di ba lang, no? Mamalaan mo, gid, kung ano siya nga klase sang tao, kung ano gid ang pinamatasan niya, once ka nagatinir na ka mo sa isa ka bubong, kumbaga. O sa isa ka atop. May color kita, at isiga, yung pasunod-loan naton. May nagkatawag sa atong siling alinya. O, standby ka mo, dra. Kung tuyag naman magtawag mga ka-K5, ha? I-save nyo, dra, atong siling hotline. 0919-0986-3314. Again, 0919-0986-3314. Okay na, K5 Ray? Sa line number 1 naton, hello, mayong gabi.
1: K5 Game, mayong gabi.
0: Ba, grabe, energetic, ha? Sino na sa piyak na linya, langga?
1: Ate, si K5 Renan Bison, live sa may barangay Merced, Banati, Iloilo.
0: Ito kagaho, daras ang background mo, ano may fiesta, dara, may binaili. Kamusta, K5?
1: Wala Renan man, K5 Game, wala man na ganyan. Are kami subong sa Amonya Church, subong K5 Game.
0: Nagsimba ka mo, Sobo. Pero, kamusta? Nagkapanyapo na ikaw?
1: Kapanyapo na ako sa ano, tulskag manok na adobo.
0: Aba? Champion, ha?
1: Liho ko kay K5 kay K5 Andre, kay kumagambal ko, nagkabalik ako, tingog sa akong K5 Game.
0: May feedback ko no, K5J? Okay na. By the way, nagatanaw sa ato na si Kuya Kenneth Uwe. Ang bata daras ng aton siringa, Chief Executive Officer. Bata ni Dr. Ramil Itanguy. Kamusta, Kuya Ken? Kamusta ang buhay-buhay? Oh, belated happy birthday. Nami na sa
1: kakitab din pa dramahon.
0: Oo, batian mo ganang yung drama.
1: Oo, ba na ako na pinanit ang gugma at sarihat?
0: Oo.
1: Drama?
0: Si Kuya Kenneth, nami na magdrama. Okay na, signal tada.
1: Ano kayo live game?
0: Okay ng audio, dara? Ang sa imo?
1: Amo man Japon, di ba nag-Japon akong tingog sa akon?
0: Oh, ay, kaugay na lang liwat kay 5J. Matawag kami liwat,
1: ah. Okay na.
0: Ha. Ah, nabatian mong palamang kutano na doon ka kay 5J na?
1: Bago, lang ito sa bong 5J na kasatawag. Kaya pala mo sa bong, wala ako sa bong radio. Kaya bong, dari ako sa bong sa church sa 5J.
0: Sige, para sa imo, for your sake and for the sake man sa iba naton nga mga listeners and viewers right now, ang aton pala mang tutanon ka K5 Raynan, lang kay Raynan, sa ikapila mo ba lang nga karelasyon, ikaw labing nga nasakitan? Again, sa ikapila mo ba lang nga karelasyon, ikaw lang kay Raynan, labing nga nasakitan? Baga kung sa ikapila mo na nga ex.
1: Para na akong Rocky Babkim. Wala pa man kong experience nga labing kita kung nga labig na kung nga nasakitan sa ako niya mga karelasyon si Ted Kim, ah. Kaya, siyempre, sa pamatanon pa na ako niya dati, siyempre, siguro, out of curiosity, siguro, si Ted Kim, si, kumbaga, wala pa
0: giguro,
1: kumbaga, wala pa giguro, nagtaasa atong nagigugma sa, tawag ba na nga, love life lang kay Ted Kim. Siguro, amunaguro sa akong, sa akong una, kasi ako nagkatawang karelasyon, doon wala ito ko ng sakitan si Pat Kim.
0: Oo, doon wala agad yung nagtudok abing. Wala ka agad kagi, ibibig eh. Bukod sa gugma.
1: Ako ang damang kasi hindi. Kaya man eh. Natural lang na siguro.
0: Oh, natural lang ito. Siyempre, wala man abi sa gender. Ang ginatawag ba ng masakitan ikaw? Babae ka man or lalaki, it's normal to cry.
1: Yan eh, amo na. Pasensya sa termino ka kay Bad Game. Kung nasakitan niya hindi ka mag-ibi, ano kayo mukha pala?
0: Oo, oh, exacto, Gita. Normal lang na. May ara sa mga, bisan lalaki man, gaybi man na kung kaisa, no? Feeling natin strong lang na sila sa atubang. Pero kung for example, kung sila-sila lang na, kung kaisa, upod nila grupo nila, or mag-shot-shot, gangoy-ngoy, galing kay Five Reyna, di ba la?
1: Mga na kay Five, kayong drag ako kinesperensya ng labing una nga nakainom ako sa makulubong ngayon nun mo.
0: Yeah, bigid ba utwas ka gid?
1: Oo, sa kuno na nga relasyon siguro.
0: Ikaw ya, paano ikaw nag-move on? Nga naka-recover ka kakikita Raynan?
1: Naka-recover eh, siyempre, kapamatis ng radyo, cellphone man eh, siyempre wala naman brawan mo. Ay, kung ba naman kay, paramdaman mo lang ako rin, naman dapat mapinitinjar na.
0: Gina-distract mo kumbaga ang imo nga kaugalingon.
1: Okay, thank you. Pero kapong, ito pa lang hamba ko na yung mga, ang tong tagatubungan blat ito na kami sa buong kabulaan ng kay 5K ma.
0: Ano ang gapamati man siya? Anong tawag mo sa iya?
1: Oh, araw na FB siguro. Sa kay Sunshine Magbanwa. May tubungan ni Loilo.
0: Ah, parmi na siya ka-comment mo si Sunshine Magbanwa. Or siya na good man? Or abot lang. Oo, tawag na ka K5 Arena. Ano tawag na inyo doon, ha?
1: Ano kay 5K?
0: Ano tawag na inyo doon, ha? Anong endearment, di ba?
1: Okay,
0: bad
1: game, ah.
0: Anong tawganain niyo doon, ha?
1: Wem ka kayo, bad game, ah.
0: Wem? Nga, wem, ha? Anong boto silang onsang wem?
1: Okay, bad game.
0: Anong boto silang onsang wem?
1: Ano kayo, bad game?
0: Anong boto silang onsang wem?
1: Wala yaman mapatahat sa akong nito, bad game.
0: Basta wem lang, tawganain.
1: Sa kung yung mga kulsa niya ginatag siya to hindi masabi sa ngayon ni Tipad Kemo.
0: Hindi may ara, ganit ko kilala to, ganay nila Tart. Hindi usual, bala kay usually, di blang mga tao ganay, mga...
1: Ambala-ambala yan ni Tipad Kemo, ambala. Hindi na kita mag... Hindi na kita mag-kulsa sa nakulsa ng iban, kaya dapat masunod mo kita sa uso, masunod mo kita sa moderno, kuno.
0: Unique, kumbaga. Ate, sige. Thank you so much, K5 Reyna, no? May mga talamyawon ikaw, Dara. Greet your friends na kagkon may music request ikaw.
1: Sa muna, siguro ako na music request, ha? Para siguro ma-preparar na yung K500, siguro, ha?
0: Ano nga music?
1: Ma-request ng kung ano, ha? Dito ka lang by TJ Monterde, ha?
0: Ate, sige, patukar natin. Dito ka lang by TJ Monterde. Sige, thank you so much, K5 Reyna, all the way from Banate, Iloilo.
1: Sige, manam niya lang ako, 5K, ma.
0: Sige, take it away.
1: Super Bowl, mayong gabi, over sa kay Romero del Ryan Rustom. Lungkos naman rin yung mga young people. Dari sa may parangay Merced. Lungkos sa may Merced Fundamental Baptist Church. Lungkos sa kay Jordan Talmares. Sa kay... Yung Jimmy nang inusa, nang Chiche, sa kay nung Nonoy, nang Divine, Jim, kay Jeremy Bailon, and of course, sa tanong-tanong yung nagpamate, sa mga iskamilya-pamilya, dari sa mga Merced, Panati, Iloilo, and of course, sa mga tanong-tanong yung nagpamate, siguro kita again, mayong sabi siguro, sa mga Arroyo, mga Bison family, Palmaris family, Molina family, kasi sa tanong-tanong lang yung nagpamate sa G5 News FM Iloilo. Kasi sa mga reeling station yung after na, mayong sabi ah, may Kalinog, Dumangas, Liganes, kung sa din pa malabutan. Kasi Ma'am Bings PSJ, yung gabi ah, sa ito yung mga live viewers na, padayo na sa pag-captag, sa pag-suporta sa 88.7 G5 News FM Iloilo. Ang programa ngayon, Saturday night, inadulong sa inyo sa kaluwansang Power Trio, ginaponan sa DTX 500, may PC sa D3 Bio, ang antiviral and antibacterial specialist, nagika ng gitlamang rin sa may banwasang banati. Inisika kay Fibrinan Bison, gagpanong dom sa doon yung mga tao talamati, mag-like, follow and share sa 88.7 G5 News FM Iloilo para sa mga updated yung mga balita sa syudad at sa probinsya sa Iloilo. Hindi ka nagigit lamang ito sa may iba natin ilo-ilo na si K5 Reyna Bison para sa kampiyon ng balita, servisyo, publiko kagalingawan sa Iloilo. Number one na kita, may balita na may drama pa, kumpleto sa impormasyon, kampiyon!
0: much, Kaka K5, Rain and Bison. Tara sa may Manate, Iloilo. Thank you guys sa pagpamati. Isang drama ko, no? Idol ko na si Kuya Kenneth Uy. Lara kay Kaka K5, Kisha. Ara siya giyapon, ah. Hangga, Leslie Along. Good evening. Shoutout, Lara, kay Sir Eric Tenerefe sa K5 News FM Bacolod. From lang ga, Joanne Magtubo. Kaya pero nami, iya lang ga, Kim, nga if sobra-sobra na, let go na, gid. Ang unahon mo ang self mo despite sa pila katuig ninyo. No? After all, mas deserve mo Japon maging happy and matawhay nga paminsaro. Ang magani nila mga ka K5, ang tanan-tanan nga bagay, mga bagay. Ang tanan-tanan nga mga bagay sa kabuhi naton, pwede gid kita ka-restart. Panibag-o naman nga beginning sa imong kabuhi. Kung sa imong partner or sa relationship nga ganatawag, bisan 10 years, 11 years ka mo, pwede kagyapon kapangita sa panibag-o naman yung magapalangga sa imo genuinely and baka hatag sa imo sang peace of mind. Even sa mga trabaho, kag-iban pang aspeto sa kabuhi. Ipatukaran na naton mga ka-K5 na ang aton sari nga mga pinaka-music request ninyo o kag mga ambahanon para dara sa mga broken-hearted. Oras ang idadulong sa inyo sa Extend Food Supplement for Men, may maca and clavo waska. 36 minutos, makaligad ang alas 8 sang gabi. Stand by, magapanumbalik kita dirigi lamang sa programa Saturday Nights with Langga Kim.

0: the official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Sa mga taga Quinton Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts. Excited freebies! Kagmadamo pa nga sorpresa! Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM, kitamo, gita ko natunaan ng mga health tips sa linti Dr. Milpuy. Nakabuli kiti ni sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
3: Wow, my puso.
0: K5 News FM.
4: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
5: K5 News FM.

0: three times McCann.
1: Oras sa Pilipinas! Oras sa K5 News FM Iloilo!
0: 8.7
1: 51 minutos magkaligadang alas 8 sa gabi.
2: Yeah.
1: Kadasig lang yun sa mga inoras. By the way, it's time na mga ka-K5 para sa aton sering nga mga shoutouts!
3: Saturday nights! Shoutout!
4: Saturday nights!
1: Ina-pa-shoutout natin mga ka-K5 dala kay Kuya Kenneth Uy. Ambalya, in now we're starting over again kung sa kanta pa. Chato na Kuya Ken and

course, sila maidayad man niya gabi, dira kay Sunshine Magbanwa. Amo ni siya gali ang la loves ni Kaki 509. Ka-comment-comment man na gali. Oh. Ano to ganang ilang anong call sign? Wim? Sana all. Abali, hi, may gabi lang ka, Kim. Pwede ko ka-request kasang song na Tahanan by Almanu. Thank you so much all the way from Tubungan, Iloilo. Request ko nung kay 5 Ans. Tahanan. Tahanan mo yun si ano. Kay 5 Rainan by Son Mamiash. Good night na dira sa imo, ha? Mapahuay timprano. Ano-ano lang kita sa kalibutan, man. Kinangla natin bawi, pahuay, and be passionate again, and then rest and enjoy the rest of the your life. Good evening, kailang ka, Breka Yaniha. Morgan, balis ka, dyan ay gano'y Manihay Curvy or Curve. Shout out, Madra. Good night lang ka, Kim. Mamiya siya, Selbon.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

0: the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts. Excited freebies, kagmadamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch Grand Opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Anay. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami inauhaw? Kasi may diabetes ka na! DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compact. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka butika.
2: I Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
8: Nagaburo ng akong nga mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akong nga tistingan ko ang I Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C.
4: Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghambal. Try ko ang may TC. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, epektibo.
2: May TC!
4: Mabaka sa mga butika.
2: May TC! Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko, gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa may TC, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
2: May TC!
4: Mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
1: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika
12: for Biotics. Sa Barangay at Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Masuki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Kadaragsa nga punggod,
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit,
3: DTX Beauty Soap.
2: Gala o magputi,
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro kapulkatol,
3: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: X10 Food Superman
5: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba.
4: X10 Food Superman
6: for Man.
4: X10 Food Supplement for Man.
7: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una bi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: X10 Food Supplement for Men.
8: Para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sang imo atay.
8: Basta tinlo ang atay.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500.
8: Masamit ka bala ang gina-allergy.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
9: DTX 500.
8: Masaligan.
9: DTX 500.
8: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
8: Yung may VCO.
9: Ang VCO.
8: Yung may D3.
9: Mabagat sa mga butika.
8: D3 Bio.
9: With VCO.
11: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
8: D3 Bio.
9: Ang D3.
8: Yung may VCO.
9: Ang VCO.
8: Yung may D3.
9: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Aga pamati, gid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique, pero dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM K-5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K-5 News FM Iloilo 88.7.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold Capsule, ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, nga glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops ato at na. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pamakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Saka sales rep.
7: So una,
6: magid ako sa akong body odor.
7: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap. Pamakal sa mga butika.
1: Okay ka! May kapika sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: sa K5, diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: X10 Food Supplement for Men.
2: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa X10 Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa X10 Food Supplement for Men.
1: X10 Food Supplement for Men. X10 Food Supplement for Men.
3: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang X10 Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, tingin niyo ang X10 Food Supplement for Men.
1: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tayo.
4: Happy kanunay.
1: DTX 500.
4: Masaligan.
1: Epektibo.
4: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compounds.
1: Nga nagapan nupo
4: kagga kontrolar
1: sang imo blood sugar.
4: DTX 500
1: asalika
4: epektibo.
1: DTX 500
4: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na ako ng ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo, naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio,
1: ang D3
4: yung may BCO,
1: ang BCO
4: yung may D3.
1: E3 Bio with BCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
4: Ang D3.
1: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
1: Yung may D3.
4: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
7: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
8: Wow, my puso.
9: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
10: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: K-Fi News FM.
1: Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts. Exciting freebies! Kagmadamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
0: D3 Bio.
3: Ako si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3 sa mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidants nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500, ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500, masaligan. DTX 500, DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. Dry eye, pirmi nga katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 tenses. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gita ko makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Bugs 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
10: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Kadaragsa nga punggod,
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit,
4: DTX Beauty Soap.
3: Dala o magputi,
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol,
4: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasi!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang Extel!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca
8: at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
7: para sa tigasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men
7: para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500
7: para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo nga tayo.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligat
7: epektibo.
8: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Ikaw ba na
8: ang may diabetes?
7: DTX 500.
8: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
8: nga nagapanupo
7: kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
7: DTX 500
8: masalika
7: epektibo.
8: DTX 500
7: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio
8: yung may PCO.
7: Ang PCO
8: yung may D3.
7: Matatas mga butika.
8: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
8: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
8: Yung may D3.
7: Matatas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

K-Five News FM. Ang kakampyon na estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
0: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Anay. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka. My family history, bala ka mausong diabetes? Mag-DDX 500 ka. Mataas bala ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500. Garantisado, epektibo, Aramis DTX 500, DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabutika. Gabalo ba na ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, epekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina, na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ako naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
6: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulong sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
2: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic, nagapabastog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Kadaragsa nga punggod,
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga panit,
5: DTX Beauty Soap.
4: Dala o magputi,
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro katol-katol,
5: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
6: X10 Food Superman
7: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba.
6: X10 Food Superman
8: for Man.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500.
6: Masamit ka bala gina allergy.
8: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
8: Ang nagatindlo sang imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami.
8: Amo naman
6: ang ginahalina sang mga nagkalain. Ang energy
8: DTX 500
6: Masalika DTX 500 D3 Bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio
8: yung may VCO.
6: Ang VCO
8: yung may D3.
6: Mga buti ka.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Taga pamati, kita ko sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamati o sa pagtulong sa balita. Ako si Donna Santico de Paz. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow! My puso!
12: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
13: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch, grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harrow.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Iaanugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
5: Pabakang sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: Una.
6: Problem. Magid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
0: Okay ka! May kape ka sa K5!

0: na mga ka-K5 dirilang sa kampyon na istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Si Juni taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Mark, sa tudtuod lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala tingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag Tibo. DTX 500 E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
7: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula, ginang akong stress, nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sa Kalaparan. Tunay na ka-K5.
6: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
8: Wow, my puso.
9: You're listening to 88.7 K5 News.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
0: D3 Bio.
3: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang gina na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500, masalika. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agad yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mamasaga butika. Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Extract. Eye Care Gold Capsule, para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health, maginom sang Eye Care Gold. Kaupo ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mapakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo. Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
7: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mapakala mga butika. Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics!
10: K-5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K-5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K-5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
4: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasi!
7: Tigalaba!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
7: Supplement for men!
8: Gordes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend food supplement for men.
7: May maca
8: at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
7: para sa tigasing performance.
8: Extend food supplement for men
7: para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500
7: para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo nga tayo,
8: happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Ikaw ba na
8: ang may diabetes?
7: DTX 500.
8: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
8: Yan ang gapanupo
7: kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Masalika,
7: epektibo.
8: DTX 500.
7: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
8: Ang PCO.
7: Yung may D3.
8: Matatags mga butika.
7: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
8: Ang PCO.
7: Yung may D3.
8: Matatags mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Yung pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasig sa kaglaro magbalita. Ako dali si Paco sang Tagbakaro. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon na estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5.
0: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yumay D3. Mga butika. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis

0: 100. Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga ulo.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan gumani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, magabutika.
5: Nagaburon nga mga mata. Nagamuta. Nagapula kaga. Nagakatol. Mag-Eye Care Go. Ang kapsula. Ngahimo para sa mga mata. Mayara ini. Sang superior antioxidant. Para sa mga mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin E. Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Berry Extract, Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C,
6: ang alkaline nga Vitamin C.
7: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, one capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa
6: Mighty C, efektibo.
7: Mighty
6: C! Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
6: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
10: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
11: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinabya kita, mga ka-K5! Five, son.

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katong katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: X10 Food Superman.
8: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
7: X10 Food Superman for men. X10 Food Superman for men.
9: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: X10 Food Supplement for Men.
10: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatindo sa imo atay.
10: Mas nagtindo ang atay.
11: Happy kanunay.
10: DTX 500.
11: Masaligan.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: Mahigo bala ang imo dugo.
11: DTX 500.
10: Masamit ka bala ang gina-allergy.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
11: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
11: DTX 500.
10: Masaligan.
11: DTX 500.
10: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
10: D3 Bio. Ang D3
11: yung may Physio.
10: Ang Physio
11: yung may D3.
10: D3 Bio.
11: D3 Bio
10: with Physio.
13: Ako si Darlene, isang ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
10: D3 Bio.
11: Ang D3
10: yung may Visio.
11: Ang Visio
10: yung may D3.
11: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iyang Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Angka kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Sa mga taga Quinton Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street, corner A Panes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Okay ka! May kapika sa K5!

0: na, mga ka-K5! Diri lang sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: Una,
3: problema. Gid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang panupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM。 ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Angkakam Pyo Estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: 95 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
1: Sa mga taga-Quintong Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5.
2: Bio. Ako si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio may D3. Para sa mga butika, para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo? DTX 500, masamit ka bala gina allergy? DTX 500, ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500, masalikan. DTX 500, DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ago ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mamasaga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag eye care gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye care gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sige, sang una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pag ang Mighty C, kag 1 capsule, 3 10. After 1 week, nanamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako, may nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation, muna nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, babaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Masakitang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: Ah. Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan.
11: Sporbiotics,
10: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
11: Sporbiotics,
10: ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
9: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasi!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi!
8: Ako ang bossing! Dahil kasangga ko!
9: Ang extend!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
8: para sa matino nga dugo.
9: DTX 500
8: para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500
8: ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
8: nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay,
9: happy kanunay.
8: DTX 500
9: masaligan,
8: epektibo.
9: DTX 500
8: mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Ikaw ba na
9: ang may diabetes?
8: DTX 500.
9: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds.
9: Yan ang gapanupo
8: kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Masalikan.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
8: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
9: Yung may PCO.
8: Ang PCO.
9: Yung may D3.
8: Mabakas mga butika.
9: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
9: Yung may PCO.
8: Ang PCO.
9: Yung may D3.
8: Mabakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Kapamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Ramil Uy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

News FM Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Sa mga taga Quinton Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5.
0: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Anay. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butika.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
6: DDX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: mo! DDX 500!
5: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi!
6: Masami ginauha!
5: Masi may diabetes ka na!
6: Mag-DDX 500 na!
5: Ang DDX 500!
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubok
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kaya mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa halik. Kadalas ang UV rays kag blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
2: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics. Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, KK5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. KKB na!
12: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspa nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Extend Food Superman.
14: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
13: Extend Food Superman for men. Extend Food Superman for men.
15: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid
13: Extend Food Supplement for men para sa matinlong nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500 masalika. DTX 500 D3 Bio with Physio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla kisa galabot gitatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio ba okay gidang resulta subong normal na gid.
13: D3 Bio
16: ang D3 Bio
13: yung may Physio.
16: Ang Physio
13: yung may D3
16: mabagat sa mga butika.
13: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isa man kala Jester Nurse, sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
13: D3 Bio, ang D3,
16: yung may Visio,
13: ang Visio,
16: yung may D3,
13: D3 Bio.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Nga pamati, ganti sa K5, kahit daw hindi gitbala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolet. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
3: Wow, my puso.
19: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM。 ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

maghimaya ka agalon. Dinhalokan niya siya sing sulit-sulit kag daw nagahibi nga daw nagasimpatiya sa iya. Katalagman. Nagsiling si Jesus sa iya. Abyan. Ano ba lang imo ginhimo dire? Ang iya tingog nagkurog sa kasubo samtang siya nagdugang. Hunas. Ginaloyban mo bala ang anak sang tao paagi sa isa kahalok? Lucas 22:47-48. Ini nga pangabay, dapat nga magpukaw sang konsensya sang manugloib kag nagtandog sang iya matiga nga dikipusoon. Apang ang karungganan, katutom, kagtawahanon nga kalulo, nagbiya na kay Judas. Nagtindog siya, sing maisog kag matigdas, nga wala nagapakita sing disposisyon nga maguntat. Gintugyan niya ang iya kagulingon kay Satanas, kag wala siya sing gahum sa pagbato sa iya. Si Jesus wala magdumili sa halok sa traidor. Amo ni ang masubo-subo maguturan makabiyanan kasaysayan nga may mga Judas nga ko nagpakuno-kuno nga nagalagad sa Ginoo pero mga manugloib. Way na makita sing timpo nga magapadayon sa aton nga palatutunan aton anay tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos na sa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, lumulog kami muli sa mga nalaluklukan. Pinasalamatan po namin yung pag-ibig. Patubayt gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kami po ay nakapagpatuloy sa pag-aral sa mga mga salita. Pagpalain mong lahat na makikinig sa impilan pong ito, P5 News FM Philippine. Pagpalain mo man ang CEO Rukre Miloy at pamilya, gayon din sa lahat ng mga kawani. At patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Sos. Amen.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, alagay po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganyan carots.
5: Oo, hindi lang carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, asa ako? Tani nga akong magkaon ko balot. Galingin tayon ang akong ulo.
2: Sa lang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Saan ka na mabalaan?

0: Ma edukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Welcome na kamo sa programang Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Oy sa mga waiga na magkaon, bitry nyo DTX 500. Basta nagka-problema lang kamo sa hormones nyo, that's why nga daway kamo ganang magkaon, gapida kamo. Ay ning sagay, bla, dula sang ganas sa pagkaon. Oy basta sa uli, mahulog na sa anorexia. Isa ka blatian nga, di, why ka nagigyaga na magkaon? Try nyo anay B, DTX 500. Parisis ang mighty C. Kay dira, sigurado manamit gidang kaon nyo. Magagana, mababalik ang imugana sa kaon. Ako si Jean Paul Hineroso. Storyanta karon, ano bala ining ginatawag nga premenstrual syndrome? Ining ginaagwanta nga sakit kada mag-abot ng pamalanon sa mga babae. Kaupod din sinakaroon nga diskusyon si Dr. Ramiloy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Solueta. Dr. Ramil.
4: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa Ikaayong Lawas. Gabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Ano bala ang rason kung nga lain ang pamatsyag sa babae kung mag-abot ang ilang pamalanon, Dr. Ramil?
4: Ginatawag na Sir GP nga PMS or premenstrual syndrome. Ini ang may physical kag psychological symptoms nga ginabatyag sang babae isa o duha ka semana bag-o man mag-abot ang pamulanon. Pagsakit sang ulo, bloating, cramps, amo nang ginabatyag pagkabaho sang ulo kag 90% or
3: siyam ka mga babae. No?
4: Siyam gid sa napulo ka mga babae ang naga-experience sa gitawag nga PMS. Dako gid Sir GP ang mabulig sa paghaganhagan sang sintomas sang PMS kun regular nga magainom sang DTX 500 Mighty C ang babae. Aside sa physical pain nga mabatyagan, ang budla i-manage sa mo ang itawag psychological symptoms. Kangay sang mood swings, tingala ka, ginaway ka, may man rason, no? Low mood, increase anxiety, kag nagabingit. Siling din lang nga, pangga lang na. Inabala nga, wala ka na muna mo, no? Gulpi lang mahibi, kag daw, hindi mensindihan.
3: Bati lang sunlog, no?
4: Bati lang siya sang sunlog. Alabuton.
3: Alabuton.
4: Eh. Alabuton ka. Aratsyan mo. Ina ang bangod sa gitawag fluctuation sa hormone level especially sa estrogen kag progesterone. Labi na kung kulang ka antioxidant sa lawas, ang babae pag kulang antioxidant, mas heightened ang epekto sini sa mga babae. Amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid Mighty C kung hindi ka gusto magka PMS.
3: Correct kid Dr. Ramil. During ovulation, ang female hormones nga estrogen kag progesterone ang nagganubo kag ini ang nag-aapekto sa serotonin levels.
4: Sulit-sulit na tanang ginambal Sir GP nga ang serotonin amo ang brain chemical nga ginaregulate sang mood, sleep kag gana sa kaon. Dugangan pagid ang madamo nga free radicals sa lawas nga nagatugas ang oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa increased anxiety disorder, depression kag emotional distress. Amo na nga kinahanglan mo inom gig ka DTX 500, Mighty C or Pure C para malikawan ining mga premenstrual syndrome.
3: Ano nga mga health na conditions, Dr. Ramil, ang nagapalala sa mga sintomas ng PMS?
4: Ang mga babae nga magproblema sa reproductive system, kaangay sa gituag endometriosis, kag polycystic ovary syndrome, ang makatuga sa gituag severe PMS. Ang hormonal contraceptives, ang makatuga man sa mga sintomas, kaangay sa gituag PMS.
3: Eh, anong bulong sa PMS, Dok?
4: May mga over-the-counter nga medication, Sir GP. No, agod nga marilib ang sakit nga mabatyagan related sa gituag PMS, kaangay isang abdominal cramps, kag pagsakit sang ulo or migraine. Ang acetaminophen, nga pain reliever, ang makabulig sa gituag muscle pain, cramps, kag migraine. Pero nami, gid, bisita na lang kamus klinik, no? Agad ma-check up. May mga natural tada nga kwan mo. Natural tada nga pang-correct sa mga PMS, no? Total libre mo lang konsultasyon. So, ang pag-inom sa mga synthetic na bulong like pain relievers, temporary lang na na solusyon. Kaya hindi, manami magsagay ka-inom sa ang gituag pain relievers. Guba, kiddi mo dahi. Kung gusto mo nga mag-ayos sa gituag chronic na PMS, dapat lifestyle change gid. Likawan ang sobra nga carbohydrates. Ano, abing babae, mahiligid niya tamis. Labi na ning mga pagkaon nga ususubong Sir GP. Milk tea, and kung ano-ano pa da, no? Bangod, added sugars, gako sang gituag pro-inflammatory. So instead nga kung ang budget nyo para sa mga tamis ibakal na lang ninyo sang DTX 500 kag Mighty C, no, kada adlaw. So mientras tanto nga wala pa ginahimo nga pagbag-o sa lawas mo kag sa mga gawi mo ilabi na sa pagkaon forever kagid nga mag-anto sa kada na lang bulan nga sakit bangon sa gituag PMS. Mag DTX 500 mag Mighty C or Pure C kada adlaw. Ang mataas nga level sang antioxidant ang makabulig sa pagtap na sining mga mga inflammation nga gakatabo sa reproductive organ sa mga kababayenan. Kag eventually with the right mindset kag disiplina sa pagkaon madula na ang gituag PMS or ining gitawag premenstrual syndrome. So, permi na mo ginapanog yan adlaw-adlaw. Inom gid DTX 500 may TC para goodbye ng mga palanakit. Gani dula man ang mga kuriit kag sakit.
5: DTX 500. Ako si Rosel Akuyan, taga Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamo sang ako nga ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid wala na nagahapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata kamo nga magamit sang DTX 500 para kamo man maka-experience sa kanami sang DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500.
3: Dugang pa nga mga benefits nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang sa mga palakaon, utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer kag whiskey. Sa mga hindi galing kakaon, prutas kag utan ha, tapos hilig ka pa whiskey kag beer, pala panigarilyo ka, palakaon ka tamis, inatanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress, which is dangerous sa imo health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo nga cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Pwede ka magka-Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart, kag kidney and liver disease, and worst, magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, mag-DTX 500 kag Mighty C kapermi.
4: Kung magmasakit gani Sir JP, sang una, mga nanay kag tatay, tapay mo nun, throw orange.
3: Gusto? Skyflakes?
4: Salagali. Ano ko dapat tuod-tuod gin nga orange. May antioxidant.
3: Gusto?
4: Kung gabalatean ka, mas dasig ka maumpawan kung may antioxidant ka. Same sa ga-exercise ka. Kung ga-exercise ka, ti kapoy. Tungod kay damo na sunog nga ano glucose, damo na produce nga na generate nga free radicals.
3: That's why pala nakit lawas
4: mo. Ano lang batyagon mo. That's why nga kung mahilig ka exercise, athletic ka, you need inom gig ka DTX 500 kag Mighty C. Kay para makuha nimo ang benefits ang exercise kay kung sige lang ka exercise, wala ka antioxidant.
3: Abaw! Plakit, plamanog lawas mo.
4: Gadamo ang ano ang pag-generate sa free radical. So that's why inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw kung especially ga exercise ka.
6: Mostly sa mga lifestyle diseases comes from eating too much sweet. Ang pag-abusar gid sa mga matamis nga mga pagkaon, maasin nga mga pagkaon, uga, mga pinakas juda, no, tapos yung kaon nami dessert cake ay Diyos ko. Processed food and too much carbohydrates kasi syempre namit ang sudan, tamis kag asin, damo kanon makaon. Actually Sir JP, hindi ka makabalatian kung gamay lang ginakaon mo. Tanawa bala mga holy men ga fasting per me. Layo sa masakit lawik ang kabuhi so brushin nga labot. Eating too much is what makes you sick, no? Ang malamalinga nila, eat in moderation, get per me. Eating fried foods on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. Ordinary, yun sa Pilipino, yung aga preto, panyaga preto, panyapon preto. That's why gina-emphasize gini namon per me that you need to have a supplementation using a superior antioxidant supplementation. Wala na iban kundi mag-DTX 500, parisan mo sang Mighty C. If you take this regularly, layo ka sa balatian, magalawig ang imong kabuhi, madelay mo pa ang aging process. 50 ka na, looking 40 ka lang.
4: Hindi pwede 30, Sir Boy.
6: Pwede.
4: Ari pa, sa mga babae nga may menstrual pains, kung mag-abot ang pamula nun, namigid yang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Ti sa mga pagtuon, permin na ginabalik-balik nga ining mga oxidative stress nga kakatabo tungod kay mababay palakaon, cakes, palakaon tamis, no? Amo nang rason nga anga nag-abnormal ang gituag menstrual cycles. Nga gabatyag mo sa gituag amenorrhea, dysmenorrhea kag iban pa nga mga balatian. So that's cellular oxidation nga katabo kung palakaon ka tamis, no? Palaugtas magig ka. So, stressful ka bala. Sila na yung kakatabo nga may problema sa gitong administration. So, permi na mo, ginapanog yan nga, adlaw-adlaw gid inom, DTX 500 kag Mighty C, specialist mga kababayenan. Nga, once nga adlaw-adlaw kag inom sa DTX 500 kag Mighty C, damo nga mga balatian ang malikawan mo, matinlo dugo mo, healthy ang kurason mo, hindi ka mangin malipaton, dugay ka magtigulang, amo na nga ako, panigurado lang gig ko, no? Inom gig ko, damo nga DTX 500 kag mighty say kun isa lang inyo akon lima, no?
7: Wow.
4: Kay nga man akong gusto makaabot pa ko Sir Boy sang 100 years old, no? Kinabalan nga mapatay ka Sir Boy, daw nagtulog ka lang.
7: Ay, kuno.
4: Hindi sila nga mapatay ka nga gakuriit ka sa kasay mo balatian, wala sang sakit nga mabatyagan, kapoy ka lang kay tigulang ka na. Wala kaya cancer. Gusto ko na. Amo nang gusto nyo man, no? Kung di nyo gusto, tipa gusto na kamuda.
1: So, kung gusto nyo?
4: Amo na nga, adlaw-adlaw, git. Inom DTX 500 gagmay ito si. Subong na. Sugdi na.
1: See?
4: Si Jin Rabaw, gawa panago-nago lang na siya.
8: Ano sekreto niya?
7: Milig siya tagoay?
4: Huwag siya panago si Jin Rabaw, gagamit siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito gapamasahe niya, ipamasahe. Kabalo ko mo kung ano, sino ang kapamasahe sa'yo, pinaedad, Sir Boy.
7: Dizi ako nung, dizi. 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18 plato mo. Uy, ka 19 ah.
8: Ah, kampiyon ni
4: magpapasahe. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahe ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
7: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
8: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
7: Basic.
8: Oh, maligo. Basic.
4: Ang pagligo is not enough.
8: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi isang imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
2: DTX 500.
9: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko ang muning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
1: Sugod lang nag-inom ka DTX 500. Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
9: Almost 3 months na.
1: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
9: 3 times hindi.
1: Kamusta ang alay sa kamot?
9: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
2: DTX 500! DTX 500!
10: Ikaw ba lang may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginabangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Nativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipanay Street, Barangay Poblacion, Ilawood, Pasay City.
1: Gusto ko man, gusto tamantanan, nga hamot ka mo.
4: Wala sing gusto nga baho, baho ilog ang imo tupad.
8: Klinika Dio Fresh.
7: Klinika Dio Fresh, ang kapadugay sang friendship.
4: Ang gapadugay no, nos-nos na ba kamo? Nos-nos ang
7: term. Nakapaka-swipe-swipe na kamo na.
8: Nakapaka-swipe kamo na.
4: Biskan, wala lang nga pang-swipe na ito, no? Pwede galing mo na pang-swipe mo.
7: Mang-swipe na kamo.
4: Swipe sa ilok.
7: Swipe sa ilok. Para ang Klinika Dio Fresh gives you 48 hours of freshness. Layo kasi kinatawag nga underarm body odor or angsud, no? This gives you back your confidence na may nga ga-apply ka obra, mumut ka, no? Namin niyang gahag kasi.
4: Mga kanan nga medyo baho ang ilok sa kabataan nga mas timprano. I-correct nyo na na.
7: Oh, correct.
4: Gamit sa Klinika Dio Fresh. Mga pinatao po kay Sir Eljan.
7: Ang kape ni Sir Eljan, DTX Coffee Mix. Abang gapanami ka sa imong metabolismo, gapainit-in kasi imong lawas, may gahugas, may gatinlo sa imong selula, kipuno sa antioxidant nga DSE. That's why si Sir Eljan, hubing tanawon, no?
4: Pero may mga kape para sa mga balati anon, Sir Boy. Especially kung may degenerative disease ka.
8: Oh, may diabetes ka.
4: Ang gitawag kape nga DTX Premium.
7: Correct.
8: Correct.
4: Nami ang DTX Premium. Mm-hmm. Kaya yung sugar, hindi brown, hindi white, mm-hmm, kundi stevia ang gamit. So oh, natural na sugar, zero calories, kag nami git sa health. Kaya nga, gin-combine ang de-sugar, sugar cane, kag siyempre, sir boy, gin-combine nila ang Ganoderma Mushroom.
8: Pulain niya ang templada ni engineer, no? Mm-hmm. Ang ginaputang niya sa DTX Premium Coffee, Xtend.
3: Ay?
8: Ang Xtend is a food supplement that improves your blood circulation. That's why nami ang delivery sa oxygen kag minerals sa imo mga cells. Nami malang paghimos sa basura sa imo selula. That's why you feel younger and you act younger. Just ask Engineer Albao kung paano mag-perform ni kinaka-extend.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Sige, ang memories nato importante. Kinanglanon mo imo memories, especially sa imo nga loved one. Paano balabuligan ni Dietri Bayo nga ang imo memorya tama ka crisp kag ready mo ma-access anytime, especially sa mga estudyante. Sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
8: The brain is so powerful. Ano ka powerful? Ganta ka mo short story. May isa ka tao nga ambal nga gaan siya kung na-death penalty, kuhaan siya kung na-dugo sa mapatay siya. Pero tutuod na, gin-blindfolded lang siya, gin-kiyada niya kamot po, man siya gin-pilas, tapos may gin-patulo nga tubig, gatulo-tulo lang, ay, dugo ko na ito, gatulo. Napatay siya. Biskan why siya nagkuhaan dugo. Mm-hmm. Because the brain is conceiving na he will die.
4: May now, term na. Mm-hmm. May term na pag tublang pag ano ko pag training.
3: Oo.
4: Gin-blindfold kami.
3: Ay oo no.
4: May sa tubang na mo may gin ano.
3: Gina Saywardo.
4: Saywar, that's it. Oo. Galain ko mo.
3: Di ba kasi linggitan? Gagay.
4: Daw mag-walk out ako. Kun na ano ni sila man, yung panakit ni ilang braman.
8: That is called brain conditioning, no?
4: Yes.
8: Amunang epekto, sang amunang ka-powerful sa aton brain. And ang brain tagali, kung may dementia ka, gamat-amat manubo ang imo immune system because the brain could not relay information anymore sa imo immune system. Subong nga adlaw, tundaan ta, paano bala si Dietri Bayo makaamnig sa imo brain e pagprotektahan ang imo mga precious memories. Dr. Ramin?
4: Ang Dietri Bayo, sir boy, may medium chain triglycerides nga kaya niya pang tinloan ang beta amyloid plaque. Ano ning beta amyloid plaque? Amo ni siya ang mga nagabara sang imo neuron sa imo nga brain, sir boy. Nga tani nami ang communication pero kay ginbarahan sang beta amyloid plaque. So kung nakainom ka Dietri Bayo, inatanan pang tinluan because of ketones nga makuha mo sa gitwag Dietri Bayo. So kung ga-deposit ina mga beta amyloid plaques between neurons at may tigtinlo, sir boy. Amo na nga kung palainom ka Dietri Bayo adlaw-adlaw, malayo ka sa sakit nga Alzheimer's disease. Tanan nga memorya sang imo kabuhi. Damo amo na mo may mga edad na bala. Balaan pa nila ang ilang kuan? Anong natabo kahapon pa? Kung anong natabo sang bata pa sila. Mm-hmm. Amo na yung nakanami kung adlaw-adlaw ka gainom Dietri Bayo. Tungod kay mabuligan ang imo nga knowledge, imo nga memories, kag siyempre ang imo abilidad nga mag-acquire paghihapon skills biskan tigdulang ka na. Dietri Bayo lang na.
12: Ang Dietri Bayo hindi lang nagatinlo sa ginatawag beta amyloid plaque, kundi miara pa siya sa ginatawag antioxidant, sir boy. Tungod sa ginatawag ang utok naton, 20% sa ginakaon naton nga pagkaon nga miara sa ginatawag glucose, nagkakadtugid sa aton nga brain, sir boy.
3: Correct.
12: No? Tungod sa ginatawag glucose, miara ginaya sa latak, mm-hmm, no? So, nami ang Dietri Bayo kumiyara sa ginatawag antioxidant nga gallic acid kag ferulic acid nga gina-prevent niya nga ma-oxidize, no, ang selula sa aton nga brain, sir boy. Tungod sinang ginatawag beta amyloid plaque kag oxidation nga nagkatabo, pwede kita magka-Alzheimer's disease, sir boy. Kung Alzheimer's disease ang nagabiktima sa isang tao, malipato ng isang tao, sir boy, no? So, but silingon, nag-amat-amat shrink ang aton nga utok, sir boy, no? Kung may ara kita sing natawag Alzheimer's disease, tungod nga hindi na magkaon sang glucose ang aton nga brain. So ang pagkaon nga ihatag naton sa aton nga brain para hindi magkupo, sir boy, MCT halin sa D3 Bio, sir boy.
8: Kampiyon, no? So duwa pa lang yung discuss na about nga akakalipaton ka. Una, ang beta amyloid plaques nga ginambal ni Doc Ramil. Ang ginambal naman ni Doc Sam, base, ang brain mo hindi naka-accept sang main source of energy niya, which is glucose at tawag da type 3
6: diabetes, no? Is a term that has been proposed to describe a brain that is affected by Alzheimer's kay hindi na ka-accept glucose bilang gatong para mausalya para sa iya enerhiya. So anong kakatabo sini? Gaamat-amat patay ang imo brain cells. Kung patay imo brain cells, gamat-amat gamay ang imo brain. That's why importante ginang ditribayo nga kay kung hindi na niya kauyon ang brain mo sang glucose kay may type 3 diabetes kaya ang brain cells may makaon gapon ketones nga alin sa ditribayo. Ti ini nga ketones kay ini gamat-amat ni sa ginatawag nga brain recovery. Kay gamat-amat na balik ang imo gitawag nga brain cells, no? That's why your brain becomes significantly bigger physically hambal sa mga researchers and studies nga nabasahan namon. That's why ditribayo is really important. Kung ang edad mo is 60, no? 50 to 60 to 80 years old na, dapat gaditribayo ka na for maintenance of your cognitive and emotional ability sang imo brain. That's why ditribayo is really important sa aton mga medyo senior citizen, Dr. Ramil.
4: So, amo na, Sir Boy, no? Importante gid nga adlaw-adlaw ka inom ditribayo para ma-prevent ining gitawag Alzheimer's disease, no? Ang nakanami lang, Sir Boy, paano ma-prevent ang Alzheimer's disease sa pag-inom mo sa ditribayo? Because medium chain triglycerides, kaya niya atipanon ang imo nga mga probiotic sa intestine.
6: Oh, grabe mo, kabalumang
4: so, itabulig. Once nga nami imo nga probiotics, imo nga good bacteria sa intestine, it will produce gut-derived B vitamins. And that B vitamins, Sir Boy, amo na nga nourish sa imo, no? Brain. So, at least, biskan paano, malayo ka sa problema sa ito ang Alzheimer's disease. So, MCT from ditribayo, not only nga ga-produce ang ketones, kaga torni siya sa imo nga autophagy. That's the time na tinluan ang tanan niya mga higo, patay nga mga brain cells, dira sa imo nga brain.
6: Ang switch kili sa pagtinlo sa imo brain, ditribayo, kigi-ion niya ang autophagy, tinluan niya sa imo brain.
4: Wala na glucose, sir.
6: Wala na glucose.
4: Bahuway na siya.
6: Bahuway na siya, no?
4: So, wala naman sa imo, on. Pangkakuno na lang niya dang matupad niya nga mga guba nga, no? Nga mga brain cells. Pangtinloanan niya. So, dra ang kanakanami, kung adlaw-adlaw kaga inom ditribayo, abi ni mo, bulong lang na sa may hilanat, may infeksyon, trangkaso, bulong lang na sa TB. Oy, ang palainom gali ditribayo, mas gatalom, ga-sharp ang imo nga brain sa sige ni mo inom.
13: Ako si Richard, isa ka tricycle driver nga galing ni Lolo ko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Kaya nang paninisis ng ditribayo, tatlo ka bisis sa isa ka, 1 month lang ko anang lingin sa ulo ko, naglubo na akong blood pressure.
14: Ditribayo! Ang ditribayo! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagat, mangabot ka! Ditribayo!
15: Ako si Maria, basta akbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing akong inom sang ditribayo 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood
14: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mangabuti ka. UC. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Silisi si Masa. Ang gimara. Ang bali ng doktor, sakit ko. Kidney. Diyon may ay blood ko. Gamit ako sa Furis eh. Nakuha ang sakit ko. Mayo na ang nabatyag ko.
14: UC. Kagsanthum Plus. Epektibo. UC. Vitamin C.
17: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawud, Pasig City.
3: Para sa dugang benefits sang ditribayo.
4: Dugang benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom ditribayo. Ang MCT sa ditribayo is makabulig sa para sa gitawag excellent delivery. Nami ang dulong sa vitamin E kag coenzyme Q10. Now, ano naman ang gamiton sa coenzyme Q10? Siyempre, ang coenzyme Q10 isa ni ka-antioxidant nga kaya magprotekta sa imong selula kag kung ini ma-damage. So, makabulig ni siya sa imong gitawag metabolism. So, kung palainom ka sang ditribayo, gina-promote niya ang vitamin E, no? para nga maabsorb sa imo nga tinai, para ma-improve ang imo nga vision, imo nga reproduction, kag siyempre ang imo nga dugo, brain kag skin. So ang vitamin A is also an antioxidant, may ara antioxidant properties. Ini maabsorb lang, madulong lang kung palainom ka D3 Bio. Amo na ang mga health benefits nga makuha mo sa D3 Bio.
12: Isa pa ka health benefits nga makuha nato sa D3 Bio. Miyara sa sing natuag MCT nga sunod sa mga pagtuon, amo ni siya ang nagabulig para mag weight loss ka. O kung bagay ni sa mga obese sa Sir Boy, kaya kung pala tumar, kung pala inom ka sa D3 Bio, piling mo busog ka permi, Sir Boy. Mm-hmm. No? So, ang D3 Bio, nagpa-increase inigali, Sir Boy, sa hormone yung natawag leptin. Mm-hmm. So, ang leptin ng hormone, once nga busog ka na, kuhiton niya ni si hypothalamus, no? Hambalon niya, oy, busog na ko di, no?
18: Unta ta kaon.
12: Si brain mahambal naman na sa ato niya kamot op, stop na kaon, stop na usap da ba.
18: Buhitin ang kutsara.
12: Oo. So amo na ang ubra sang D3 Bio, gina regulate niya ang aton nga gana sa kaon once nga kita busog, Sir Boy. No kag ang MCT nga sa D3 Bio, nubo ang iyang calories ini compare naton sa gitawag long chain triglyceride nga matambok kaya, Sir Boy. So kung adlaw-adlaw ka.
4: Matambok halin sa kan?
12: Oo, sa karne. Kag sa kanon, abi. No? So kung nakaditribayo ka kada adlaw, sigurado kaya, Sir Boy, nga magnubo ang ibong timbang balik sa normal.
18: Okay, no? Tingala ka mo, di ba kung nila naton ka sa lakit mga joints mo? Imnibla ditribayo, baka kasigilanat mo, huwag pagkaplanakit joints mo. Nga ah. May ara siya sang caffeic acid. Isa ini ka polyphenol nga makita sa D3 Bio is also a powerful antioxidant.
4: Yes.
18: Anti-inflammatory siya. So bangod nga anti-inflammatory siya, ini may antiviral capabilities man. That's why kung mag-inom ka D3 Bio, kung ginahilanat ka, ginatrangkaso ka, gakadula man ang body pains mo, sakit sang ulo, sakit sa makasukasuan, sakit sa imong tiil, bangod sining caffeic acid nga ara sa D3 Bio kag wala sa plain D3.
6: Kung ikaw D3 Bio every day, protektado ka, kampiyon ang imo immune system nga nami ang absorption sang vitamin A, D, E and K. Those fat soluble vitamins are vital in the creation and sa pagpadamo sang ginatawag nga mga immune cells mo. That's why even though hindi kilala ni D3 Bio ang imo immune cells when it fights your viruses, di ka makita nga ang bagay ni Sir JP, kung tapos mo yung ilanat kag D3 Bio yung tumal mo, why kigaluyan? Number one, ang immune cells mo, minimal ang ubra, jutay lang. Meaning to say, kung jutay ang ubra sa immune cells, jutay ang production sa ginatawag oxidative stress nga ginahimo nila. That's why you feel better kung ginusar mo papaayos si imo ang ilanat, lalo na kung virus kag bakterya nga linansin, ang D3 Bio. No? Amo na ang epekto sang imo sa D3 Bio sa Sir JP.
18: Alright, so kumpletohon ang
4: dapat
18: mga
4: D3 Bio gid Sir JP. Hindi lang gid vitamin D3.
18: Kulang na.
4: D3 nga wala BCO, kulang na. Pero kung BCO lang nya wala D3, kulang pa. Dapat D3 Bio, BCO, D3 Bio.
18: Laing gid nga kumpleto.
4: Amo ni D3 Bio.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Wala na mi type. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
4: Pabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
6: Una.
5: Problema, gid ako sa akon body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
5: Pero subong.
6: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag nag-hamis ka nagputi gid akon nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakas sa mga butika.
0: Xtend Food Supplement for Men.
7: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Xtend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Xtend Food Supplement for Men.
0: Xtend Food Supplement for Men.
4: Xtend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Xtend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Xtend Food Supplement for Men.
0: Xtend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita ka music, nag-entertainment. Pero migit ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique, pero dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na ka-K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow! My puso!
0: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kagga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Eye Care Gold. Ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata. Ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant. Nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. Eye Care Gold.
2: Control, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. D3 Bio.
12: O si Karen,
2: kadamog
12: id sang akon hair fall, nag-indi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika.
14: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!

Good morning, mga ka-K5! A blessed Sunday morning sa tanan. Sa mga listeners ng K5 News FM Iloilo sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Kamusta, kamusta, kamusta na? Bugtaw na sa may mga obligasyon aga pa. Good morning sa mga magapadulong sa mga simbahan. Magatambong sang misa subong kaagahon mga ka-K5. First Mass upo dang ilatagsa ka mga family members. And of course sa mga ka-K5 manaton dira nga mga padulong sa pila ka mga may bayon, mga bulubakasyon. It's a blessed Sunday morning. Subong nga aga mga ka-K5. Makaupod ninyo ako from 4:30 a.m. up until alas 6 ang aga. Dari sa programa Sunday Morning News. Upod si ka-K5, Kim Montaño Caluyo. Sa mga listeners nato nalin sa First District, tubtob sa Quinto Distrito. O pulo pa nga pinadira. Kag magkaon sang pandesal. By the way, happy Mother's Day sa mga nanay dira nga nagapamati sa aton across sa Iloilo province, Iloilo City. Grabe, wow, na gapinitla na taaga pa. Sa mga sa bilog ng Western Visayas kag sa bugos nga Pilipinas, sa bugos nga kalibutan. Diin man kamo mga ka-K5. It's a day for the mothers. O balaan hato na ambagan nila. Ambagan nila, budlay na kung kapin po ko naga... Kung magbata ang isa ka-iloy, tupaangay nga nalubong ng iya isa ka-tiil. Mga ka-K5. Kasi syempre, ang sakripisyo bala sa pagpadako sa aton. Pagpadako sa aton. O, di bala, no? Kamo mga ka-K5 sa mga suki naton yung mga tagpalamati and of course, live viewers right now. Ano ba lang nga mga tinaga sa inyo nga mga iloy? Ang nagtatakid sa inyo, ano nga mga lessons, ano nga mga tinaga sa mga reminders niya bala sa imo ah. O kag tikon for example, bala naton ti iban open pa kun may edad-edad ka natin mga nanay, tatay mo ti o na tawag na nang wala na sa kalibutan. Ano ba lang nahidlawan ninyo no sa inyo nga mga iloy skia? Ano kun ano man ang tawag niyo, it's either nanay. Nanay, mama, mommy, kung mga ang mga lola, kung kaisa iba na ginatawag ba niya nanay mo, no? Very happy Mother's Day. Istoryahan na naton karon. Feel free lang to comment kung ano bala yung mga nagtatakid sa inyo nga mga lessons. Alin sa inyo nga mga iloy. Mga tubtob subong ti... na-apply nyo sa inyo nga mga kinabuhi. Wala naton nga ang sakripisyo sa mga iloy. Grabe gin, no, para sa ilang mga kabataan, iban, ara sa mga abroad or nangin overseas Filipino workers para sa ilang mga kabataan. Makapa-eskwela, makapakaon sa ilang mga bata kang makahatag sa ilang komportable nga kabuhi. And of course, sa mga viewers naton, tara sa aton sari nga YouTube channel and Facebook page. Good morning. Sa mga naga kimos na dara subong mga ka-K5. Okay, may mga kaladtuan aga pa. Madumduman nyo man, no, mga iloy, mga lola, o mga ka-K5. For example, no, may aga ka pang kaladtuan mga ka-K5. Sila nag-tigangan ka pa, timplahan ka kape, timplahan ka Milo. Kung sinandaan ka doon sa ininir, mga ka-K5 para sa imong inog paligo. Madulong kapin pa akong suludlo na inyo balay, balang adulong-dulong. Madulong niya ka pa na sa kanto hasta sa makasakay ikaw mga ka-K5. Amo na ka mga very selfless ang mga iloy.
subong sa mga merkado publiko, sa mga nagapanindahan, agapan. So, kamu ha, manindahan kamu dra para sa inyong mga iloy. O bakal kamu dra sa tawag na, pang long life. Ah, ang tawag na ano, nagaling pansit. pansit, Mickey, kunano dahan. O kung wala kamu sang kwarta pa, kay wala pa trabaho. So especially kung mga lamharon pang edad nyo, wala pa kamo sang work, ang mahatag nyo lang na sa inyong iloy, o makapalipay na sa ila kung mga lalabhan, kamo anay subong mang labah. Manilhig kamo dira. Mamiod. Ang mga usually nga ginaubra sa inyong mga iloy, o teka mo masalo, anay subong adlaw. Bisan hindi lang sa buong sa adlaw, kundi pati sa mga masunod pa nga mga inadlaw. Bilog na si Mana, asa na maha? Ang mga iloy natin nagkikibulo na nakasakripiso para sa ilang mga kabataan. And of course, mga ka-K5, sa mga ara-dara subong sa Mandoryao, sa Haro, sa La Paz, Lapu City proper, Molo, and the area sa Arevalo. Good morning, good morning. Ano ba lang inyong mga mantra ba, mantra? Ano ba lang inyong morning mantra? O, dapat nagapulo pa nga muyo man ka mo kada aga. Kaya antes ka mo magtulog. Pati syempre, yuhum-yuhum man. Yuhum-yuhum dahil hindi na magkusmood. Ah. Life is short. O, ano man lang kita sa kabuhi man. Sa mga negosyante, dira. Nga nag-aulog ta sa mga nangutang pero budlay sukton. Aha, hindi matubuan ka man sang uban sa kaugtas, no? Pero budlay, wala kong negosyante ka, no? Kaya ako ng mga ginabaligya mo bugas. Arab lang ayawan ka ka. Bila lang man gilan siya, mo utangon pa. O, tapos kung hindi ka magpautang, ikaw pa malain. Pambalan ka pa nga. Ginbago ka sang kwarta. Ginbago ka sang kwarta. By the way, good morning, dira sa pamilya Manaay, kay Ma'am Antonina and Sir Ricky, sa Tintin Turuturo, sa mga nagabiyahe dira sang sikat kag tricycle, ah, sa Barangay Airport, Mandoryao, kay Mami Immaculate, good morning. Yung bugtaw kay Sir Cliff Acosta, ha? And of course, dira kay Tita Rena Mapa, na ti siyempre guwapa-guwapa. Parehas na sila ni Mami Immaculate. Itangan man nato niya mga listeners. No? Palangga, ginato na sila tanan. Kapin pa sa mga maukod nga nagpabatigin, no? Dari sa ton niya pagpangalagad, mga ka-K5. Upod natin subong sa patrol si ka-K5 Karen Badilla and K5 Jason Talaron. Dari sa News Center, K5 Alira Joy Alvarado Apin. And sa aton sa ring Master Control, K5 Lawrence Espeja Suliman. Sa mga ka-K5 naton, ote subong maistorya naman kita sa pila ka mga balita kag information. Dari sa aton niyang pagpangalagan. Kag sa aton niya, no, nga mga headlines, mga ka-K5. Dito sa Saudi, may isa ka Ilongga OFW nga ginapahayag nga ginmaltrato mga ka-K5 sang iyang employer. Abaw naglumpat sa building. Pero good news mga ka-K5, kahit ara na siya subong, no? Sa kustodiya sa mga otoridad, mga ka-K5. Kag sa dugang nato na rin headline sa balita lokal. Ining si Kagawad sa may barangay Santa Filomena Arevalo. Kag ang iya nga bata-bata o kun manok-manok mga ka-K5 nga nagbuno patay sa delivery boy sang tubig. O te subong nga sa subong wala gyapon makita ng ilang nga mga landong. O padayon nga nagapanago, nagapabilin nga at large. Kag ti ang ila yang ang pagpasaka sang kaso sa ila sang mga otoridad. Maigo na sa regular filing mga ka-K5.
Pag sa dugang naton riyang mga balita, sa balitang national, kahapon may nagagwa nga mga report from national media sa accordingly tiining si Senator Ronald Bato de la Rosa ang ginapadakop na sa International Criminal Court. Nga accordingly mga ka-K5, gin-issuehan na, no? Or nag-issue na sa arrest warrant o kon warrant of arrest. Pero may clarification later on, no? Or pagkagabi, kahapon, nga ti base sa information, base sa ICC, malila ti wala pa man kunuya sa niya sang gin-issue nga warrant of arrest from bagid rin sa mga Pilipino, pagpila ka mga political critics, mga ka-K5. O hindi ka magsalig. Ang basi ma-jinx ka. Ang managani, nagapulo pa nago ni si Senator Ronald Bato de la Rosa. O kagpila na kabinulan, nga wala nga naga-lusot dara sa Senado, no? Pero nga baton sa gihapon sang sweldo. Good morning, good morning. Dara kay K5 CJ Castro. Ano oras na subong, sir? Watching dara sa may The Netherlands. Lida, biga update dara ang aton nga comment section. Hi, Sir Robert DeGaspi. Good morning, everyone. Especially dara kay Ana Tanotan and Noemi Dolor. Kay Julie Celestre and kay Beng Babaw. Good morning, K5 Kim. Happy, happy Sunday. Nolan ra sa inyo, ha? Kay, it's me, Kel. Good morning, K5 Kim. Please greet lang family Lazarito sa barangay Kamambugan, Dingle, Iloilo. Kay Sir Jean Reisiman, aga pa nagabugtaw kay opening ang duty. Are you good kita, sir, no? Abi ko gani, ano pa subong mo? Abi ko gani, ano na, tawag na, nga, Lunes? Wala sa iyo, mga lasing ko, pasado po kong bugtaw. Ay ko, balong, ano galing. Murag-muragan ko pagtawag ni Kakipay Balira daw. Good morning, good morning, good morning. Kay sino pag-idaraga pag-at.

0: ating DOST Pag-asa. Grabe, no? Kainit or kapaang Drea sa may Iloilo City in Iloilo Province. Bansubong naton nga mga tawag na, no? Pinalangga nga mga farmers kon manog panguma. Nagaulo ugtas na kay di syempre malamala na mga K5. Kagabase man dari sa aton sa ring National Irrigation Administration o kon NIA Region 6. Dati ang pila naton ka mga dams dari ang level sang tubig, no, ara na sa critical level, no? I-check naton na karon ang dugang nga mga information. Always ginagabantay sa imo live. Langga Kim, thank you so much, Sir CJ. Nara sa may Europe, wala boring man di. Okay na akong kaisa, no? You're looking for work, for example, no? Gusto mo magpa-abroad. Pero laing ganyabi, no? Ang tawag na ang vibes abis ang Pilipinas compared sa abroad, especially no sa European countries, diba la? Mga taga Europe abi medyo ano na sila to kaga just like dosang Japan man bala, no? The work is work, after work puli. Unlike dari sa Pilipinas nga damo pa sang mga ganap tapos na nandring mga tao naga binugduhanay, diba la? Sa mga K5 naton, bantayan ang dugang mga information na sa aton sa ring pagpangalagad. Shoutout lang sa mga taga Maasin sa Barangay Sambag, Dagami, Iloilo. Kay Sir Jet Calopez, Sir Alex Sabo, dra sa may Banwasag, Miagaw, Iloilo. Oras alas 5 na sang aga, bantayan ang dugang mga information kag-discussion naton sa pila ka mga topiko. Naton subong gin-plastar, subong nga aga. Ang ring information, ang aton sa ring mga headlines ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C, agurang lawas, resistant shadow good permit. Sarang mabakal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itanguy. Pag sa mga butika man or mga nearby nga mga pharmacies, dara sa inyo tagsa ka mga lugar. Standby, magapanumbalik kita dari sa aton nga pagpangalaga. Dirigid lamang sa Sunday Morning News.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Mike, kumso?
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before, problema ko gidang akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Malakas, mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, nagid ka malipaton. Gitry namon, patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
3: Malakas, mga butika.
7: May family history ba na kamuusang diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compounds?
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis mo!
8: DDX 500!
7: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi?
8: Masami ginauhan?
7: Masi may diabetes ka na?
8: Mag-DDX 500 na!
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds
7: nga nagapanubos
8: ang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado.
7: DTX 500.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas din palapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ng aga sa RJ

0: Gems Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula, nadayo ng ako niya.
1: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
0: Spore Biotics, nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
4: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
5: Libre!
6: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: I Care Gold.
9: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
8: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar.
4: Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May pumso!
13: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo. 9 minutos, makaligad ang alas 5 sa aga. Kaupod nyo sa gihapon, ka K5 Langga Kim, ka K5 Kim Montaño Caluyo, dari sa programa Sunday Morning News. Subong nga aga, i-check naton ang latest weather update, weather situation. Upod ang aton rin nga koneksyon sa pag-asa Iloilo. Amanam, yaw kita additional na good morning. By the way, dara na nagapamati, man nagatutok sa aton nga pagpangalagad ang aton rin nga station manager, K5 Warren French. By the way, mga ka-K5 dara, no, sa may Sara Iloilo, sa mga taga Quinto Distrito, mas gin palapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayan sa ang grand opening sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Incorporated Sara Branch. Kit anay kamo no dra. Hindi man ako mama kit anay kita kay hindi man ako kahadto dra. Kilit anay kit kabot kita mga ka K5 po dre ang team sa K5 News FM Sara. Let's take the car and go for a ride. 2026 Lunes nga adlaw alas 10 ang aga sa RJM's building sa Barangay Apolohista Sara Iloilo malapit sa Sara Public Terminal. Mayara sang grand opening discounts, exciting mga freebies kag madamo pa nga mga surprises. Mao sana on. Og na sorpresa ka mo dira, no? Save the date mga ka K5 kita kits sa May 18 mga ka klinika and ka K5. Okay. Amako nyo lapit na. Hindi na kami magkanto dari sa may Robinson Saharo. Tupadya. Hindi na kami magkanto dari sa may Pasi. Kung yung mga nearby municipalities aside from Sara, o maka-avail na dari sa mga product. Siyempre, mayara man sa niya free consultation. O to be announced pa na ang ining mga free consultation. Okay, naton sila yung pag-asa kay Five Lawrence. Unavailable pa at isige. O, balikan na naton karon na. Kasi masako pang aton sa ring pag-asa mga ka K5. Meanwhile, i-check na to, no? Istoryahan naton ang regarding diri sa balita sa isa ka overseas Filipino worker mga ka K5. It's a beautiful day. Ining OFW no nga taga 3rd District of Iloilo tagahani why Iloilo nga ti sandig diri sa aton sring information in maltrato no sa nga iyang employer dira sa may Riyadh, Saudi Arabia. Amo na babulubod line no kun ikaw bala ang ara sa abroad kun ikaw isa ka domestic helper dira mga ka K5. Kag matuon balay ikaw sa mga employer ati sadista nagapulo panakit kag hindi bala ka balo maghatag sa nga importansya sa ila dira tagsa ka mga empleyado mga ka K5. Based dari sa information ining OFW ang ginkilala sa kay Angela Malones at ginapahayag o kung alleged siya ginmaltrato sang iya amo sa Riyadh, Saudi Arabia. Base dari sa information natingin ano na siya, no? Ginpreso siya sang iya amo sa sulod sang tatlo kaadlaw nga wala gidya sang kaon-kaon. Nakapalagyo man ning si Malones pinaagi sa paglumpat sa third floor sang balay sang iyaamo Naibaluan nga tiining si Malones ang taga-barangay Abangay Haniway Iloilo nga nagpasimpalad lang kumbaga, no? Siyempre, gusto mo sang mas maayo nga sweldo, mas madamo nga mga opportunities mga ka-K5 for your family, especially sa mga kabataan, luyag mapa-eskwela. Nagpasimpalad, no? Na magtrabaho dito sa may Middle East. As of this time, ti Mayo kay nakapagtawag na, no? Pagkalukso yato, paglumpat ya dito sa ining third floor, ikatatlong nga panalgan sang balay sang iamo. Wala man siya matamaan, no? Pero ang trauma, o nagapabilin ang trauma, bala, no? Makon mo, prisuhon ka dra, hindi ka pagpakanon sa sulod sang tatlo kaadlaw. Ate Subong, yara na siya sa custody sa Philippine Overseas Labor Office o kon polo mga ka-K5 dra sa Middle East. Pwede na ito doon pabati K5 Lawrence ang audio. Yari bala, no? Pamatian naton ang nangin interview ni ka-K5 Aaron Refoyo kay Ma'am Angeli Malones o kon ining OFW nga allegedly naging maltrato dito sa may Saudi Arabia pati naglumpat sa third floor sang balay sang iya nga employer. Agod gid lamang nga makagwa kag makaluwas sa ining pagpreso sa iya ang pagmaltratar sang iya nga amo. Yari ang kabahin sang interview kay Malones.
14: Pwede ba kami maistoryahan, Ma'am Jel, kung paano gini natabo sa imo? Umpisa itong anong rason nga agin motogin sakit kanila?
15: Ang una o magiging na lang stress lang to put nangulog ato sa kapal nagreklamo ato sa ating amo magiging ating hospital pero wala ako wala pero na ang ulo na ako sinapagod na nila ako sa mga hanggang na relaxo para lang sa palamakit sa lawas. Tapos, ano, si FAD, gusto na ko na pag-tag na lain na mag-tag ko. Tapos, magampal na ko sa amo kung hindi ko na kayo magpupula.
14: Tapos pagreklamo mo nga tapos pagreklamo mo tong sa amo mo nga garay matyag mo hindi mo na kaya mag-obra. Na anong reaksyon nila? Gin papauhay kanila. Oo. Dito sa may part abi nga nagreklamo katobla or naghambal kasi mo nga amo hindi mo na kaya mag-obra kay galain balay mga pamatyag. Na anong reaksyon nila? Gin buligan kanila or gin papauhay? Pilakad daw kanila gin gin preso to jail. Okay. Tatlo ka adlaw. Sang saan o nag-start ng pag-preso nila sa imo? Pizza ano? Di matandaan ano pa? Okay. Okay. So bali, gin preso kanila, anong portahan? Nakakandado ka? Paano ka to nakagwajel? Di ba pinato ka nga floor ang kwarto kagin ding kagin preso nila?
15: Ang ako na binibo na alam mo kagwa binibo ba ako ang pantahan gamit ang nakita ako ng planet ang sukutubyo nakilis ang dati nila ang patulo sa ano ba na binibo nila.
14: Anong kinamatood, Jill? Anong kinamatood, Jill? Naglumpat na ginmanhalin sa third floor o nagimo ka lang paagi para makapanaw? Kaya kung maghambal kita nga, naglukso ka ginto kay based to sa panawagan to na? Naglukso ka ko, no? Anong kinamatood?
15: Wala ako naglumpat halin sa third floor. Nag-audi ako sa third floor, nag-audi ako sa balo. Nagpapit ako sa dalawang pasta nga makapangaon ako. Sa first floor, nagpapit na sa kating area, dito ako naglumpas.
13: Mga ka-K5 na batian ang kabahin sang interview dara kay Andre Malones, ang isa ka OFW nga taga Barangay Abangay Haniway. Kamo ron kay isa no, grabe man yang pagpangamuyo mo. For example, ma-abroad ikaw nga hindi kaya matuon sa mga paryos gani diri sa Ginambali, Ma'am Cherry Lapating Branya. Masapat-sapaton balang pinamatasan. O kapin pa kunti wala naton sa pila ka mga Pinay, pila ka mga OFWs before, ti iban lala pagid ang ilang mga experience. Ang iban dito na gani nang nagkramatay, no? That's why pasalamat ka mo kunti ara ka mo ya sa mga sitwasyon at ginatratar ka mo sang maayos ang inyong mga empleyado. Pero kung for example, no? Kung ikaw yagi na maltrato ang bagani diri ni Ma'am Cherry Lapating Branya, dapat kabalo ka makigbato sang rights nimo kay kaluoy kagid. Abal diri ni Ma'am Rosemary Agramon, ex-OFW man ako sa Riyadh before pero nakabig ako nga utod sa mga kabataan sang alaga ko. Ano pa nag-alagad ako sa ila sang madugay, Ma'am Kim. Mayo lang ni no kung matuon ikaw dara sa mga maayong mga employer. May ara na yung mga employer nga tratuhon ka bilang pamilya at hatagan ka sa mga tsokolate o sa mga inugpasalubong mo sa mga bata mo. May ara man yung ati, for example, hindi ka pwede kadungan dahil sa ilakaon. Iubos-ubuson mo nga energy dra kung ang pwersa mo o sa trabaho. O hindi ka pwede ka pahuway. Pahuway ka lang nga ikaw may uluakigan ka na. Okay lang kung akigan ka lang, pero may ara iban, pakdolon ka pa. Dabla Ma'am Erlina Talar Magoles, no? Dara sa may Barangay Quintensala, Saro, Iloilo City. Kagate syempre, no? Ang ining mga OFWs na ton, kung may ara lang ginitani sa mga maayo man bala, no? Ng mga kahigayunan o kung opportunities diri sa Pilipinas. Hindi na sila yung mag-abroad, bala? Mga suki na ito, darang mga tagpalamati. Ugaling kay ti siyempre, no, ang values ang kwarta kung ara ikaw dito ya sa abroad. Kunti mas dulo dako-dako, kag mas dako ang mahatag mo sa imong mga family members. Wala na ito, hindi grabe ng proseso antes ka makapa-abroad. Lamo ka na siyang galastusan. O nag-arisgo ka kumbaga. That is why kabay pa sa mga agencies nga nino. Eh, may ara sa iba niyang mga agencies sa mga OFWs. After nila abi ma-process, mapa-abroad, ay wala na sila yung labot after. O kabay pang ti asa sa maka-plastar to sila. Nagma-assure bala, no? Nga yara sila sa maayong nga kahimtangan. Yara sila sa mga maayong nga mga employer. O mga kaka-K5. Banabi nga mga tawag na, no? Nga mga agencies. Iba nihatag kadra sa mga brutal nga pamatasan sa mga employer. Tapos manginwala sila, manghugas kamay sila dira. For example, nabutang na yan sa alang-alang ang imo kabuhi. Ang Balderinica K5, Japet Castellanes Alivar. Ang balya correct gid, kung offeran ko dyan sa 100K, ma-for good na ko. Kani man pero mayo dira no drag sa buong sa may Uzbekistan ka K5 Uzbekistan de blano Asian country man de blano pero bala naton ti damo sa mga OFWs man dira sa Saudi o damo dira sa mga nagatrabaho sa Dubai sa mga pungso dira sa may Middle East sa may Kuwait ti damo na nga mga bad experiences sa mga Ilonggas before sa mga OFWs before nga ti despite sa muna nga mga senaryo o mga ka-K5, nagapasimpalad sila sa gihapon. Ang nagaling kay Libion, siya galing sa muna nga part ka-K5 Lawrence. Kasi pwede na ito na mapabati. Ito nag emotional ang yun yung si Ma'am Angela Malones. Galing ah. Imakon mo, ikaw gani, no? Hindi ka lang kakaon sa pamahaw, panyaga, galain na pamatsyag mo. Ikaw pa yan or parius pa yan sa iya. At ipapresuhon sa sulod ng tatlo kadlaw. Hindi kaya pagpulo pa kanon. Hindi ka na yan mawaras. And dumakonsider mo siya bala nung bangungot nga chapter sa imo kabuhi. O bilang isa ka OFW. It's a nightmare, kumbaga. Yari bala, no? Ipamatian nato ng part nga naging emotional dari si Ma'am Angela Malones. Medyo malawig-lawig dari nga aton ang interview ni K5 Aaron sa iya. So, ari may portion dari nga tinaga kahilibion siya no sa interview, exclusive interview sa K5 News FM Iloilo.
16: Sige lang pa gawa lang yung mga ano ah.
17: Sige lang pa gawa lang yung mga ano ah.

0: Pag-abot mo sa pulo, Ma'am Jel, ano ang kamusta ka to? Anong siling sang mga representante naton na rin sa Pilipinas o sa mga Pinoy man to abing ara to nga empleyado? Anong yung hambal sa imo?
1: Wala pa office, pero sa kanilo, sa boss pa.
0: Okay. Pero anong kamusta dang sa polo? Ma'am Jel, di ba mo nang dalang pan sa kon may mga problema abi sa pareho si mga Pinay? Kamusta da sino nag-amuma sa imo? Anong kamusta dang lugar, ang opisina, ano mayara sila sang tululugan abi? May or food and shelter sila nga ginhatag sa imo pang temporaryo lang. Okay man, may mga pagkaon man da, Ma'am Jel.
2: Nabatian naton ang dugang pahayag ni Ma'am Angeline Malone. Sambali rin ni Ma'am Cherry Lapating Branya. But yeah, ako as being an OFW for several years, namo man nga na agyan, pero still blessed kag sa mayada ko yung amo. Not all the time nga ginatrato ka umaayo, basta pero stay strong ka lang, no? Pagpakita lang sa iya nga kaya mo ah. Don't show them nga tiwik ikaw kay isulod ka gid na nila sa ilang nga bulsa. Maunahan kanila kung bagabalas ang dungan o mga ka-K5. Like dapat yun, for example, no, ikaw OFW. Kabalo ka naman sa mga tubagbala. Ano mga himuon mo in case nga mabutang ka sa amo nga mga sitwasyon. By the way, good morning, Rakay Gold Diamond. Si Reverend Lemuel Agaw. Pepe ito nakatira sa Masawang Barangay sa Laysay, Marilog District sa Davao City. God bless you. Labot na sa Davao at nga live. Good morning. K5 Japet Casillanes Alivar. Ano oras da, Japs? Beautiful Sunday morning kay Sir Roland Jimenea. Kasi sa iban pa rin naton yung mga suki nga tagpalamati. Pagbalik naton mga ka-K5, no? I-check naton ang latest situation sa aton siring nga patron. Kung may mga road closures ba lang? Ang monitoring, no? Sa presyo sa pila ka mga balaklon, no? Mga ka-K5. Ano ang himuson nyo subong para sa Mother's Day? Makal ka mo cake? Bow cake! Namit, eh, magkakulukaon-kaon, itutungin niya bala si nanay niyo sang paborito yung pagkaon. For example, ang paborito, ya, pakbing, sinigay. Alam na makayuhum-yuhum man ang imong iloy. Hindi ka, nais mong magpaugtas, ha? Sa mga bata, dara, hindi anay ka mong magpaugtas. Sa mga palahubog ng mga banat, eh, sunod lang adlaw, pahubog, ha? Diba lang, Ma'am Lizelle, Auditor Provido, watching dira sa my Riyadh, sa KSA Riyadh. Magandang, kamusta ikaw dira yung mga sitwasyon mo dira subong sa abroad? Mayo kun matuon, kaya sa maayo nga mga employer. Arang, even wala ka na dito, nag-work mga ka-K5, naulihi. Balik-balikdan nila kamo balagyapon, no? Kay Joy Aynaga Arkisa, good morning, Ma'am Kim. Watching from Barangay Maray, Bugasong Antique. Oras, 31 minutos makaligad ang alas 5 sang aga. Standby kay magapanumbalik kita dari sa aton sering programa. Baraway inom ka moderaas ang D3 Bio, ang antiviral, may antiviral kag antibacterial components nga naghahatag sang proteksyon sa lawas, batok sa tangkaso, sipon, hilanat kag iban pang mga sakit. Sarang mabakal sa mga product centers ni Dr. Amil Itang Uoy, ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. At siyempre, no, may mga branch dara sa may Miag'aw, sa may Kalinog, sa syudad sang Pasig, and of course, mga ka-K5 dara, no, sa may kilid sang Robinson's Place Harap. Stand ba kayo magapanumbali kita dari sa aton nga pagpangalaga? Dugang naton karon kung available na ang DOST Pag-asa. Pag-asa Iloilo, dari sa aton sa nga programa. Magapanumbali kita dari sa Sunday Morning News.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kuso!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapda sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Baka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Babakas sa mga butika.
0: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
9: Nagaburo ng akon nga mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman, ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo DTX 500. E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay na akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
14: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May pumso!
16: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo. 39 minutos, makaligad ang alas 5 sa aga. Nagapanumbalik kita dari sa Sunday Morning News. Kaupod nyo sa gihapon ka K5 Kim Montaño Caluyo. Tugkamong comment nyo, be. Anong paborito nyo nga linya halin sa inyong hailoy? Ano ba lang nahidlawan nyo, no? Kung for example, no? E, kung nagtaliwa na inyong mga nanay, mama, o mami. Ano ba lang ang ginakahidlawan ninyo sa ila? Ano mga nagtatak ng mga tinaga, mga leksyon sa kabuhi? This is madra sa inyo, no, mga ka-K5. Aral ang pag-asa, K5 Lawrence. We're establishing our connection sa DOST Pag-asa. Pag-asa Iloilo. Agod mahibaloan, no, ang latest ya na sitwasyon sa aton dari nga panahon. Ang ako niya nga na-learn niya, no, on my end. Ako niya na-learn mga ka-K5 sa ako niya, Iloiti. Alamangin nga, ano, no, all around kabla, kabalok kasang tanan. Either pang opisina, pang balay, o kung ano madra nga trabaho. Ara na, gastandby na. Sige. Nagastandby sa bong sa piyak nga linya si Engineer Rolly Cuenca sa Pag-asa Iloilo. Ako niya maghatag na isang update dari sa atong sering weather situation. Engineer Rolly Cuenca, good morning. Upod mo sa bong dari sa K5 News FM Iloilo sa programa Sunday Morning News. K5 Kim Kaluyo, sir. Good morning, liwat.
2: Yes, ma'am. Mayong aga, no, sa atong man yung mga tagpalamati. Ang muna itong latest sa so the update sa buong adlaw, May 10, 2026.
3: So, sa karoon na, ang ginamonitor natin yung bagyo na nagsulod na sa atin niya, Philippine Area of Responsibility. May domestic damage siya na bagyong kaloy. Kagauli natin niya siya na siplatan 870 kilometers sa may east of northeastern Mindanao. May maximum sustained wind ining si bagyong kaloy nung 65 kilometers per hour malapit sa sentro, kagasin niya sa pagmadlo sa dalabot up to 80 kilometers per hour. Nagahulag niya siya north-northeast kada sigon na west-northwest kada sigon na 10 kilometers per hour. So si bagyong kaloy nung nakitaan natin na ano ba naman ang chance ng mag-epekto pa, no, dali sa wala pa siyang epekto sa so, mga bahay sa Pungson. Kaga nakita natin na posible niya siya mag-weekend or mag-hina pa na into a low pressure area by Monday. Kaga sa karon, maliban kung bagyong kaloy, may isa pag kita ka low pressure area na monitor sa guwasang natin, Philippine Area of Responsibility. Ang ini nga low pressure area, kami natin na si Plataan 2,715 kilometers sa east of northeastern Mindanao. And ang ini nga low pressure area, as of now, unlikely pa naman hindi siya mag-develop sa isa ka bagyo. Maliban sa bagyong kaloy at sa low pressure area, yung easterlies naman, parang mainit na hangin dalhin sa dagat Pasipiko, ang padayon niya nag-aepekto sa may bilog na pollution. And ibangon sining estradis, no, dalhin sa atin sa Western Visayas, magpadayon ining mainit kag mapahang mga panahon natin, kag may mga isolated, yung mga pagulang-ulan, pagpunulat ng buong dalas ng estradis. Sarangan natin yung hangin, hindi ka namin hala sila man. Magadalain niya sila sa sarangan yung mga pagbalon sa atin kadagatan. Forecast temperature natin, yara sa 26 to 36 degrees Celsius. Adlaw natin, maximum heat index natin, yara sa 43 degrees Celsius. Adlaw natin, mag-mutlak, or nag-mutlak alas 5.29, kag mag-atuno din siya alas 4 parang sa hapon. Nagamon natin, so the update rin din sa ulit na Pag-asa, Rolly Cuenca.
16: Bali, Engineer Cuenca, no, tawag na, in terms of the heat index, kahapon, do around 43 degrees Celsius man, Engineer Cuenca, no?
2: Yes, ma'am. So, kahapon, nasa 43 to 44 degrees Celsius ang ating forecasted maximum heat index. And naka-record man kita, no, sa 42 heat index sa Iloilo and 44 sa Dumandas.
16: Pero so far, sir, kung i-compare mo sa mga other monitoring areas across the country, sir, kay di ba, there was a time nga ti ang monitoring sa Dumangas, Iloilo, doon mo nang pinakamataas sa bilog nga pungsod, no, in terms of the heat index. Pero so far, kahapon, sir, kamusta, tawag kung i-compare mo sa iba niya mga areas, sir, ang Iloilo, no, nga heat index?
2: Well, kahapon, kung i-compare mo ang Iloilo, no, wala man siya naglayo sa other areas na may mainit man sa Quezon, no, or part mo sa Quezon sa isa sa mga pinakamainit ng mga areas. No. So, ang highest heat index sa recorded natin kahapon, especially all throughout the Philippines, is ang sa may Muñoz, no, Bensihan, no, so naka-record sila sa 45 degrees Celsius, no?
3: Hindi man siya maglayo dito sa atin sa Dumangas wherein naka 44 Kitano and 42 degrees Celsius.
16: Sige. Thank you so much, Engineer Rolly Cuenca, sa Champo Drikag update dari sa K5 News FM Iloilo. Once again, sir, good morning.
2: Yes, ma'am. Thank you, Pagmayong Adam.
16: Mga ka-K5, nabatian nga ti may pila ka mga weather disturbances nga ara subong no sa Philippine sulod sang Philippine Area of Responsibility pero ginalauman nga magahuyang o kon magahina mga ka-K5. Aari na may comment si Ma'am Rosemary Agramon na baliya, nangin ako ang subang nila nga bata. So, nangin supportive ako sa ginikanan ko. Muna nga nag-stay single ako, ma. Kaya ka gali isang own family, Ma'am Rose. Nangigiti siyempre, no? Kung breadwinner ikaw, kaya sa balat, ang sakripisyo mo. Hindi mo na kung kaisa bala matulupang dan. Ay, lapaw na ko sa kalendaryo. Ay, kung kaisa mambal ka. Ay, hindi na lang ko mamana. O, diba lamang ang ka-K5. Ako niya, as I've mentioned, nung na-learn ko, alin sa akon sining nga mga aginikanan, especially sa akon nga Iloy, nga mangin atawag bla, no, all around. Kay ang baga ni Dres ang Iloy ko, nga ti, wala ka kabalo kon ano ang imong nga mangin kapalaran. Whether kon ma-opisina ka man, whether kon mangin housewife ka, dari ka lang sa balay, kung ano man imong nga mangin trabaho sa ulihi. Pagti, syempre, biskan nga professional ka na, o kung tawag na ano, may profession ka, nga grapang uyatan, may career ka, dapat kabalo ka man sa iba niya aspeto sang kabuhi, uluhimos, dira. Marabisan diin ka kumbaga itampok. Amo nga nang termino mo. Bisan diin ka tampok, kabalo ka sa imo nga pagsinarayo. Kay kami asang una ti naanad kami balaya sa trabaho nga tawag na no nga aram lang bisan wala ka ginasugo kinaubrah mo may inisyatibo ikaw initiative kaya ako halin sang una no halin sang elementary sa mag high school sa mag college sa subo sa una sang elementary kag elementary do may award na nga mga most ano most responsible mura par may award sa una mo aside sa mga pang medal nga mga with honor mga most responsible most industrious. Lain gid kun for example, no? Anad ka sa mga trabaho. May kwarta ka man o kun wala, mapuslan mo gid na ang imo sining maanad ka bala sa mga work sa sulod sang balay. Diba lamang nga ka-K5. Oras, alas 5.48 na sang aga. I-check na ito na mga balita kag monitoring dira sang aton nga patrol o pod kay ka-K5 Karen Badilla. We're establishing our connection. Ikaw, Ma'am Lisette o Lisel Auditor Provido. Anong tawag mo sa imong mother? Kag ano ba lang nagtatakid yung tinaga o koneksyon sa kabuhi alin sa imong Iloy? Kung kaisa may mga Iloy nga mga istekta, para ma-realize mo nga ti kung ikaw nangin Iloy naman, ma-realize mo nga kung ang mga ginahimo lang sang Iloy mo sang una, ginahalungan niya lang ka. Oh, that is why kung kaisa, mambal na sila nga

0: isa, no, may mga strict takit ng mga Iloy. Yes. Ma-realize mo later on kung ikaw na isa ka Iloy. Yati, para lang man gali sa imo for your sake lang. When you say that you love. Ara na si Kay K5 Karen. We're establishing our connection na sa aton suring patron. Promete, syempre, bala naton, may mga tatay man na nagatindog bilang amay. No? Kapag pa konti nagtaliwan ng ilang mga asawa, kung binayaan sila sa ilang mga asawa. Pero kabay pa no sa mga Iloy ba naton dara? Ang mga traumas nyo sang una, hindi nyo man pagpasalo sa mga kabataan nyo man, no? Subong. Sige, naka-standby na sa atong nga linya si K5 Karen Badilla para sa mga report. K5 News FM Kampyon, Kampyon Report. K5 Karen, good morning!
1: K5 Kim, mayong aga si mo kag sa aton nga mga tagpalamati sa subong padayon ni ang investigation sang o kon ang pagpatigayon man sang investigation sang Iloilo City Police Station 6 o kon diri sa may Arevalo District kay Tubtob subong K5 Kim at large ini ang kagawad nga si Melvin Acebuque kag ang iya upod nga si alias Branyas to K5 Kim nga amo ang nakabuno patay no sa kay John Robert Saino, ang delivery boy dito sa may barangay Santa Felomina sa Arevalo sang tinalikdan nga adlaw kay 5 Kim. Sa latest during update nga nakuha naton sa Kapulisanta o kung kay Police Captain Michael Tuboran, ang hepe sang ICPS 6 kay 5 Kim nga tinatapos na ang hot pursuit operation sang Kapulisanta pero wala ni sa gihapon na dakpan ang suspect. Kag according man sa aton nga kapulisan nga mismo ang pamilya sang duha ka-suspect K5 Kim, especially na ni Acebuque nga amugid ang nangamot sa pagbuno patay sa ining delivery boy, hindi na sila makontak sa subong K5 Kim. So bangod sini, suno sa hepe nga regular filing ang pagproseso ni sa kaso para ya sa duha ka suspect. Kay kung madumduman ang ining si Branyas, amo ni siya ang nagauyat sa lawas ni John Robert samtang si Acebuque nga kagawad sa dira sa may Arevalo, amo ni ang nangamot or ang nagbuno gid mismo sa kay Saino kay 5 Kim. Kay kung madumduman sa interview naton sa live-in partner ni Saino nga si Cheryl Abangan, ginpahayag niya ni nga posible ang ining suspect nga si Acebuque may gut-gut sa ila. Kay kung madumduman kay 5 Kim, ginabanta 2 years ago, ang ining si Saino nagatrabaho bilang kolektor sa lending business ni Acebuque kay 5 Kim sa sulod sang siyam katuig. Ginpasibangdan or hindi maayo ang pagtrato suno sa live-in partner nga si Abangan, hindi maayo ang pagtrato ni Acebuque sa kay Saino. Rason nga nag-resign ni si Saino sa kay Acebuque, kagtiya mo ni K5 Kim, ginapasibangdan nga wala, no, ginremit ni Saino ang kwarta sa kay Acebuque nga lending business. Amo to nga kumabatian bala sa CCTV sa itong adlaw gid mismo sang krimen K5 Kim nga gasinggit or nagahambal si Acebuque nga ginhatagan mo na trabaho pero ginkawatan ka pa. Kahit yung ginapanindugan niya ni nga wala ginbalik or wala ginremit ni Saino ang ginkolektar niya nga kwarta para ya sa lending business ni Acebuque K5 Kim. Di suno sa kay Abangan nga prosigido sila yang nga mag-file no sang case batok ni sa barangay kagawad nga ti sa subong at large sa Gyapon kag sa liwat suno sa hepe ang hindi na makontak sang ila yatag sa kapamilya K5 Kim.
0: K5 Karen. Sige, ang monitoring subong sa presyo kanay sa mga produkto K5 ka, no? Kay medyo limitado kitas ang oras. Ulay huno na nato, no? Anong ginmonitor subong nga aga K5 Karen?
1: Sa subong ang aton nga gin-monitor K5 Kim no nga presyo hanay diriya sa merkado especially sa may dinitawag sa may Iloilo Terminal Market K5 Kim ang mga utalon, mga nagkalahin-lahin nga utalon nga ginapangbaligya direya sang aton nga mga kauturan. Dali lang gid ba kay nadula ang akon ko digo.
0: Pero ikaw, subong nga Mother's Day, ano plano mo iluto sa imong iloy?
1: Siyempre, ang paborito ya ang buttered shrimp. Bisan hindi ako kakaon, basta importante siya makakaon.
0: Oh, sige, i-check na lang nato na sa Facebook page naton ka kay Five Karen, kay Basi, ma'am. mabultahan.
1: Sige, kay Five Karen.
0: Oh, sige, kay Five Karen. Thank you so much.
1: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Thank you so much, K5 Karen. O karon no, kung may tiyempo, pakita sa Sunday morning newscast naton. Basahon naton na rin mga paborito nga linya sa makabataan sa ilatagsa ka mga Iloy. Make it Sunday. Ano ka mo, bata sa mga ranon? Sige, mga ka-K5, thank you so much. Upod naton sa Master Control K5, Lawrence Espeha Suliman. Sa News Center K5, Alira Joy Alvarado Apin. Kaga ko naman ang inyong alagad, K5 Kim Montaño Caluyo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Bio.
3: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3
5: sa mga butika.
2: Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala gina allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang gina halina sa mga nagkalainay ng energy. DTX 500. Masaligan DTX 500.
6: Sa mga taga Quinto Distrito, mas din palapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch Grand Opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang

0: Superior Antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, Vitamin A, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Berry Extract, Eye Care Gold. Ang Superior Antioxidant Eye Formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
1: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C, tag 1 capsule 3 times after 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka ang abutika. Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga abutika.
3: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 Probiotics. Nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Sporbiotics. Gadalhay ang pag-ariya.
4: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Good news!
3: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
4: Libre!
5: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
7: May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

0: sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:02 na sang aga. Maayong aga, Iloilo. Magandang umaga, Pilipinas. Good morning, world. Welcome na sa Sunday Morning Newscast, Mayo 10, 2026.
1: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyong tag sa mga FM dial. Makita niyo mabatian, makita worldwide, pinagi sa ating official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Kami ang inyong mga tagbalita. Ako ang inyong alagad, inisi ka K5, Kim Montaño Caluyo.
1: Kakako naman si K5, Aaron Refoyo.
0: Sa headlines, kagadulong sang kaaluan sang DTX 500, humansa ang palaya leaves kag the sugar cane extract para sa may mga diabetes. Sa ini makatulog kon kagabihon, kagakod makalikaw sa cancer, mag DTX 500, the superior antioxidant. Sailo na kita sa detalye sang aton nga mga balita. Una kita sa aton nga mga headlines. Headlines. Sa aton top story of the day, DILG chief, wala pa sang impormasyon sa ginapahayag arrest warrant halin sa International Criminal Court bato kay Senador Bato de la Rosa.
2: Balitang lokal.
0: Sa nagapanguna nga balita lokal, masobra 800 ka mga taxi driver

0: drivers nakabaton sang fuel subsidy gikan sa Iloilo City Government.
1: Napulo ka CIDG Iloilo personnel nga ginpasakaan sa administrative case bangod sa ginapahayag abduction case sa Pavia. Nakapadala na sang sabat sa Napolcom 6.
0: Kag sa aton balitang regional, ambulant vendors ginpahalin sang City Legal Office Enforcement Unit sa Bacolod.
1: Kag para sa network news, 126 ka Food Panda riders sa Tacloban City ginkilala bilang regular nga empleyado.
0: Kag sa aton balita national, Nicholas Kaufman nagbiya na bilang legal counsel ni Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte.
1: Louis Stroh natalana nga sponsor sa plenaryo ang articles of impeachment bato kay VP Sara sa Lunes.
2: Balita International.
0: Sa balita sa luwasang pungsod, bago nga Supreme Leader sang Iran, posible nga direkta nga may kahilabtanan sa pagdumalas sa negosasyon, agud tapuson ang giyera suro sa US intelligence.
2: Balitang negosyo.
1: Presyo sang diesel magano bo apang gasolina posible magasaka sa masunod nga semana.
2: Balita sports.
0: Sa aton balita sa patag sang hinampang Charlotte Hornets. Ukon Charlotte Hornets coach Charles Lee ginpalawig ang iya kontrata.
2: Balitang Entertainment.
1: Kim Domingo gin hard lunch ang iyanan showbiz boyfriend.
3: Balita extra special.
0: Kag sa aton balitang extra special, 28 anyos nga babayi nagpakuno-kuno bilang okon bilang 16 anyos nga estudyante sa New York High School sang pila ka semana antes na diskubrihan ang matuod niya nga pagkatawo. Bantayan ang duga nga mga detalye dali sa aton siri nga pagpangalagan. Sa ilo na kita sa detalye na sang aton siri nga mga balita, una kita sa top story of the day. Wala pa sang impormasyon si Department of Interior and Local Government kan DILG Secretary John Vic Rimulya kung mayara na gidman sang ginpagwa nga arrest warrant ang International Criminal Court o kan ICC bato kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Kiriyang nainsabat sang Tiglicom matapos nagtuhaw ang report kahapon Sabado, Mayo 9, nga mayara na sang ginpagwa nga warrant of arrest ang International Tribunal. Sino pa kay Rimulya nga tubtob hindi niya makita ang opisyal nga kopya sa nasambit nga warrant, makabigini nga hearsay. Palamang, ginpahayag naman sang Tiglicom nga sa karon, naghahanda na ang DILG sang 10,000 nga task force para sa dragnet operations pananglitan ipagwa ang warrant of arrest sa batok sa senador. Sa karon, ginatukod na sang ahensya ang nasambit nga task force samtang ginbuyagyag naman ni Rimulya ang nahamtangan sa karon ni De La Rosa nga suno sa iya yara lamang sa Davao Region. Una na nga ginhingadlan si De La Rosa bilang isa sa mga ginapahayag co-perpetrators ni Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte sa iya nga kaso sa War on Drugs. Madumduman niya nagserbe si De La Rosa bilang PNP chief sang gin-launch ni Duterte ang kontrobersyal nga kampanya batok sa illegal nga droga pinaagi sa oplantukhan kag oplan double barrel reloaded. Alin sa top story of the day, sailuhan nato ng ato nagapanguna nga balita lokal.
2: Balita lokal.
0: Nakabaton ang 883 o kon 883 tanan ka mga taxi drivers nga residente sang Iloilo City sang fuel subsidy gikan sa city government. Valor 1,000 ang fuel subsidy nga nabato naman sa mga taxi drivers. Ginpatigayon ang distribution sang fuel subsidy coupon sang Biyernes, Mayo 8. Sa amo man nga adlaw, ginpatigayon ang pag-redeem sang mga coupon sa mga selected nga mga gasoline stations sa syudad. Magluwas sa mga taxi drivers. Una na nga nakabaton sang ayuda ang mga tricycle drivers, amo man mga jeepney drivers. Kun madumduman nga ginpasalig ni Mayor Raisa Trañas Chu nga buligan sang city government ang mga PUV drivers nga apektado sang pagtaas ang presyo sang petrolyo bangod naman sa krisis sa Middle East.
1: Nakalabot na sa National Police Commission o NAPOLCOM Region 6 ang sabat sang napulo ka mga personnel sa Criminal Investigation and Detection Group o ng CIDG Iloilo nga ginpasakan sa administrative case nga ka-grave misconduct mangod sa gin-report nga alleged abduction case sa naging bypass operation sa Pavia Iloilo sang Pebrero. Suno kay Attorney Michelle Yuto, co-spokesperson sang NAPOLCOM 6, ginalauman nga mag-set sa pre-hearing conference ang summary hearing officer sa masunod nga simana. Nagaserbi bilang nominal complainant ang NAPOLCOM 6 nga nagpatigayon sa motopropio investigation sa diin. Wala nag-file sa separado nga complaint ang ginaligar ginabdak nga sanday Mark Alarcon kag Jean Stephanie Guillem. Nagkapadayon naman subong ang pag-duty sa mga personal bangod wala man sa gindagdag nga preventive suspension. Sa masunod yung mga hearing, ginalauman nga makasumiter sa position fee o composition paper ang mga respondents. Pahayag pa sang natundan, ang posible tumangon sa napulo ka mga CIDG personnel among demotion, suspension o dismissal.
0: Sa piyak nga bahin, posible pasakaan sang kaso nga perjury ang gwardiya nga si Alias Kent uko Nonoy matapos nga naghimo-himo sang istorya nga ini siya ang ginhold up sa barangay Aglalana, Pasay City sang tinalikdan nga Mayo 6. Ini ang pahayag ni Police Staff Sergeant Lenny Rose Piamonte, ang Public Information Officer sang Pasay City Police Station. Ini matapos man niya napiyerde ini sa online game nga scatter kag madamo sang kautangan kabangdanan nga wala siya sang mapinsaran nga irason sa iya bayaw. Konsirin nagkadto ang sweldo sa niya 24,000 pesos. Dugang pa ni Piamonte nga madugay na nga nagahampang sang scatter ang natungdan. Konsirin bisan sa asawa sa niya, masamina nga nagarason nga nagakadula ang iya nga wallet. Yari ang kabahin sang payag ni Police Staff Sergeant Lenny Rose Piamonte.
4: Tungod siguro man nga wala na siya gid irason sa iya nga bayaw kay ang tung kwarta man nga ginpadala sa iya isweldo to tani isang iya nga bayaw. Pero tungod man nga inisya si Alias Nonoy na naperde sa scatter kag according sa iya man may mga kautangan siya sa iban bala ma'am nagasto kag nagamit na ang kwarta mo.
5: Okay ma'am.
4: Si possibly ma'am ang ma-file sa iya is perjury ma'am. Amo ni ma'am ang tawag nga nagano ka nag ubra-ubra kasang hindi it matuod nga natabo.
1: Nagapabilin nga at large kag padayon ang pagparago sang barangay Kagawad nga nagbuno patay sa delivery boy sang tubig kag bata-bata sini nga nagapos sa biktima sa barangay Santa Filomena Arevalo Iloilo City pasado alas 2 ng hapon Mayo 7. Ang biktima mo si John Robert Saino, 28 anyos, nga delivery boy, samtang ang mga suspect naman, ang musanday kagawad Melvin Asibok, kagagupod sini, nga si Mark Anthony Panyares. Sunod pa kay Police Captain Michael Tuburan, ang officer in charge sa Iloilo City Police Station 6, nagapakigangot sila sa asawa sang kagawad, apang tub-tub sumong, wala sa gihapon nag-surrender ang opisyal. Madumduman niya ginakusar sang kagawad ang delivery boy nga nagpangawad sa iya sadto bilang naging anay empleyado sa negosyo nga pautang. Gingapos si Banyares ang biktima samtang ginabuno sa opisyal sa piyak nga bandamo ang nagasingi o kung madamo ang nagasingitan kag mga nakasaksi nga pumuluyo.
0: Sa piyak nga bahin, porsigido nga mag-file sang kaso ang pamilya sang biktima si John Robert Sino ang delivery boy sang tubig batok sa suspect nga si Kagawad Melvin Asibuke sang barangay Santa Filomena Arevalo Iloilo City kag sa upod pagid sini nga nagbuno patay sa biktima. Madumduman nga nagbaisay ang mga ini kasunod sa nga pag-akusan o kon pagpasibangod sang sospek sa biktima nga ginkawat ang kwarta nga wala ini na remit sa nagatrabaho pa si Sino sa kay Asibuke sa iyang negosyo nga pautang. Suro pa kay Cheryl Abangan ang live-in partner ni Sino. Ginpahayag niya nga kapinsyam katuig nga nagtrabaho ang biktima bilang kolektor sa lending business ni Asibuke. May tiyon niya hindi manami ang pagtratara sang sospek sa biktima. Sari naglabot pa sa itabo nga ginakusaran ni Asibuke si Abangan nga ding gintiklod sini ang iya bata nga babae. Ginabanta 2023 naghalin sa trabaho si Sino kag kay Asibuke kag nagtrabaho sa isa ka refilling station bilang delivery boy. Wala na nakahibalo pa si Abangan kung ano pagid ang nagutgutan sa ilasang kagawad sa diin. Nakibot na lang ini nga siyang nagligad gidla mga adlaw. Gintawagan siya sang ilahimata nga gindala sa ospital ang iyang partner. Samtang at large naman si Asibuke, sa diin ulihi ini nga nakita ang nagpalagyo padulong sa direksyon sa Banwa sang Oton.
1: Nagapangayo sang bulig ang Iloilo City Police Office sa publiko. Agod makita na ang duwa ka mga suspect nagbunok patay kay John Robert Sino, 28 anyos, delivery boy sang tubig sa barangay Santa Filomena, Arevalo, Iloilo City, alas 2 ng hapon, Mayo 7. Ang mga suspect kamo si Kagawad Melvin Asibuke kag Mark Anthony Banyares nga naguyat sa lawas ang biktima samtang ginabuno sa opisyal. Sanding naman sa pagpangusi sa isang K5 News team sa area may pilas si ban pang parte sang lawas ang biktima. Nakasingit pa sa pagpangayo sa pulig ang biktima apang nahadlok ang mga pumuluyo sa darang patanom sang suspect. Giriyon nga nagpalagyo ang mga suspect sa kaysa ilang motorsiklo nga padalong sa Banwa sang Oto ng direksyon. Nagapadayon pa ang hot pursuit operation sang kapulisan batok sa mga suspect.
0: Samtang yara na karon sa kustodiya sang Philippine Overseas Labor Office o kon Polo si Angele Malones nga ginapahayagin maltrato sang iya amo sa Riyadh, Saudi Arabia. Diri ang gin-confirm mismo ni Malones sa K5 News Team. Wala sang anuman nga gamit nga nadala si Malones kag nakahulam sang telepono sa Polo agud nga makakontak sa iya nga mga himata. Suro pa kay Malones nga tuman ang trauma nga ginbilin sa iya sang ginhimo sang iya nga amo kag luyag na lamang siri nga magpauli na sa ilang nga balay sa Haniway, Iloilo. Madumduman nga ginpanawagan siya sang kasubong nga Pinay nga ginapayag ginpreso sang iya amo sa sulod sang tatlo kaadlaw nga wala gidya sa o kun wala sang kaon. Dugang pa nga nakapalagyo naman si Malones pinaagi sa paglumpat sa third floor sa balay. Si Malones ang residente sang barangay Abangay, Haniway, Iloilo. Ginatingwaan pa sang K5 News Team nga makuha ang payag sang kurano ang sarang nga mahimo sang Philippine Overseas Employment Administration o kon POEE o kon POAEA kag sang Overseas Workers Welfare Administration o kon OWA. Yari ang kabahin sang interview kay Malones.
5: Ano reaction sa ako ko? Magang pala ko sa ano ko, hindi pala kaya nakukura. Binisirod pa nila ko siya kung nakukura.
6: Okay.
5: At marapit na sila sa ako.
6: Okay. Mga ano na nga pizza?
5: Ano
6: na? Mga ano nakapit sa gel?
5: Nakumpit sa different kung patakay na ako. Ano? Mm. Ako nakapay sa akong mga tanong tatlo. Akal ko madam. hindi ko na kayo nag-benta ang mga banda pag ang bukla at hindi na kayo ang lawas ko. Malangin ko na sa akin.
6: Okay.
5: Nagambala ko bilang italog na lang ako sa akin.
0: Naman sa balita lokal, sayo na kita sa mga nagapanguna naton yung mga balita sa balitang regional.
7: Balitang regional.
0: Sa balitang regional, ambulant vendors ginpahalin sa City Legal Office Enforcement Unit sa syudad sang Bacolod, K5 Carla Longa sa report.
8: Ginpahayag ni Levy Pange, team leader sang City Legal Office Enforcement Unit na ginpatigayunan sa clearing operation ng South Capitol Roads Mayo 7. Sunog kay Pange nga makapila na kabeses ging clear ang lugar apang nagabilik sa gihapon ang mga vendors. Dugang pa ni Pange nga ginapapahalin ang mga ini bagod ginahimo sa mga ini nga tululugan, banyo, kaglulutuan sa mga vendors ang lugar. Paalayag pa ni Pange nga pagatingwaan nga mapahimuan sa palarihos nga cart ang mga vendors sa nasabit nga lugar. Sunog kay Pange nga makabalik ang mga ini sa pagbaliga apang gamit ang cart. Sunod naman kay Nanay Zenelida Bayadog, isa sa mga vendors nga magkakooperar ini sa clearing operation apang nagahinyo ini sang bulig nga makabakal sang cart. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kang Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: Kag para sa aton network news, 126 ka mga Food Panda riders sa Tacloban City gin kilala bilang regular ka empleyado si K5 Roger Tirana sa K5 News FM Tacloban sa report.
9: Isang makasaysayang tagumpay para sa mga delivery riders sa Tacloban City matapos kilalanin ng National Labor Relations Commission o NLRC ang mahigit 100 Food Panda riders bilang mga regular na empleyado. Sa desisyong ito, binigyang diin ang karapatan ng mga rider sa mas maayos na seguridad sa trabaho, benepisyo at proteksyong nararapat sa isang ganap na empleyado. Ibig sabihin, hindi na sila basta may tuturing na pansamantalang manggagawa o gig workers na madaling mapalitan. Ayon sa ulat, naging matatag, organisado at hindi umatras ang mga rider sa kanilang laban upang ipaglaban ang kanilang dignidad at karapatan sa trabaho. Inaasahan ngayon ang paggalang ng Food Panda sa naging pasya ng NLRC kasama ang mas patas na pasahod at mas ligtas na kondisyon sa trabaho para sa kanilang mga delivery riders sa buong bansa. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si K5 Roger Tilana mula sa impilang kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
7: Balitang National!
3: Balitang National!
0: Sa ato naman nga balita national, nagbiya na bilang lead defense counsel ni Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court on ICC si Attorney Nicholas Kaufman matapos nga nagtakop na ang iya isa katuig ng kontrata sa itong Marso 31 to 2026. Sa ginpasa nga resignation ni Kaufman sa ICC na may pet sa Mayo 8, ginpahayag sa niya nga nahisugtan niya kag ni Duterte nga tapuson na ang ila professional engagement. Ginapahayag nga nakapili naman ang anay presidente sang bag-o nga abogado nga magauyat sang iya depensa sa ginapakatubang nga kaso sa crimes o kunya crimes against humanity angot sa kontrobersyal nga war on drugs sang iya administrasyon. Suro pa kay Kaufman nga may nagakaigo na nga eksperyensya sa ICC ang magabulos nga legal counsel sang anay presidente kabangdanan nga hindi na maapektuhan o kun maatrasar ang dalagan sang kaso sang anay presidente kadungan sang iya pag-resign o kun pagbiya. Nagpangayo naman si Attorney Kaufman sang formal nga pahanugot sa ICC agod maka-withdraw bilang counsel santo sa proseso kag regulasyon sang korte. Sa karon wala pa sang gidpagwa nga pahayag ang kampo ni Duterte natuhoy sa identity sang bag-o nga abogado upon lead defense counsel sang anay presidente.
1: Nakatala na nga i-sponsor ni House Justice Committee Chairperson Jervil Luistro sa plenaryo sang Kamara de Representante sa Lunes ka daw Mayo 11 ang Articles of Impeachment batok kay Vice President Sara Duterte. Suno kay Luistro, i-presentar niya ang findings sang Justice Committee kalakip ang mga ebidensya nga ginplastar batok sa Vice Presidente nga suno sa iya nagapabilin niya wala masabat. Kinahanglan ang 106 ka mga boto ago niya mapadala sa Senado ang Articles of Impeachment. Samtang napahayag ni Senate President Tito Soto nga gilayon nga magakonvene ang Senado bilang impeachment court sa tiyon niya mabaton ang reklamo gikan sa Kamara.
0: Ginpromisa sang Thailand kag Cambodia nga ipadayon ang bukas nga communication kag magalikaw sa mga tikang nga mahimo magapadalapas ang tensyon matapos ang trilateral meeting nga ginpaunahan sang Pilipinas sa sidelines sang 48th Asian Summit. Ginpaunahan naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang nasambit nga meeting kaupod sanday Cambodian Prime Minister Hun Manet kag Thai Prime Minister Anutin Chanvirakul bilang kabahin sang papel sang Pilipinas bilang ASEAN chair. Sunod pa kay PBBM nga katuyuan sang pagsinapol nga maghatag sang makahulugan nga kahigayunan para sa mabinungahon nga hinun-ano na tuhoy sa padayon nga bangigay sa border sang duha ka mga pungsod. Ginhimo ang pagsinapol sa tunga sa ragasingki nga tensyon sa Thailand kag Cambodia bangod sa ginaagawan nga teritoryo malapit sa Priya Viher Temple kag pinakabahin sang Gulf of Thailand. Nagpasalamat naman sang Dai Hun Manet kag Anutin sa Pilipinas sa pagpatigayon sang dialogue.
1: Gin at hag ni COMELEC Chairman George Garcia nga padayon ang preparasyon sa Commission on Elections para sa 2028 nga pinili ay sa tunga sa mga espekulasyon nga hindi inimadayon. Sino kay Garcia 100% nga sigurado nga mangyara sa eleksyon sa 2028. Kagya na sa 50-60% ang kahandaan sang full body. Dugang pa niya, kabahin ni sang mandato sang COMELEC. Sindrom sang konstitusyon nga magpatigayon sa presidential elections kada anum katuig. Padumduman nga nagpahayag man si Vice President Sara Duterte sang paglaom nga matigayon sang kung matigayon ang 2028 presidential elections.
0: Halin sa Balita National, silo naman kita sa mga nagapangunang balitang international.
10: Balita International. International.
0: Posible nga direkta nga may kahilabtanan ang bago nga Supreme Leader sang Iran nga si Mojtabak Khamenei, anak sang napatay nga leader nga si Ali Khamenei sa pagdihon sa mga strategies sang Iran sa giyera kag sa negosasyon. Agod nga tapuson ang tensyon sa Middle East. Sunod pa sa intelligence sang US, si Mojtabak Khamenei ang nagadumala sa diskarte sang Iran sa mga negotiations agod nga tapuson ang giyera nga nag-iwal matapos ang mga pag-atake sang US o kung Estados Unidos kag Israel. Bisan pa nga ginalaragway ni Mojtabak bilang hardliner o kung may mabakod nga panindugan nga nagpaandam naman batok sa mga base militar sang US, siya man ang ginakabig nga liyabe sa pag-approve sang anuman nga ceasefire proposal. Kon ining kasugtanan agud mauntat na ang giyera nga nagsugod pa sang Pebrero tuig 2026.
1: Patay ang tatlo ka hiker sa paglupok sa Mount Dukhono volcano nga naamtang sa Indonesia sang nakaligad nga Biyernes. Na sagop o kung nakita sang rescuers ang tanan nga survivors gikan sa grupo sang 20 ka mga hikers nga nadula matapos ang paglupok. Kadamaan sa ila ang inpapalagyo na gikan sa bulkan apang nabilin ang duha agod yung magbulig sa pagpangita sa mga napatay. Suno sa mga opisyal, nag-hiking ang grupo karakip ang siyam ka mga Singaporeans padulong sa bulkan sa pihak sang ginapatuman nga climbing ban. Ang Dukhono ang isa sa pinaka-aktibo nga bulkan sa Indonesia kag bantog ini nga ginakadtuan sa mga hiker kag mga turista.
0: Ha Alin sa balita sa luwas ng pungsod, sailo naman kita sa balitang negosyo.
10: Balitang negosyo. Negosyo.
0: Magkatuhay nga hulag sa presyo sa mga produktong petrolyo ang malauman sa mga motorista sa masunod nga semana. Base sa Mean of Plat Singapore o kon MOPS, kag foreign exchanges averages ay nakaligad nga 4 ka adlaw. Ginpahayag nga mahimo 6 pesos tubtub 8 pesos kada litro ang posible rollback sa presyo sang diesel. Subong man posible naman nga magataas naman sang piso tubtub 4 ka piso ang kada litro sang presyo sang gasolina. Sunod sa report, o kung base sa report sang Agency France Press o kung AFP, nagnubo sa masobra 5% ang pangkalibutanon nga presyo sang langis sa tung Webes bangod sa paglaom angot sa hinun-anon nga nagatuyo naman nga tapuso na ang giyera sa Middle East. Kag para sa aton sa nga latest nga foreign exchange rate mga ka-K5, ang US dollar ang may baylo nga 60 pesos and 48 centavos. Ang euro ang may baylo nga 71 pesos and 27 centavos. Ang British pound ang may baylo naman nga 82 pesos and 43 centavos. Ang Indian rupee ang may baylo nga 64 centavos. Ang Australian dollar ang may baylo nga 43 pesos and 83 centavos. Ang Canadian dollar ang may baylo nga 44 pesos and 22 centavos. Ang Singaporean dollar ang may baylo nga 47 pesos and 75 centavos. Ang Swiss franc ang may baylo naman nga 77 pesos and 83 centavos. Ang Malaysian ringgit ang may baylo nga 15 pesos and 42 centavos. Samtang ang Japanese yen ang may baylo naman nga 38 centavos. Ang Australian dollar mga K5 ang may baylo nga 43 pesos and 83 centavos. Ang Bahraini dinar ang may baylo nga 160 pesos and 86 centavos. Ang Brazilian real ang may baylo nga 12 pesos and 34 centavos. Ang Bruneian dollar ang may baylo nga 47 pesos and 75 centavos. Ang Canadian dollar ang may baylo nga 44 pesos and 22 centavos. Ang Chinese yuan renminbi ang may baylo naman nga 8 pesos and 89 centavos. Ang Danish krone ang may baylo nga 9 pesos and 53 centavos. Ang Emirati dirham ang may baylo nga 16 pesos and 46 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 72 centavos. Ang Israeli shekel ang may baylo naman nga 20 pesos and 85 centavos. Ang Kuwaiti dinar ang may baylo nga 196 pesos and 82 centavos. Ang Libyan dinar ang may baylo nga 9 pesos and 57 centavos. Ang Malaysian ringgit ang may baylo nga 15 pesos and 42 centavos. Ang New Zealand dollar ang may baylo naman nga 36 pesos and 8 centavos. Ang Omani Rial ang may baylo nga 157 pesos and 11 centavos. Ang Qatari Rial ang may baylo nga 16 pesos and 61 centavos. Ang South Korean Won ang may baylo naman nga 4 centavos. Ang Taiwan New Dollar ang may baylo nga 1 peso and 93 centavos. Kag ang Thai Baht naman ang may baylo nga 1 peso and 87 cents. Tavos. Halin naman sa balitang negosyo, silo na kita sa ato nagapanguna sa bali o kon nagapanguna nga balita sa patag sang sports.
10: Balitang sports.
1: Ginpapirma sang contract extension sang Charlotte Hornets si Coach Charles o kon si Coach Charles Lee matapos ang 25-win improvement sa sininga season. Ang Hornets ang nag-umpisa sa season nga may 4-14-win-lose record abang nakabawi sa Enero nga may 33-15-win-lose record agod niya makakuha sa 44 kadaog. Naibulawan niya ginluto sa Orlando Magic ang Hornets sa play-in.
0: Halin sa balita sa sports, sailo naman kita sa mga balita sa entertainment.
10: Balita Entertainment.
0: Balita Entertainment. taken na ang aktres nga si Kim Domingo. Matapos niya nga gin-hard launch ang iya non-showbiz boyfriend sa publiko nga tatlo na katuig niya nga karelasyon. Sa iya Instagram story kag Facebook post sa nga tinalikdan yad lamang nga adlaw, ginpakigbahin ni Kim ang litrato nila sa iya non-showbiz boyfriend samtang naka-Korean traditional clothes. Nga nagapungko sa atubang sangsikat nga Korean Tower. Makita nga mayara sang strong features ang iyan nobyo. Kagirapayang nga may lahi o kung taga Thailand. Kakaroon sa ilo na kita sa aton mga balita sa Extra Special.
3: Balita Extra Special! Extra
1: Special! Isa ka 21 o kon 28 anyos nga babae ang nagpakuno-kuno bilang 16 anyos nga teenager kag nagpa-enroll sa New York High School sa pila ka semana antes na diskubrehan ang iya matuntun niya pagkatawo. Ginaresto siya sa school campus sa Bronx kag ginkasuhan sang trespassing, criminal impersonation kag endangering the welfare of a child. Matapos ka nagpa-enroll sa brutuan bilang 16 anyos nga babae gamit ang peke nga pangalan. Si Casey Klassen ang nag-enroll sa Westchester Square Academy sa nakaligad niya bulan bilang isa ka konbilang si Shamara Rashad kaginbunag sa 2010 kag nagsailogikan sa Ohio kaupod ang iya nga utod. Nagtambong siya sa klase sa kapinduha ka semana kagin isuan man sa school ID. Abang may nadiskubrihan siya o kung may nakadiskubre sa iya social media profiles. Sabiak sini, wala niya gindireto kung ginhay ng iya social media matapos tub-tub na kalabot ini sa mga opisyal sa Westchester Square Academy. Natukiban niya ang iya matuntun niya ngala na mo si KC Klassen niya may birth date nga July 29, 1997 kag isa sa mga picture niya nga ginpost nagapakita nga mayara siya sang bata. Ginako sini nga ginhaylo siya sang iya abyan niya magpa-enroll kag magpakuno-kuno nga 16 anyos agud niya ma-qualify siya sa madamo nga social assistance para mahatag niya ang kinanglanon sang iya anak. May tawag na kay Fentin. Madiskarting ina para sa ina mo, ina ko, ina nating lahat, inang ina mo. Oh. Happy Mother's Day!
0: By the way, happy Mother's Day sa tanan niyo mga Iloy.
1: Sa mga nagapakananay,
0: yes.
1: Nagapakunokono nanay, nanay na o kung tatay na, tatay
0: na
1: siya.
0: Tatay na, nanay pa.
1: Nanay siya, kag... nagapakuno-kuno Iloy sa hindi nila nga mga bata.
0: Oh, kag natawag nagatindog bilang Iloy ay hindi man pakuno-kuno.
1: Ay sorry. Nagatindog bilang Iloy.
0: Oh.
1: Kung ginakapoy, nagapungko bilang Iloy.
0: Ang grabe nga sense of humor.
1: Happy
0: Mother's Day.
1: Mabuhay ang mga inang ina nyo. Mga ina. Mga ina natin, mga nanay. Ng mga super mom.
0: Yari naman, no? Badali mga comments sa mga kaka-K5 nato. Napamangkot sa aton niya Facebook page. Ano ba na ang mga paborito mo nga linya sang imong Iloy? Ikaw.
1: Baudoy. Kaginala ko rin ang hugas ang pinggan pagbalik ko, ragyapon.
0: May ara naman. Balde rin ni Lynn Franciliso Descaya. Maya pagbulog daw na kamuda kang magpalaligo. May klase ka mo. Ay, sa astas ang maburawan. Ako maano ka pa. Basta happy Mother's Day ko na sa iyang mom in heaven kag sa iyang sister.
1: Tapos sa loob sa K5 game. Abaw, mga don pa kondo. Ito mga bata. Kamu sa iyong mga manggarano na po na kamubulog daw. Pugta na kamo!
0: Abal pa din ni Mary Grace Dinaga. Payabog taon na kamo, kayo may klase pa kamo. Abala, hindi pa kamo magbangon. Ang ano kamo, bata sa Mangkorano, ano na hulat niyo?
1: Oh, sa lot sa K5 game.
0: Nalipat ka. Abal din ni Rowena Inotorio Katay-tay. Abala, bangon na sirakan ka na dugay-dugay ka adlaw kang maligo ka na kay labhan ko ng bayo mo.
1: Sa lot ano sa K5 game.
0: Oo.
1: Bawo man nga bata, eh, pamatsyakan niya sakon. Yung duga minapilak, bla?
0: Oo, may amo gin man.
1: Ilak.
0: Oh, kwarta to ka pa. Muson ko sa kwarta mo. Abal padre ni Arcalio M. Sa Balyabog town na kay makadto na kita sa Piyak Barangay, mabantay kita alan yun. Anong alan yun? Laila ni Alimon Sorin. Ang kaya pa salamat kamo kay Migirakaon pag kamo iba niya bata aga pulot lang sa basurahan daw ang mga mong. O na daw ablat iba niya bata hindi kakaon tapos ikaw daw oh, gina pangampangan mo na pagkaon mo. Kami sang una gasudan kami asin ginagutos mag-eskwela ginagutom mag-eskwela kamo gani. Wala niya na magyan. Kapasuber pa kamo.
1: O tapos gina sa bata ba? Sang una to yan na hinahin mi subong.
0: Tama mo, kid. Abal din ni Ma'am Neresa Leysa. Bali, adlawon doon. Bangon na kamukag magdigamo. Nasirakan din kaadlaw. Mga buli niyo. Abal kung iambali rin Ma'am Cortez Bustamante Grace. Abal kung isa ka na kailoy, parti ka budlay. Kaya samtang mailoy ka mo, palanggaan niyo kay kalain batsagon nga wala sang iloy. Abal pa din ni Edna Junaldo. Abal, himos na kamo. Abal pa na rin ang Ilonggang Filingera. Bayang bilat sa ngiloy niya. Babo ka. Bala, nga galoy-loy. Nanamugi na permi, mabatian ko kay mamang kung aking siya kagakumon. Aba ko sa iya, abaw mamang, sino amon iloy ha? O di bala ikaw, ti, sino ang ginatumod mo? Dugang po ng aking ya. Abal pa na rin ni Arvin Beboso. Aba niya, arang bag-o ka lang puli sa inyo balay. Gabi na gusto na lang kamo, permi, ha? Kita na lang kamo to sa istoryahan, kung istaranyo da zona. Abay, padalitani ko nung hindi makita ni mama yung i-comment kay Pab Aron. Abal na rin ni Ma'am Ruby Soliano Ventura. Oh, so, kapin pa mga iloy blan, no? Parang may kapamangkot na kung tawag na kung ano oras kang puli. Abay, padre, oh, ano oras ka mapuli din ka? From Ma'am Desiree Arenios Aguilar. Ang pagbalako sa amon, nga may pagpalangga, nga wala sang tupong, kagpagtudlo sa mga pagpangamuy. Abal na rin ni Sir Mar Robles. Abal, when my mama said, ay kami sang unaya, wala iya kami gaamuni, wala kami gaamuna, wala kami gaamuna. Mutong. From Rosel Grace Patriarca Alabe, amalya daw bata, kamo sa manggaranon ba? La, adlaw na, ligid pa kamo gyapon. No, pensionado, kamo ba? From Martin Celeste the 4th, amalya gusto ko lang ibalik nga ara pa si nanay ako no sa kabuhi. Ya, aga pagabugtaw, maluto para sa amon. Kasusubong kay drag ko na kami kagpatay naman. Bao miss you mama, duway lang ko problema. Sang una, strong pa si papa. Wala pa na stroke si mama. Kay may colon cancer. Duway lang taya problema, subong bao. Adult mode na mo. Ang bad rin ni Langga Grace or ka-K5 Grace Leonaras. Ang balya aga-aga sang kalibutan, sige ka na lang ka-cellphone. Abi pangimos man lang tawa man ang balayo na mo ilimuson. Kakungkuong ka da. From Renny Renz Patnubay. Ang balya imo ulo, imo kulo, imo kalag, imo bakiro. Dami tulog mo gulpi lang may mga karos kasi lihig sa dingding dahil ng balay. Ay, bugtaw na ka mo adlaw na daw mga manggaranon ka mo. Ano ang mugin ng mga linyada siyang mga iloy skin na to. Abay pa rin ni Sednan Ref Momsi Vlog. Abay daw mga bata, kamusang kontraktor, iban na ganay, kundi nakalabot, baligya utan, kamo ara gyapon sa iligdaan. Oh, tsakto man yan, balindanin, hamila kaparal. Abay ang matyag, mugin na pamulot na nato ng kwarta ba? Amogin ako ni Loy ka, makarelate ka na mga ka-K5, konti ara na ka mo sa sitwasyon. Ka-K5 araw, ikaw yung mga talamyawan ikaw sa mga nagapamati sa atong dira sa may area sa Molo.
1: Good morning sa at ako niya tiya kay Crisanta Simulavari Foyo no, sa may Molo. Kay Mary Jane, kay Barangay Kagawad, Mary Jane Dari Foyo sa may Barangay Taslan, San Joaquin, Iloilo. No, sa mga tiya kung nag-tindog bilang ako niya Iloy, kaya ako ni Iloy sad to. Kabalo ko na lumos sa sabaw, pero fortunately nagtuhaw na siya. Kag sa Iloy ko da no, ti Happy Mother's Day sa inyo. Maraming salamat sa inyong sakripisyo kag medyo dungulan ta sang una. Pero bearable.
0: Subong ha.
1: Amo na gina tawag nga, please. Bear with me. Nangin na isa man ta ka medyo sabat man sa una, siyempre yung mga childhood days, wala mga ara ka sa adolescent stage, baka K5 Kim. Kahit paano nakalampuwas, ano? Nagreforma, nagbago, katungod sa pagpalangga, no? Motivation na rin sa ila ka K5 Kim. Mm. Kag sa iba niya mga Iloy, no? Iloy nyo, no? Na magkaon sang K5 Kim, no?
0: Si Eloy Bugres.
1: Happy Mother's Day, Eloy Bugres.
0: Happy Mother's
1: Day. Bye-bye, Eloy Bugres. Hatagan ka sa balaba-laba nga libertad, freedom, sa paghambal sa kamatuoran.
0: Kagaganagan man niya sa pang-ukra.
1: Oh, depende na sa iya. Yan ay yakin na matarong.
0: Yan ay yakin. Kay Janelle Ray Gaya, sa maligwapa, gansi ka kay 5K. Mamaliit na bagay. Dara kay Sir J. Boy Navarro. Greetings from Barangay Leong. Kabatuan Iloilo, dara sa my Navarro family. Good morning lang daa. Kay Sir Janelle. Okay, good morning mga ka-K5. Pag-greet lang sa Tambubuhan, Maabay, Cebu, Naguimaras. Sa Galiego family, kag Reda, Nersanya, Ronilo, Gananchal, Cano, and then Heton Tonso. Kag sa Kasilman, Cebu, Naguimaras. Sa Gayas family, watching from Tagaytay City. Kim Ariazon Flora, good afternoon. Good morning, Miss Sunshine. Maki Kinoveva, dira sa mga taga Pitogo Pototan, Reike Armentia, mga pina DTX Premium Coffee, Ma'am Micah May Benedito, good morning. Kaya Ma'am Aisha Ahmad, gag sa tanan-tanan, no? Kanagatutok sa aton nga pagpangalagad. Happy Mother's Day to all from Ma'am Aisha Ahmad. Thank you so much. Magasunod na ang programa nga ireklamo mo sa K5. Upod kay ka K5 Aaron Refoyo. Kaupod naton sa News Center. K5 Alira Joy Alvarado Apin, kag sa aton patron. K5 Karen Badilia, kag ka K5 Jason Talaron. Sa aton sa Master Control, K5 Lawrence Espeha Suliman. Kami naman ang inyo nakaupod, ang inyo alagad. Ako si ka K5 Kim Montaño Caluyo.
1: Kag ako naman si ka K5 Aaron Refoyo.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: D3 Bio with Vizio.
13: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
12: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
12: Yung may Vizio.
14: Ang Vizio.
12: Yung may D3.
14: Mga buti ka.
12: D3 Bio.
15: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
12: Yung may Vizio.
14: Ang Vizio.
12: My family history, ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami inauhaw? Kasi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TTX 500. Garantisado. TTX 500. TTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang TTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
12: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami. Kidang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi. Lasang hangin ang akong dyan.
12: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
20: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
21: Libre?
22: Libre!
21: Wow!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
23: Kadaragsa nga punggot,
24: DTX Beauty Soap.
23: Magaspang nga panit,
24: DTX Beauty Soap.
23: Galaong magputi,
24: DTX Beauty Soap.
23: Puro katol-katol,
24: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika.
12: Extend Food Superman for Man.
26: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
12: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
27: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement yo, sir. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tatinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio.
28: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. With BCO.
29: Ako si Boy Fidel. Isang nga health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsug kung ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
12: D3 Bio, ang D3, yung may VCO, ang VCO, yung may D3, D3 Bio.
30: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
31: Wow, Michael!
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
28: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Hmm. Siyempre nabalaan na ton. Nga ang D3 Bio, tipuno sa gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba? Kung kontrolado, ginastimulate niya sa boy, meaning pa, may time nga, mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante, di kining musiling nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Ano yung pinaka-importante, Sir Boy? Kaya may ara mga kuhan mo,
5: kaya hormones. Kaya kaon, magutom ka, makaon ka.
4: Wala na niya hormones, kaon na lang nga, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why, wala lang kakabalo nga. Sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian, tungod kay nga man, kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kaya naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
2: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
7: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae, ang ilang flower sa aton, sa mga lalaki, both male and female, sa baba na to, no? So pwede na da magpuyo ang fungi. Kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag natin nga mga fungal infections. Kaya ang D3 Bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sa fungi. Ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 Bio. Pagsulod sa imo lawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin. Ang capric acid mo mahimo monocaprin. Ina tanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
5: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
4: stop mga matamis, tinapay, pasta,
5: noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
4: Islin o galing, bayo,
5: o galing, galingin ulo mo na, kaya kulang ka sa energy. Pero kung ga D3 Bio ka, ang D3 Bio ga provides mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga D3 Bio
4: na, ka. Namiya jita, tubig lang at tubig, tapos D3 Bio, D3 Bio. Mas dasig ka man. No?
5: Hindi ka mag-hypoglycemia.
4: Ginkagat ka sang lamok, ginkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Ano imuon mo, kwa ka sa D3 Bio. Ang D3 Bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 Bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Pagka anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang munigin kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3 Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites. So, amo na. Ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 Bio, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3 Bio.
5: Wow, right?
2: D3 Bio! D3 Bio! D3 Bio!
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose kami balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio!
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio! Health!
0: News, D3 Bio, D3.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

0: 5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 7.04 na sumunga aga. Oras, ginadarong sa inyo sang kaluan, sang extend food supplement for men sa mga kilala.

0: na to niya mga tatay, papa, nga wala na puwersa ang ilang mga flagpole. Mag-inom siya kung niya mas maayo pagid ang performance para masatisfy si Mrs. Nagapanami isang blood circulation kag napahilwa yung aton korason sa posibleng nga balatian.
1: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Gay nena ka ba? Oon kami, wala pagyapo.
3: Pero why sa amon niya kay ti? Bis ka muni gan kami tara eh, mauyan ta kami tara ni Captain.
4: Ito gay na ginya nga, wala pa na kayo ang dala na mundi indo na. Mi dala mi mo ang taram nan para mapuslay.
5: Ini na ang tion, ngay palabot sa kahanginan. Mga reklamo nga dapat pamatian, mga problema nga dapat solusyonan.
6: Ireklamo mo sa K5.
5: Pagpangabuso, may ginapaboran nga mga opisyalis sang gobyerno. Ginatapakan nga mga kinamatarong sang tagsa ka mga individual, mga sektor, nga nagasinggit tansang patas na pagtratar. Aton ipalabot sa nakatungda kag diskusyonan sa kahanginan. Diri lang sa
6: Ireklamo mo sa K5.
5: Balita kag reklamo.
6: Ireklamo mo sa K5.

May dahil niya aga mga ka-K5. Good morning. Kamusta subong at Domingo ng adlaw. Good morning sa mga pinalangga naton sa bitotarang mga distrito sang sudad. Kag 42 ka mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo. Kakip na ang Component City, amo ang Pasig City. Sa pinalangga naton yung mga sudad, good morning na sa inyo. Kamusta ka mo sa mga Domingo ng adlaw? Sa ibanda nga nagapaway, pahuay ng kamo, no? Kag sa iban nga aga pa nagbrurugtaw, mayadayad nga aga sa inyo. Sa mga nagasimba subong, o mayugid. Sa mga kakifarm naton. Tiyo naman, no, nga simba kita, pangayo sa kapatawaran sa mahal nga makaako. So, kay ti, siyempre tao lamang kita. Oh, di ba mga ka-K5? Nagkakasala man kita sa dapat kada Domingo. Duhad daw kita nga pag-isa o kon kada Domingo. O kon na duhanos ganit si Mana, no? Duhad daw kita nag-istorya sa Ginoo. Duhad daw kita nga nag-pasalamat. Sa ang grasya nga nabato naton. O, basta makabugtaw ka lang niya. Sa masunod nga daw, buwas nga daw, dako na ina nga grasya, no, mga ka-K5. Mutsalingon, may mga misyon pa kita sa Batag Adlaw, no, mga ka-K5. Subo nga Domingo nga adlaw, mas manami nga magsimba, upunan nga ito niya mga pamilya, upunan abyan, mga ka-K5. No? Sa mga ibanda, nga ginakapoy, relax lang. Importante, makapaway man ang aton nga lawas. O may tion pa man nga magsimba. Hapon, kag sa gabi, sa nagapamati sa aton. Welcome sa mga K5 naton sa aton nga programa sa Ereklamo Mo sa K5. Ako naman ang inyong alagad sa K5, Aaron Refoyo. Standby, relax ka mo kagkation ng buksan ang inyong mga radyo sa 88.7 sa FM dial kita, mga ka-K5. Kag sa naga-Facebook Live, mas mayugin, agad niya mas makita ninyo ang mga naragway karon ang mga videos kay presenter naton sa Tony FB Live. Search lang da karon, no? Sa K5 News FM Iloilo 88.7, mga ka-K5. Isang Facebook page nga permi naton niya gina unsa din kita nag-post sa aton nga mga news and updates. Mga ka-K5 siya nagkakalatapo sa palibot naton, mga ka-K5. Mas marami ni sa mga nagpangape o kung nagpamati ka mo sa aton yung mga balita, nagpangape ka mo da sa PDX Coffee Mix, sa luyag magpa-sexy, magpa-fit mo na sa inyong alawas, mapadula ang boyon, mapadula ang bilbil, gusto nga magbalik alindog, 2026. Oh, balik kalindog na kamo 2026 lang ha. Basik kong pag 2027, balik boy on naman kamo. Okay ga, balik kalindog 2026 mga ka-K5. Iti siyempre, summer mo. O, oh, prong iba ni mga taga ka-K5, mga empleyado sa K5, kapawala lang ni kami ni ka-K5 Lawrence, nakabalik alindog na kami as bong, naka 2026, ready na kami ha. Ang amon yung mga aura ka-K5 Lawrence, pag-sargaw na ni. Excited na kami ni ka-K5 Lawrence, makadto sa Afam Bridge, so, oh, kung din damo, Afam la. Ang tado sa piyan, oh, hindi kami kronopaknulan sa amon yung mga pinalangga. Langko-langko lang na yan. No? Kasi siyempre kami, harap na kami sa mga palalabs na mo. Aba, palalabs! Amo na mga ka-K5, ang DTX Coffee Mix, nagapanami, gina siya sa aton postura ng lawas. No? Hindi lang siya pang pa-sexy sa lawas sa mga babae, nagapa-sexy man sa mga lalaki. Aba, pa-sexy! Amo na mga ka-K5 nga aton nga lawas subong. Physically fit kita mag-an kag nagaulbo. Ang ano ka-K5 aron ni tadlunga kron na. Na ini mo na siyempre gaulbo ang aton nga mga biceps kun mag-amo kita sinao. Abaw. Hoy, di na maka-entra sa ano title dina sa pagjenta man. Kamu lang na title, no? Comment ko lang na mga K5 kung kung anong inyong aluyang ni title sa pag-gen kay na kung mag-intra kita, abe, no?
Okay, mga ka-K5, sarang na ang DTX Coffee Mix kaga pa-detoxify isang toxin sa inyong kalawas. Perfect na sa mga tropa naton, sa mga kapulisan. Kaya ito, siyempre sa pulis naton, maintain gina dapat ang ilang BMI o kung ilang bugat. Nagpa-maintain man sa ngaton niya sugar level kag cholesterol. Sa mga kilala naton, si Sir Tuburan ganito ang hepe sa police station 6. Nagamunog gina sa ako ni Guide Kay Prakapi na sa DTX Coffee Mix. Pinaka namin nga halimbawa, oh, si Police Captain Tuburan, mga ka-K5 na nagkanay-kanay ang iya level sa iyang sugar kag iyang cholesterol, no? Sa mga ka-K5 naton, kabalo kamong DTX Coffee Mix, wala na siya sa kalamay kundi natural nga katamis lang gid sa bulig sang stevia. Tanom ina sa mga ka-K5 herbal. Kumbaga, mas matamis pa na sa gani sa natural nga sugar mga ka-K5.

0: Okay, mayong aga kay Ma'am Aisha Ahmad. Good morning. Kay Ma'am Nadarin Shotong. Shout out niya kay 5 News FM. Pasay City. Kay Ma'am Sir Maki Kinovieva. Good morning, Sir Aaron from Pitugo, Pototan. Sa mga pinarangka naton sa Banwasang Pototan. Good morning sa inyo, mga Pototanon. Pero hindi ang mga taga-Pototan, hindi Potota, mga matag-as na at mga pinaranggao na daslan. Good morning man kay Tita Rena Mapati. Tabaw na idlaw naman ko magigupigop sa mga kaldo na good morning sa imo. No? May nga man sa mga taga-barangay Kadiring Banmulo, sa aton yung mga market vendors, sa aton yung mga bulantero, sa mga market day dira, mga ka-K5 dira, mabaka ng manarisari ng mga sahi sa mga utan nga nagikan sa my first district sa probinsya sang Iloilo mga ka-K5. Good morning man sa ato niya mga tricycle, tricycad nga nagpamati man dira sa may distrito sang Mulo, sa mga aton nga mga kapulisan from Police Station 1 to Police Station 10 kag sa mga higher units naton. Good morning man sa taga Regional Police Drug Enforcement Unit 6, taga City Drug Enforcement Unit 6, kanay Police Captain Roque Jimeno III nga nagatutok man sa aton, ang team leader da sa PDO 6 si Police Captain Glenn Suliman. Nagsayang chief no, na si Police Lieutenant Colonel Randy Caballes. Good morning, sir. At sa aton niya mga jeepney drivers, good morning sa inyo, mga ka-K5. Nagatutok man sa aton si Barangay Captain na Alan Aurelio Kapitan sa Barangay North Boluarte Mulo, si Kapa Ali Kim Singh sa Barangay West sa Bugabog Mulo, kag siyempre ABC President na siya sa Mulo District, mga ka-K5 sa mga Barangay Kagawads naton sa distrito sa Mulo, kag kay Barangay Captain Carla Pascua sa Barangay San Pedro Mulo, mga ka-K5. Mayadayan niya aga sa inyo tanan-tanan. This time check naton mga ka-K5 ang sitwasyon sa paribot naton. Kamusta untang dalanta? No, anong karatabo subong? Anong mga ganap? Oh, may mga dala naman mga ginpang saraduan, ginpang one way temporarily. May mga flyover na kita nga gina-repair naman. Dugay-dugay repair o nanoda, no? Hindi matayan ta na karon. Ako na no ang obserbasyon sang patrol naton sa kadangat na subong kapang libot-libot. Mga ka-K5, no? Pinag-importante ni sa tanan, kung ikaw ang residente sa isa ka syudad, isa ka banwa, isa ka barangay, dapat makabalo ka mag-obserbar. Dapat kabalo ka magpanilag. Dapat di pamasa-masa ka man sa nagkakaratabo sa palibot mo. No? Kung may cellphone ka, pinakahapos kin magpangita sa balita, pero be careful ka. Uso sa buong mga misinformation, malinformation, o kung na disinformation, sorry, disinformation mga ka-K5. No? Halong ka mo. No? Pero subong, muna ang adaan, subong wala tuo ang mga korupsyon, halin sa halin pa SK, pa barangay official, pa kagawad, pa kapitan, o saka naman sa mga city councilor, o pa SP member, hasta mapamayor naman, sari-sari na, hasta saka ka naman to sa may nasyonal. Uso ang kunano ang sababaw, doon nagapanaog ng stalom, doon nagbanwagon effect bla, kung anong uso, o dito mantanan. Ang tawag ro ng resulta sa nga ton yung mga palibot mga ka-K5. Okay, gina-plastag pa no, sa ni sa nga ton yung partner sa technical department ang okay na. Sige, this time naka-standby na si ka-K5 ba Karen Badilla. Ka-K5 Karen, standby.
1: K5 News FM Live Report.
2: Sa subong madamo na no nga mga kauturan naton ang makitaanta nga nagalinakat sa mga dalanon direya sa syudad sang Iloilo, pero ang kalabanan tagid subong nga makitaan nga ara iya sa higad sang dalat kay 5 aron, especially ang mga ginabaligya, mga bulak, iti kung mahibaluan subong nga adlaw sang aton yung mga Iloy. Yes. Upon Mother's Day kay 5 aron no si madamo direya, especially sa may ano ni tawag sa may Aro Plaza, pala ayon sa may L98 Street, K5 Aron, may mga nagaraya dira sa mga nagabaligya sa mga nagkalain-lain ng mga artificial flowers, K5 Aron. Tikwa, antani dugay-dugay sa mga presyohanay kung tagpila ang mga bulak na ginapangbaligya nila ya K5 Aron. Hindi lang dira sa may Haro Plaza, no? Kundi may ara man sa city proper, kagina nakalabay man kita sa may distrito sa Mandoryao, may mga nagaplastar man kag nagabaligya sa mga nagkalain-lain nga bulak K5 Aron. Kag luwas sa bulak, di may mga tsokolate man K5 Aron nga ginapangbaligya. Nilaban-laban karon ni maghuluod to hasta na ni hapon o kung gabi, lauman ang pagdugok man ni sa mga tawo sa sulod sang mall K5 Aron kay tilaban-laban ang iba niya malinagaw ginaiya sa mall katungan sa subong yang nga Mother's Day K5 Aron kag sa kung sa traffic ko naman niya ti ma light to moderate lang ang traffic diri sa city no kag dito man ta kaina nagalin sa may Sunset Boulevard basta Sunday K5 Aron damo gid ya sa mga naga-jogging aga pa lang K5 Aron bata man o kung tigulang makita naton dito ang ibang gani K5 Aron may mga ido nga dalay samtang naga-jogging magluwas na naga-jogging ni syempre may mga nagka-bike man K5 Aron
0: karami gid sa nga sudad sa Iloilo ka K5 kare no tapos makitaan mo da may mga bulak may mga tsoklate kay ti subong Mother's Day happy Mother's Day sa mga Iloy naton ta K5 Karen
2: Sa mga nanay ko, happy Mother's Day. Kasi syempre sa mga mothers man, atira sa station naton.
0: Yes, sa mga, sa inay mo, sa inay niya, sa inay nating lahat, mabuhay sa mga nanay! Ang pabagkot, ta K5 Karen, sa mga Mother's Day, wai bala nanay, nga namabugto, ugat, yas bata, yung halakpokaw.
3: Sa subong, way pa siguro kay Kido, ano pa lang, sa klase.
0: Ay, sa bagay, kay K5 Karen, kag Happy Mother's Day. O, kag sa aton nga mga OFW, nga mga nanay, ara subong sa rawas ang pungsod, nga mga modern heroes, na aton nga mga nanay, ara da, Happy Mother's Day sa inyo. Kung nagapamati, kamudahalong perme, kag kabay pa marapot nyo, no, ang mga handom ninyo para sa inyo nga mga pamilya, nga yari diri sa may Pilipinas, sa K5 Karen. Tika K5 Karen, saan una ko nung balsang klalata?
2: Dason lang ah, mga 10 years.
0: Do pares-parehos kita ka K5 Karen handog. Mga sunod-sunod na ko to, magbro barato, bla mga black loan.
2: Mo gani, na, oo. So kung hindi pa barato, black loan, ti cancel danay.
0: Cancel danay? Sige, K5 Karen, mayo kay kanami sa nga panahon naton, mainit-init mo kanami, gini mag-chugging, magkape-kape, K5 Karen. Sige, K5 Karen, madamokin sa naman sa paglibot-libot muna sa surat sa Iloilo, Subongaga.
2: Happy Mother's Day no sa tanan ni mga Iloy sa akon nga nanay, lula ko sa mga katiyaan sa Iloy ni K5 Reyes Peha Umalay kay syempre sa tiayon sang aton nga station manager nga si Ma'am Lelebet French K5 Aron. Para sa situation na report ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.

0: Mga K5, matawhay ang sudad sa Iloilo. Mainit-init. Oh, pero karoon ko magbantay kamuna nga magpatak na ang mag ang tigpran niya ka. Wala mo kudto na bawhalong mo basi kung magbira naman ang tagiti sa init. Balongin niyo mo sa mga bayong. Isa niya, Happy Mother's Day kita subong. Balongin niyo mo payong. Oh, kalo da ako hindi ka mo mag matamaan sa init sa adlaw. Kung niya malikawan na to ng baratian nga kangay siri ang heat stroke mga ka-K5. At sa mga K5, sa ino nakita sa ato niya mga headlines. Ang hininga mga headlines, ginadunong man sa kaluan sa DTX Beauty Soap. Sarang nga nagapahamis sa ato niya kutis, nagapahamot, kag nagapa guwapo, kag guwapa. Sa ato niya mga headlines, playground sa monoplaza na reklamo nga gubaon, kag kulang sa maintenance. Nagadanaw nga dalan, lumuton kag lutakon sa Zone 1 Kalumpang Molo. Ginbuligan niya manimpyuan sang mga pamatanon. OFW nga nagpasimpalad sa luwasang pungsod para sa pamilya. Nagapanawagan sa gobyerno nga makapuli sa Iloilo matapos gagin maltrato. Mabatian ang aton yung mga headlines mga K5. Standby sa Dali Madugay kay Kuaunta si K5EJ Cordoba na angot sa kay T. Duara to sa Sabong mga ka-K5 sa Zone 1 na Barangay Kalumpang Molo. Kaya mo rin ginatutukan natin mga ka-K5 nga agin na balik-balikan tanino. Hindi mo niya sa pagpamersonal. Okay, reklamo inisang barangay tapos mahambal naman ang kilala taga-ara na may City Hall nga ginapersonal mo gina yung mga isyo sa sudad sa Iloilo, hilabi na sa Molo. Mga ka-K5, para sa nagahambal da nga tampuaw, hindi ini isa ka personala. Oh, parti ini sa matuntun yung isyo. Pagkahangawa sa ikayong lawas ang publiko. Nga man, kanto katobla sa may Zone 1 Maragay Kalumpang Molo. Tiner katobla isak bulan. Oh, dito kagidbla sa nagabaha, mga ka-K5, ng taunta. Oh, tapos may mga kabataan ka pa, mabukas klase pa. Oh, nagadanaw ang tubig, color green, kung ang ginainom mo na lang ang matcha, na amunang tsuraya, mas ito, mas dark mo na gani, sa color sa matcha, ang ginainom mo. Oh, tiner ka to, lang taon, takon ka, salbar ka, kalampuwas ka sa sunod sa isa ka bulan. No? Kag sa nagahambal nga personal, ginapapersonal, taninginig problema. Anong tama naman, anong tanang inyong personal sa inyo da naton ang aton diriya nga punto ang pagpalabot sang tingog sang tagreklamo sa mga pumuluyo malang ni nagreklamo ginapalabot naton sa natungdan no sa city government agod nga maksunan dayon ni mahatagan sang solusyon o mga ka-K5 anong paula tonta magkalamatay ni sila tungod sa balatian sa leptospirosis o sakit sa tiyan, diarrhea. Ano pang posibleng nga mga angkon din nga balatian eh? O pagkakontaminar sa mga tubig ilim nonda? O mo na gusto nyo? Okay, standby mga ka-K5 kaunta. Si ka-K5 BJ Cordoba.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka-K5 BJ, good morning. Ano ang hambal sa mga kung mga pamatanon bala, no? Anong ganap? Mga youngsta na bla o.
2: Oh. Okay, K5 Aaron, good morning. Happy Mother's Day sa mother mo, kay lola mo, kag sa tanan nga mga ginikanan na.
0: Yes.
2: Ilabi na sa akon ginikanan dira no nga nagapamatigid subong Happy Mother's Day sa akon mga magulang, kag sa akon pinalangga nga asawa Happy Mother's Day kag sa aton K5 Aaron nga mga fans club nga mga mother na, sa sawat sa aton mga taxi patroller nga mother na. Kag sa kay Ma'am Perla Manaay, kag sa tanan nga listener naton kay Pai Baron nga mother na happy Mother's Day.
0: Yes. Kay Pai BJ, ading kasubong.
2: So far kay Pai Baron, ari kita proceeding sa may Kalumpang, ari pa lang kita sa may Mandurriao, no? Pero ang isa ka problema ang palabot sa aton diri ini added to ina kay Pai Baron sa may barangay Tikod sa distrito sa Lapaz Zone 1. Kunsa din isa dito ka poste sang basketball ring nga nagkalautod na.
0: Mm.
2: kaga tuman ka delikado para sa mga naghampang bala basket. Kaya di subong ating po kay Pai Baron, ang mga kumatanon lang ang mga lalaki na ito, no? Ang mga amigo dira, si mahilig at maguro basket. Tapos sa mga kabataan na mahilig man maglantaw, kahit di malingaw man sila kay Pai Baron, pa sa Manila, dira nag-standby sa may dalom sang ring sang postingan na kay Pai Baron. So tuman ginapalabot ni Saton kay tuman ka delikado kay basi kuno ko matumba kag ang nagalampang man sang basket kay Pai Baron kag kun magliat problema ka boylo ka kag makadiretso ka dira sa dalom sang kusti kay Pai Baron may didinsing nga mapila sa gid so ginapalabot ni Saton sang mga residente dito akon pwede maaksyonan kag malabot nato ang iski chairman kag kay Pai Baron ha. Pero gintingwaan naton nga labuton sang tinalikdan nga adlaw. Pero wala dito si Iski Chairman, naging katuan ko, no?
0: Yes, okay, Fabi J. Amo sina, kag maging katuan si Chairman. Ano na lang kay Fabi J? Buwas, Lunes, ka daw, balikan mo gin siya, eh. Dapat consistent kita na sa ito, yung mga reklamo. Kung hindi available sa pagkanto na ito, balikan ka niya pagka Lunes. Agod niya makwaan sila sa side. Ya, agod niya maging patas man sa ila. No? Karoon mambal naman na isla nga okay, pag nakatag, sa side kin na sa bahay ni, kin nagkomentaryo na kamo daw. O, pero sa kilala, ito nga barangay official bla. O, wala niya naging niyang trabaho na ito is i-broadcast anay ang reklamo. Then, kabalon man na sila, kabalon man ni aton yung mga tigparamati ni, yung mga progress report ni aton nga pagdala sa mga balita. Okay, aton, ginapost na niya sa social media, inisal pa lang na, kag always, miara, giniya sa dalom sa aton niya information, nga nagasiling ginatingwaan aton sa aton nga team nga makwa, ang side sang natungdan nga barangay, amo sina, it means, miara na sang progress ang isa ka balita, development update. O, sa mga pulok-pulok is ang mga barangay official do si mga magambal naman din isang malain sa ila tapos magsukma naman sila at yan naman nabot na sukma na kumunda kaking 5BJ sige kaking 5BJ i-follow up na sa Lunes ha no? Si SK Chairman ko ng barangay kapitan ko na nung mas mayo dra no? Sa reklamo sa ila ng
2: sige kay Pai Baron, kahit i-group pa kung ang magtadara mo, may guhay magtadara ni Kap. Kaga tingwaan na ito nga malabot ang balay ni si Iski Chairman, kahit i-ara mo lang sa kilid sa barangay ang balay kay Pai Baron. Tingwaan na ito sa buong adlaw, para kung ano sining yung desisyon na nungod sa sining problema kay Pai Baron.
0: Sige, kaki 5BJ, madabok sa imong, madabok sa naman sa imong report.
2: Sige nga balita, ginadulungin sa inyo sa Kalwansan D3 Bayo para sa ubusin po nila na trangkaso mag-D3 Bayo. Ako si KK5AG Cordoba para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mga KK5 na... Okay, mga KK5 na batian ang report kag impormasyon gikan kay KK5 kon kay KK5 EJ Cordoba. Sa ilo na makita mga KK5 sa headline naton nang naangot sa playground ni Blano sa mga taga distrito sa Molo pamati kamo. Playground sa may Molo Plaza oh. Inareklamo ni isang isa ka concerned citizen kag bilang isa ka Iloy man, no? Patpaton ta ni mga KK5.

0: Mga kaka-K5, gain padalasa at ton ng reklamo sa isa lang ka-concerned na citizen. Mga kaka-K5, Amolo Plaza, ano yun? Siyempre, well-known naman, isa sa kakilalang heritage landmark, no? Mga kaka-K5. Sa nagpamati sa ton. Okay. Gain padala sa ton, eh, sa isa ka-concerned citizen nga nagpanawagan dari sa city government kakuntani ni ma hatagan sa maintenance ng ining playground, no? Mga ka-K5. Magsiling kita nga playground, siyempre, hampangan ini, area ini sa mga kabataan kung saan libre sila nga makalingaw, kag libre sila nga makahampang. Ingkantuan na to ng area ni Kapon Boto, nakitaan na itong pinaka mga guba, no? Nagka-deteriorate na lang mga ka-K5 nga mga part sa playground. Tapos doon, makambal naman na rin sa hindi amo. Kagabi, nagalibot kita dito, nagkapawala lang kita, no? Nagkakwa kita sa naragway. Oh. May mga... may mga kalalakinhan to, pilaslakpilog, tatlo, apat. Do mga wala sang paminsaron, bla, no? Familiar ka mo sa mga naga-parkour? Isa na sa ka-activity, mga ka-K5. Kung sariin, bla nga daw, isa kasahi sa strategiya nga abilidad, no? Kung sariin ang paglagas mo, bla, kabalog ka magkakrokabit-kabit, kabalo ka magkawat-kawat, agad niya mas malasig. Kabalo nga makadalagan, or sample, isa ka-strategy niya agad niya magpalagyo kung may nagalagas sa imo, ang mga ka-K5, no? Ang parkour, amo ini isa ka discipline focused on traversing environments effectively and creatively using only the human body involving running, jumping, climbing and vaulting over obstacles, no? Na-develop ini sa France sa late 1980s, it emphasizes mental and physical strength often in urban setting and is aimed at overcoming physical and mental barriers, mga ka-K5. Arap na nagkakabit-kabit, kaya nagalukso-lukso, kabla, pakitaan sa picture may mga tamburong, dra sila kagabi nga naga, sagay ka rin lumpat-lumpat, kaya kabalo sila nga mga kabataan yung naghihimanampang sa mo parang nga mga inuras. Kung hindi, bla, mga tampuhaw ng mga tao nga to. Okay. Balik kita sa reklamo. Suno diri sa tagreklamo, ang may amat-amat na, no, nga nagkakalataktak ng mga porsyon, no, sa mga hampangan dra sa may monoplaza, no? Ang monoplaza, mga ka-K5, kilala nga isa ka-importante nga heritage landmark ang or inang area, no? Pinag-importante na nga heritage landmark ang playground diri ang ginakabig sa tagreklamo nga isa na kamakakululbaan para sa mga kabataan nga nagabisita do adlaw. Suno pa diri sa iya, may peligro sa lawas ni isang kabataan pananglitan, no? Mahigko ang palibot sa hampanganan bangod sa kakulang sa regular nga maintenance nga makahalit sa kayong lawas sa mga kabataan. Isa pang agin punto yan dari, kulang sa proteksyon. Wala sang nagakaigaw nga flooring o kon hapin ang salog sa playground. Ganito man katiga, kag dako ang tsansa nga mapilasan ng bata kung mahulog. Nagraom ang mga ginikanan diri nga ti magapatuman ang syudad o kung ang city government sa isa ka comprehensive maintenance program o kung masangkad nga plano, no, sa pagpakayos ang tanan nga playground sa mga plaza. Ti siyempre, tinutuyo sini nga masiguro ang mga pampubliko nga lugar mapabilin ang manipayon kag hilway sa disgrasya para sa mga pamatan-on nga Ilonggo. Okay. Kaya mo na hulat na ito, ginatingwaan na ito, yung makuha ang sabat sa nga opisina sa alkalde, tuhoy sa sining concern sa nga publiko, mga ka-K5. Gusto man na, oh, kay kay sa mga taga-Mulo, kung adlaw-adlaw kamo nga nagakadto, mga ka-K5, siyempre taga-Mulo ka, malabayan magini, no? Makitaan mo da nga ang slide, no? Nga crack na, ang iyang pag-slide mo kinabla, no? Sa ibabaw por, nga portion, kung magsaka, kagito sa dobalay balay at dobla, kung din ka mag-umpisa pa slide pa dalom, crack, sa color green to nga slide, may crack na to, no? Delikado kayo ni may butang nato ng posibilidad abing bata mo to gaslide, no? Naipit abing iyang alatrasan. Oh, disgrasya, di ba? May ara pagin nga daw siso-siso, di ba nga daw may spring na blang iyang abulis, dalom. Nga daw kaangay, sinap nga kagasot-saot, ka blang nga daw ginaili-ili ikaw. Oh, may ara tong ulu-uluhan niya nga guba naman. Oh. Tapos, sa may swing, sa may araw sa swing, oh, ara, pulong kuwaan niya is manipis lamang to, sobram na to, mga estimated na to, ito pag-check na to, kapon, estimated 2 inches tong klapado niya, ang laba niya, mga minusukulang sa ruler, mga ka-K5. Pero, ang kadina sining na nagaangot, halin sa pulungkuan pasaka sa round bar nga nagaserbing nga balayan niya o ko nagaserbing talakdan siyang magtimbang kadina mga ka-K5 sa piyak nga porsyon siya niti gahurukas na huwag kitakbalo ko sino nagburutang ng isang mga alambre kung mayuning paminsaron sang tao nga nagbutang sa alambre. Tapos nagatiririko pa, nagalabaw pang mga matalom niya itong bagay na no, maning nagbutang ni isang alambre ni. Nga tama ka, delikado, no? May bata pa nga nagatindog, may bata pa na nga nagasiso. Delikado, inakron kung mag-sumula-sumula ang bata da, kang magkatusdok spanit ya. Bo palayo lang basi kung magkaratitanos pa. Oh. Mga ka-K5, tama ka, delikado. Sa piyak man itong porsyon, aamuman ang sitwasyon niya, no? No, kumagado, masining naton, gano'ng ginpabayan, la? O? Oh. Amo na nagaling, why kita kabalo kung sino ang naga ang swing niyo kung ang season ni para kay sino gidman? May makitaan kita dira nga nagalinabay or nagahampang, may ara man siyang may buot naman nga tao, babae kag lalaki, magsiling kita gani nga swing mga ka-K5, di bla, ginapungkuan mo na, para lang niya sa mga gagmay nga mga kabataan, oh. Di bla, swing na pungkuan, no? Tapos gina ikaw lang yung nagaman ni Ubras, kung kalingon mo, ginadoso mong imong atiil sa may salog, agud niya maghatag sang puwersa nga mabuylog yakap pagkanto balik sang kasubong sina. Oh, may ara galing man niya nga mga tawo ginya nga kulang ginya sa paminsaron. Hindi man sa pagbakanubo sa inyo ha. I mean bra nga daw kulang man sa nakainsindi man ano nga mga tawo. O galing do kulang sa gapon ang paginsindi do mos na bla. Ang siso imbes ka ginapungkuan kag para sa mga pamatanon ng may ara iba niya ginatindugan nila. May ara abi nga siso nga halos do matabog man ang kadina sa nga higot na sa siso. O, oh, do mga inabusar, blakis ah. Well, may ara man ginahimo mo na actually sa nga aton nga city government, ano? Ginabutang ang playground sinagod niya magatag sa karingawan sa mga pamatanon. O galing kis ah, may mga hindi pamatanon ang nagahampang nila. Ginaintrahan sa mga dlagko ulo. I mean, mga burug at itlog ni blanga mga tao. No, kung mga saralamam lang, ano, may babae, lalaki, pabalo naman sila gani, nga para pambata, da, sila man niya nga mga mabugat, nga mga mabugat ulo, amo itong sagad, kapurungko, kagibanda, ti, tungod sa, wala mo, may mga kapasiti, abing iba na nga, hampangan sa pwede lang nga makahampang dira. Kung tama kakaroon ka bugat, kagang hampangan na ginubra para sa mga night wait na mga kabataan, ati naguba na karon, di ba? Malungsod na karon. O. Hindi mo ni halos tanan mga ka-K5 nga ibalos naton sa city government. Mayara magkisa nga publiko, pila ka-individual nga mga sarawayon bla. Mga ka-K5. Hindi mo ni dali-dali nga maguba, pero kung wala ginabusaran. Pero ti mayara man nga mga hampangan nga hindi ginya manigari nga sa sobra black dugay kay hindi magkisa matrupangan kay kadamo sa mga problema sa sudan. May ara nga ti kakaguba na, dilapidated na, no kinanan kay Jabla ipaydalom gid sa comprehensive maintenance program. Husto man ang tagreklamo. Hindi halos tanan pila ka tuig malabayan okay pa mga playground naton. Tibla. Amo na i-check ta pagina sa kutob, tabalan mo madamo makita sa mga plazas na no, diri sa may syudad sa Kilbilo. Di kada plaza na i-check ta if may mga playground din. Kagkamusta ang mga playground sa kada plaza ni sa syudad sa Iloilo? Mga K5, di may lang way pamanda sa may nagkakapilasa na. No? Kung may kakapilasa na, di ba siguro di madasig-dasig ng pagsapaki. No? Kay ti ang Mulo Plaza ni, ang playground din, malapit na sa may Mulo Kapihan. Kung sa diin nagkapangapin ang pinaka mga politiko. Yung bot, hindi mo nila makita nila. O kung basi, kung nagpabulag-bulag lang sila. Iban ka ni Guru, basi huwag pakialam ah. Ay, sus. Malapin lang ko ako niya nga, matubang ras problema man. Ay, tawo nga mga ulawya. No? O wala, sige mga ka-K5, kuwaunta na ang reaksyon sa alkalde sa Lunes Kadlaw. No? Subong nagpapropuway ni sila. Ti siyempre, family day man ah. No? Ti siyempre, hindi yan. Tamra, hindi man na sila ya politiko. Good. Politiko lang sa or public servant sila sa oras ang mga inog servisyo mga ka-K5. So this time tiya muna nagapropaway man sila no sa nagapamati sa aton. Okay, sa ino naman kita sa aton yung headline. Ang panguri na aton yung headline ining OFW nga nagapasimpalad sa luwas ang pungsod para sa pamilya. Nagapanawagan sa gobyerno nga mapuli na lang si Iloilo matapos nga gin maltrato mga ka-K5. Sa nagapamati sa aton ang ining OFW, isa ka taga-haniway nun, isa ka si Angel Maliones, 24 anyos, may duwa ka mga kabataan, residente, gito mandok sa barangay Abangay, haniway Iloilo. Sa aton nga exclusive interview sa iya gin pahayag ya sini nga timuna luyag na lang nga magpauli mga ka K5 sa ilang lugar didto no? Matapos nga ti gin maltrato siya sa iyang amo sa nagapamati sa aton. Ang key base dere sa aton nga interview gin pahayag ni Maliones nga nagumpisa gid ang tanan-tanan sa nagmasakit sa mga ka K5 umpisa no sa Mayo 2. Nagpahibalo siya sa iyang amo tuhoy sa iya kondisyon kag siling hindi kaya sa iyang alawas nga magtrabaho apang kinpilit siya nga paubrahon. Nagabot sa sitwasyon mga ka-K5 nga hindi na makabangon si Maliones kag naglisens siya sa iya amo nga kung mahimo ibalik na lang siya sa iyang agency. Sa third floor sang balay na hamtang ang kwarto ni Maliones samtang nagapahuway gin kuha kuno niya nga cellphone sang amo niya nga lalaki sa pagpati nga basi manugid gin preso si Maliones sa iyang kwarto sang tatlo ka adlaw umpisa sang Mayo 3 tubtub pet sa 6 kag wala gin pakaon para makalampuwas gin tisingan niya nga mag-inom sang tubig pasensya sa nagkakaon. Gintisingan niya mga ka-K5 nga mag-inom sang tubig sa CR kag tubig ininit sa o kung gintraya ni ang tubig ininit sa palaliguan ang kutiyay butang sa cup noodles kag ang biskwit nga wala niya makaon sang pag-flight niya wala pagkato sa Riyad mo to ang ginggamit niya pang sa pinsamin o kung sa pinsapin or ang pang stomach defense. Sang petsa 7 nagdesisyon si Maliones nga malagyo apang tungkol niya ginlock ang pwertahan, nakita sini ang o kung nakakita sa sang pliers kagkotsilyo sa kwarto kag natigayon mga ka-K5 naguba ang ining lock sa pwertahan. Halin sa third floor gin klaro ni kay base sa nauna dito mga kabyanan sa unang reklamo gin po sa abi sa isa ka kasubong niya man niya Pinay nga naglumpat sa kono sa may third floor sang baray sing niya nga amo ginaklaro ni Malyone sa aton kay sa publiko nga wala siya naglumpat kundi nagkabit sa mga bintana tub-tub amat-amat nga nakapanaog sang nabanta nga manubo na lang ang level. Naglumpat siya sa tent kundi nagaparking ang salakyan kag dito sa nagbaruron kag nagkadto sa may ukod na ras 4 na sang hapon nagkadto siya sa park sa Riyadh. Ang Riyadh niya muna siyang financial hub gid siya. May park din ako sila nagagather ang mga Filipino community or ang mga Pinay and Pinoy naton no nga mga utod sa sunod pa sa iya nga nagparapit sa dito sa mga Pinay man nangayo sang tabang kag nagayo kung pwede sa madulong sa Philippine Overseas Labor Office sa kunang polo nga connected ini siya no sorry nga connected ini siya sa Department of Labor mga K5 kon ang dulibla nato no konektado ina sa amo na siyang nagatabang dito sa may mga K5 nagatabang sa mga utod naton nga mga Pinoy Pinay nga may problema kaangay kay Malyones no kaya ang polo o kun ang polo department sorry konektado na siya sa Department of Labor and Employment o kun ang dole sa nagapamati sa aton so natumod to ni Malyones mga K5 kahapon sang gabi nag-interview kita sa iya wala pa daw sa opisina dito sa may polo but karon try taliwat ka interview hon sa kung kamusta ang update dito kung anong reaksyon or ano ang sarang mabuling sang mga personnel dito sa polo sa ngayon sa gobyerno para sa iya nga kaayuhan no? Kay sunod sa iya can try sang nag-contact pa ni no ang iyang amo nga matapos ba no nga mabaritaan nga ti ang nag-run away siya na no, nagpalagyo siya bra ginbasol pa siya sa iyang agency na sila niya to kuno nga bakit ka raw nag bakit ka raw pumalag no bakit ka nag-run away nakakasira ito sa agency makon mo mapatay na ning tao sang gutom kagkakapoy di ka pagpakanon mga K5 natumod ba ni Malyones kang agency niya amo ang platinum Eastern recruitment mga K5 dito sa may Riyadh sa Damam no sa tawag sina sa recruitment sa recruiter ni or sa agency sa pamati kamo sa agency dira sa ni Malyones anong gasolod sa inyo nga paminsar anong utok nga klase kamo nga mga tawo. Anong klase sang paminsaron kamo klase ka mga staff no? Mga personnel sang agency anong inyo nga mga paminsaron man oh utok ba na sang tawo o kun utok sang mga wala sang kaluoy ano kamo klase tao pabalikon yung isa nga duhalos kani nga dumapatay na to sang kagutom kag padulaan sang pursang tawo kapoy ka na ga masakit ka pa hindi ka pa pagpakanon sa sunod sang tatlo kadlaw tapos basulon yung bang tawo nga bakit ka raw pumalag bakit ka tumakbo oh bakit ka tumakas nakakasira daw sa imahe ng agency kamo to be presuhon kag pagutman ha oh? Hindi kamo magkalamata ito sa bagay inyo kamo nga mga agency kamo. Ang ining agency ni wai nyo lang gahambal diri si Malyones nga kon makalakat na sila ang sa abroad wai na kamo pakialam no sa inyo nga mga tawo da wai na kamo pakialam sa mga naglalakat sa abroad da kon mapatay sila gali kag anong matabo sa ila wala kamo kaluoy wala kamo sang balatsagon wala kamo sang pakialam lantawan ni karon natabo kay Malyones ha oh? Sagad kamo ka pa bukas-bukas ang negosyo nyo mga yudipotres kamo. Sa ulihi ko na matabo sa mga Ilongga, mga taga Iloilo, mga Pinay naton. Hala kamo sagad ka offer sang bulig nga makatrabaho. Pero bulig nga naga 50-50 kabuhi sa isa ka Ilongga, hindi nyo mabuligan. Basulon nyo pa? Bagay sinyo, pasarado na lang kamo ng mga musina, doon mga wala kamo sa mga batasan. Oh, kabatas kamo sina. Na si Ring din ni Malyones, sa ginpadalaya sininga tukang ang mga mensahe, ang kadaulo sang mga OFW parios ni kay Malyones, 20 real ang balor nila nga ginabakal sang ining mga Arabo ni. Oh? Nga ginabakal sang Arabo sa agency nga makapangita, makarecruit sa mga Pinay nga makasambahay, mga yaya, domestic helper, 20 real. Estimated rin ni Malyones, 300,000 ang ulo sang Pinoy. Oh, umakon mo na tungkol sa kwarta kamong mga buisit kamo. Mabatas nyo na nga mapatay ang tao, basulo nyo pa. Bagay, sinunin ka mo ng dunami. Ay, sus. Dunami, bla, si, sa ila. Ano man, anong mabatsaga nyo kung sa, ilo, iba, sa inyo ibalik ni? Sa inyo ihimuon ni? Sa empleyado, sang, sa staff, or sa bossing, sa agency. Kamulo man kita nga pamilyado ka mo. May mga utod ka mo. May mga abyan, malapit nga abyan, tiyo kag tiya, pamilya. Oh, sa mga staff, no? Doon namin ni kantuon ng kantuan, no, lapit-lapit lang kung nagagana lana ko di ka K5 Lorenz. Maman nyo, sakaling malupad ko to sa Meriad, kag namin ni siyang namin ni Pongko yun sang tinaga nga mga kabatuoran ng ining staff kung sino nagambal ni kay Malyones. Oh? Tuway ka mo inyo batasan si isang tao nga tumapatay sang tatlo kadlaw nga preso sa sunod sang kwarto. Napakigbahin pa sa ato ni Malyones. Duwa-duwa pa ni, no? Kung mapatay sa sang, why na sa sang choice, eh, no? Ginkwa iya cellphone, ginkwa iya passport, sang ginpreso sa kwarto. Oh? Mga ka-K5. Tiyan mo na, tama ka derikado ni, so dapat kung ano ang tahom lang kita, eh, no? Taho mo lang kita kung anong dapat nga, kung anong malain nga nabatsagan sa aton yung isig kapariyo. O dapat ibatsagod man aton kay kalaway mo na kung sa aton matabo mga ka-K5, no? Kaya ang kabuhi naton sa diri sa ibabaw ay weather lang mga ka-K5. So bantayan ang mga updates sa Lunes nga daw mga ka-K5 bagod nga anong mabulig sa mga tungdan nga mga ahensya sa gobyerno sa nangin na sitwasyon ni Malyones kagin maltrato sa luwas ang pungsod o kundira sa may Saudi o kung sa Riyadh, Saudi Arabia, mga ka-K5. Sa nagpamati sa ito, nagkakulapos ng ating yatsempo, bantayan pag ang mga masunod ng mga public affairs program, mga programa, mga ka-K5. No, sa ito na ng pangalan sa ito niya CEO, Chief Executive Officer, Presidente, Dr. Emily Tangoy, sa ito niya AVP, ka-K5 Reyes P.O. Malay, kag sa ito niya Station Manager, ka-K5 Warren French. Sa nagpamati sa ito, kag nagsubaybay subong programa sa reklamo mo sa K5, may dayan niya aga sa inyo tanan-tanan. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko ng Kaligawan sa Iluwilo, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TTX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TTX 500 ka na!
4: TTX 500
5: ang may powerful compound
4: na nagapanubos ang imo blood sugar.
5: TTX 500
4: garantisado,
5: epektibo,
4: para mismo.
5: TTX 500.
6: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
7: Gusto na, Sir GP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
6: Ay,
7: ang malabla nga permi na mo hambali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahunta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga himo na to, Sir GP, Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
6: Correct.
7: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
6: na?
7: Dapat niya wala pa?
6: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang, islan bago.
7: Saan o ka mainom di TX 500 kag may tisim? May balatian ka na? Oh. Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? sa imong lawas versus sa mga pre-radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. Mm. So, gainom ka na DTX 500 kag may TC, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly sir GP, imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check mo blood pressure, ah, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di, imo kaugatan niya, guba man na. No, gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
2: Para sa matino nga dugo,
8: DTX 500.
2: Para sa healthy nga atay,
8: DTX 500.
2: Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino ang atay,
8: happy kanunay,
2: DTX 500.
8: Masaligan,
2: epektibo,
8: DTX 500.
7: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
6: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pag-control sang blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
7: Another secret sa pagpalawig sang kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
6: Ay?
7: Imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabos sa buhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3 ha, nga tion ang imo kabuhi. Imagine lang. Wala na'y problema, wala na'y stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
6: Gusto.
7: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila-hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
6: Mga kainit mo, no? Grudges. Your grudges.
7: Tao malanta,
6: oh.
7: No, no, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit man lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22?
6: No?
7: Amen.